0: bata ako sa balita.
1: Oo.
0: Nagsulod din sa pensar ko.
1: Oo nga man.
0: Nagpalakpakid. Woo! Naginong.
1: Oo.
0: Kaya nakatangla siya sa ibabaw sa Atopia po, nakatangla siya sa kawaan.
1: Oo.
0: Ano naman ang spreadsheet ko man?
1: Oo. Oh. Ibibog ulo nila?
0: I-extended. Ibibog ulo na subukan niya.
1: Hmm.
0: Ano ang grasuhon kay extended ang noon?
1: Hmm. Na mabakal ko sa lakyan? Mabakal ko sa balay? Bakla ko balay ng konya telebahan?
0: Ilis sa lakyan eh.
1: Oo.
0: May ilis sa lakyan eh.
1: Ah, may ilis sa lakyan.
0: Ilis sa lakyan?
1: Hmm.
0: Ipasyon to, tapos ilis lang.
1: Ah ba? Daw pa rin yung mas kilala kong style ba?
0: Doon sa kapigulangan, bakla. Abot ka na ni Rockwet.
1: Uso na na, Glissbong?
0: Ay, oo eh. Kung anong galaw ng mga kilala ka. Basic movement.
1: Oo. Oo. Ay, tood ka. Kita na nga, kita na ni wala nagagamit sa mga ano yagli sa mga technique gamo ni.
0: Oo, nang pinagbabawal na technique.
1: Oo. Way pa tayo ka gamits ni.
0: Away pa tayo yan. Kasi way may tayo gandong na magsulod sina nga aspeto sa Taro Parvin. Muna ganib lang ha. Siling pas ang kilala tala. So, ikaw ko na opisyal. Galakati ako nung oras ang, for example, di, gabi, labay kong stop yan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya maglabay ako nung mga kagawa doon kung official sa parang ganyan. Uh-huh. Kinabuyaya ako nung siyang tabo yan.
1: Oo, oh, pagkatalikod sila. Agatubang kayo may home.
0: Pagkatubang, wag!
1: Oo. Oh.
0: Gustang matuwa na.
1: Oo.
0: Oh. Kaya gatang tuwa, hindi ko nung si Wad siyang panilig mo.
1: Amo sa mga project na, Wad, nangyam na, oh. Ginaplanuhan na.
0: Ginaplanuhan
1: na na.
0: Kalma lang mo ang kay may project na po ang pasurahan.
1: Sa SK, anong project? Anong project sa SK?
0: Project? SK? Pasurahan niya po, ne?
1: Hindi, hindi, may harap mo gina.
0: Basketball ring? Bula, magin?
1: Bula, be. Matangan na ito. Para medyo nami, para alay naman. Beauty pageant.
0: Beauty pageant, liga, basketball ring, bula, pasuraan, ano pag yun gani man?
1: Basta.
0: Clean and green.
1: Clean and green. Pero ang budget hindi basta-basta ha? May mga budget na ha?
0: So, hindi na lang lang sa preferred, kaya ginaba lang. Ang imo yung talagaan na purok, di kung tako kaya ng barangay ha? Di pila nakapurok ang talagaan doon sa
1: tanan
0: pasurahan.
1: Tanan eh. May okay, ko na, no? For example, mabal ko, Kap, ako lang mauyat sa clean and green nga project ni.
0: Oo, ako
1: na. Sa kada budget, sa kada tuig, allocate lang ko na budget man ah.
0: Oo.
1: Please ka,
0: sige, lang ko na.
1: Si SK ni, may aray man ang alipores ni sa mga purok-purok. Sige, makampanya ako, Yakap, para si Mukap. Kaya pag-abot sa eleksyon niya, bully, ganta kay Yakap yan. Upot kaya.
0: Gani man. Kaya mo na, Black. Bully gun gets what? Bully gun gets what? Maribel Atro Parwin, ito ka subong sa Pilipinas. Eh. Politiko kaya? So payaso kaya? Payaso clown ba?
1: Oo.
0: Ako na yung pag-latch out sa publiko subong. Payaso kaya po? Alin niya sa pinataas mo list unit sa society, ah. Yung pambarangay.
1: Mm-hmm.
0: Muna yung paglataw sa tao sa mo. Pero teka to, Parvin. Mm-hmm. Pero gati, ginis sila sa buong.
1: Oo, oo.
0: Oo, ano ginis sila ng pabor-pabor ginis sila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang atong direk to, Parvin, yung naibaluan, di kahapon,
1: so
0: na-approve na to.
1: Mm-hmm.
0: No? So, in short, wala sang barangay at sang gunyang kabataan eleksyon sa maabot ng Nobyembre.
1: Mm-hmm.
0: Kahit extended na 4 years mo. So, sa na-information ko din na receive Petro Pa Erwin,
1: mm-hmm,
0: mahimo ang re-election, mm-hmm, or ang election,
1: mm-hmm,
0: or 2028
1: na ni. Oho.
0: Oo, oh, kahit suspended na sila mo.
1: Pero special election na bilang himuon, Black Tropang France, sa mga election barangay.
0: Oo. Special election eh. Kaya tingin mo na yung subukan sa Farbe, no? Ang ginbisugtan. Pero may mga senators, ha?
1: Oo.
0: Na wala nagpabor, ha?
1: Oo.
0: Ariyo, mga senador na wala nagpabor. And I Vicente Soto III.
1: Oho.
0: Bob Aquino.
1: Mm-hmm.
0: Joel Villanueva.
1: Oh.
0: Francis Pagilinan.
1: Mm-hmm.
0: Kagears Trolley. Rita Utederos.
1: Oh. Oh, si
0: Senator Soto, Limas, oh, Nakatropa Irwin eh. Vicente, Pam, Joel, Francis Pagilinan, Kagrisa.
1: Oho.
0: So, si Vicente Soto III, pag-apiling ko sa tinatawag yung torno en contra.
1: Mm-hmm.
0: On vote against Nakatropa Irwin,
1: mm-hmm,
0: na di magapatal siya kung nga nagapamalapag siya.
1: Mm.
0: Na pag-approve sa siningan na.
1: Oho.
0: Bakod sa siningan bili, mm-hmm, Petro Pa Erwin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ano na ni siya mo.
1: Mm.
0: Kaya ano na ni, naglayi na ni eh, no?
1: Mm. Mm-hmm.
0: Pero mm-hmm, si Petro Pa Erwin, hindi kita nagkastos publiko.
1: Mm-hmm.
0: Dahil may haray niya sa, ano mo, reaction sa tropa, Petro Pa Erwin.
1: Oho.
0: Ang ini ng mga bagay-bagay pa lang. Kaya isa niya sa nag-agaw sa pensyon sa publiko sa karon mo. May mga nagasiling na daan niya nga dapat kaming tapitan sa mga wanta da, pang-islan na. Okay, though, for almost 3 years nga, sila din nga pagbutar sa tao kag nakapungbo sa barangay.
1: Mm-hmm.
0: So, nilandong gani, do ay kita si kaate.
1: Oho, oho.
0: Damo na nag-comment yung isla na kung moments na yung kapaboring. Dapat natin pagluhunan niya ang binyata na sa mga official barangay. Pero galing ka-proparin niya, ragi dyan nga nagkapabor.
1: Mm-hmm.
0: So, kahit para sa ina, na-extension ng project kasi mapalawid sa ilang abulig sa Pumuluyo. No? Sorry ka-proparin, pamatiyan, tanong nila sa kaya e-bike driver, ginkilala lang yun nato kay Elias Inning.
1: Mm-hmm.
0: So, muling niya komento sa pagsalawid sa termino sa 5 ka-2 weeks sa isa kabarangay official sa Lusaton, sa Pilipinas. Tama diyan pa.
2: Sir, good morning. Ano ganyan ito na iyo?
3: Eh, hindi nga.
2: Okay. Kailangan na, sir?
3: 54.
2: Ano trabaho na ganyan?
3: Mali, bike day. Okay. Lang?
2: Sir, kay Tido na probahan na. Lagi pabura na nga. Malabot sa 5 ka-2 weeks ang isa katermino sa mga barangay official, kag iske.
1: Mm-hmm.
2: Anong masiling mo, sir?
3: May mas maayo man lang mapadayo ng ilang proyekto eh. Ay, para nga
1: mapadayo
3: ng mga lugar na nga hindi makuna sa mga katuan nila, mga baha-baha na ba.
1: Mm-hmm.
2: Pero sa imo ni, pabor kaya nga muna na ang kalabigon sa servisyo nila?
3: Pabor mo, pabor ko na. Lawig na termino nila.
2: Okay, ano pa ginang mga ginaano? Sir, ginalantaw ta sa paglawig sa servisyo nila sa Pumuluyo? Ano mga ginalawban nyo?
3: Mabunigan nila ng ilang mga Pumuluyo eh.
1: Hmm.
3: Sinundang ilang matag sa mga Pumuluyo.
1: Hmm.
3: Matulong ka Pumuluyo para kan hindi ka kwanda sang ila na basta kwanda magbunod na
2: kasi sa kalabi ko na kasi mapusuhan na naman
3: hindi na sila kung anong iladakwan eh. Sisyon.
1: Oo. Ano, kung anong sisyon nila, bahala na that's love.
0: Oh, pero kaya na nga nga punta sa decision nga mag-apuntar eh.
1: Mm-hmm.
0: So, alam nga nga sa ato nga nga pun nga mag-apili kung sino pa pupuun ka pa.
1: Mm-hmm.
0: Wala ka pa parin na masubo. Wala kay yung iban sa ato. So, ginatugyan na lang ito lang.
1: Oho.
0: Pero kung gusto ko na lang kina yung mga detalye informasyon sa kinamatarong nato bilang mga butante, mas mahangpan kung tali sa publiko. Kung ano, kaka-importante, especially sa iyong suminutuhay, pagkita mismo pinakasalanan.

0: Bal mo nang ang taong ati, why to me mo kaya rasa sa posisyon. Oh, bay, that's la. Pahimbubaw, pobraha, that's la. Hulat naman ta sa eleksyon. Pero na, mo ganyan nagustuhan niya mag-eleksyon niya.
1: Ganyan. Tapos hindi na nagagusto nga may eleksyon.
0: Ang mga politiko, hindi gusto sa eleksyon, pero tao ya, gusto sa eleksyon. Ang politiko, wala na kwarta para sa eleksyon. Ang tao, nagpangayo kwarta para sa eleksyon.
1: Oo. Diway, alang-alang pa ipanagpag sa kanyang eleksyon mo.
0: Alang-alang pa doon?
1: Oo, oh, kaya pa nabupang dantangan lang.
0: Oo, oh, be, ma-approve pa na ano mo. Ate, alang-alang na guro, tuot nga. Alang-alang na kay ti ubos ng kwarta nila mo.
1: Oo, pero nabot mo ginang galaw ni kinala ka?
0: Oo, palaluya, agad palang luya gani.
1: Nga, pero may arang isa ka pa, Parwin, eh. Kung sino yung nag-push nga, eh, hindi pa dayo nun, eh.
0: Oo. Oo, eh.
1: Oo, eh, kaya tayo taguro na support, oh.
0: Why pa?
1: Eh, doon na lang halangin yung support. Kaya tayo lang itong nagustuhan mo.
0: Na-realign budget na naman.
1: Oo, oh. Yun na, ano na, eh, sumahon na nabi kung tulang sarangay.
0: Oo, pero kay Kapitan.
1: Tulang sa aton.
0: Oo, pero kami ng coach kitchen.
1: Eh, nasagod na mo.
0: Oo.
1: May ginasagod din ito, Parwin, mga barangay official.
0: Oo.
1: May mga ginasagod din. Kaya, amo naguro nga din pangitan to pagi para makaiwan ng eleksyon. Kahit eh, kambal taguro, mismo man ang mga finance nga, di lang alam, tagad.
0: Oo, alam pa.
1: Wala pagi taguro, wala pagi tayo bobo, eh.
0: Kulatan nyo lang next year, ah.
1: Oo, amo na lang ipag-isulta na yan.
0: Ipasulot na lang sa mga program, mga ibanda, ang mga benepisyon nyo.
1: Oo, pero sulit na lang ang programa, program yung Bridges Busa.
0: Oo.
1: Programa nila ni Captain Niwad. Pro bank account nila ni Captain Niwad.
0: Ay. On a serious note, the katropang France, do kasubo lang. Because often than not, ang barangay niya sa eleksyon, hapos siya idugon, hapos siya nauhon. Kag ang aton nga mga barangay elections, though, amo na lang ang value. Like, alang-alang, kahit may national elections, may crisis, may amuni, hindi ta mag-eleksyon. May ara sa mga gineprepahan nga lagko nga national election, isipirat lang barangay election, kaya hindi. Daan mo na bla, while ang atong constitution is, ang atong nga mga opisyal, nagpanawagan, sige, go out and exercise your right of suffrage. Mapili ka mo sa mga opisyal nyo, sa inyong mga leader sa mga lugar. Pero sila man ang nagaduso sa pag-extend, bago-bago sang layi para sa aton barangay. Daw ka, how ironic the situation was.
1: Oo, oh, magandang kata po, Erwin. So, take my positive, for me nagapabor, direk kita yan sa nagapamalapag.
0: Mm-hmm.
1: O, yung story ako ni si Nanay Liyaw, ah.
0: Mm-hmm.
1: Angot sa iyan niya, kata po, Erwin, nga kuminto sa sining pag-extend. Sa servisyo, sa sining ng mga barangay official.
0: Oo.
1: Para pamatayan tabi si Nanay Liyaw.
0: Oho.
2: Nanay, good morning. Good morning. Ano pangalan ito gani?
3: Si Miss Liyaw lang sir.
2: Bilang edad?
3: 57.
2: 57. Nanay, kay doon naprobahan na ang pagpalawig sang termino sang mga barangay official, kapitan, kagawad, iski kagawad o kunsyermander, ha? So tinay sa imo pabor ka nga ginpalawig ilang termino.
3: Sa concern di kuya pabor kay naa sa malipot ta gani nga terms nila mas damo sila anomalya nga mas damo hindi pabor gid sa mga lawig pagid kay mas kaluluoy ta niya nga mga ultimo. Ikaw ang ultimo mas kaluluoy. Kay naa ang lapit ta niya sa iba amo nang paboran nila ang hindi lapit sa ila. Hindi din nila mabulidan.
2: So, tiyang butsulino mo yun ay
3: hindi
2: kaya pabor. Mas mayo na lang itong amo lang itong kalawig termino nila.
3: Yes.
2: Pero nay, sa amo itong termino nila nga tagtatlo katuig lang. Pero nay, na ano magin nay? Do na tagal gi Manila sang gusto nga servisyo publiko ang kumuluyo?
3: Sa akong ko hindi pagid siya. Mas damo gin nga way nakatagan sang ano ni?
2: Bulig.
3: Kaya kung malapit sa landani, amo nang nambal ko sa imo, malapit lang sa ila, amo nang mabuligan nila.
2: Malapit sa luwag?
3: Oo, malapit sa luwag. Kung layo kayo sa kalaha, hindi ka man malutuan, diba?
2: Pati na yun ang sa imo, ning lima katuwing nga

0: ni Noni na si Secretary lima na katuig. Mabusuhan ni Ayhan.
1: Masobra pa gid siya.
2: Masobra pa gid.
1: Masobra sa ako niya, masobra pa gid ang humuon nila. Ay, nahimo gani nila sa tatlo lang, sa lima pa katuig.
3: Dahil naman yung suryanta ka tropang Franz, pero may luwag pagkatapos ka laha. Kaya kung lapit ka, lapit ka sa luwag, di mabinipisyuan ka. Pero kung layo ka sa kalaha, hindi ka malutuan.
4: Kaya mo gina?
3: Anong ginaluto? Suman. Suman lang.
4: Hindi ka lala niya ginugay mo.
3: Oo, lapuyot mo.
4: Lapuyot. Saka tugaan, gina sa mayo, duga.
3: Oo, gataan mayo.
4: Kapag-arwin, sa siningan sa siyon, binasbong niya kaldiro.
3: Go.
4: Kalaha
3: na. Kalaha na. What the?
4: Ito yung yading bakog nila ni... Pagbakog nila ni... Kung ni... Kapag nila ni Kung dahag ni... Ano eh? Sa ilan ni Kapag-iwan eh?
3: Ah, manugdabmog na sila ya?
4: Dabugan. Dabugan.
3: Amo na ba kalaway ko isa sa mga termino natin mga katropa nga mabatian sa mga kulturan ta. But the people are being fed up sa mga grabe nga corruption
4: sa barangay.
3: Imagine na lang katropang France, deribla sa ano sa scholarship sa bawat barangay kapitan kagawad sekretaryo na kinabang. Imagine. Dira pala ba amo na ka istorya ha. Nga ang mga enforce mga agency concern nga dapat mag-enforce yun eh. Amo pa yan nag gain trust sa mga proyekto. Abalo ni lang
4: ati.
3: Why man sang explicit provision nga hindi kami mag-entrust na da?
4: Di, pero yung mga nag-abusar lang.
3: Oo, muto propio naman lang na. Delicate sa sake. Nga, kamo nag-implement.
4: Kamo na da.
3: Ginaslakay nyo da yun. Ang bantay slakay kami ugli.
4: Tiyo, eh, pangobra pangaraw mo.
3: Oo. Tiyan mo nang taan ang tao. Sige nga, grabe yung kapitan. Tanobla. Tanan nga pamilya, nag-obra sa iyang barangay. Tanan pariente, gobra. Si kagawad man, waslik puder man, amo man, si sekretaryo, si sekretarya man, ginabaliog yung man sa liog yung posisyon niya.
4: Oo, eh, mo gina.
3: Ay.
4: Correct na. Doon mo naman lang sa siya na subok. Kaya mo nakapait pala. Oo, kahit di may araganing mga kaparintigan, G.O. sa...
3: Na, na, na, na. Oh. Damo, grabe. Amo na tawo, mambal ko dyan. Dapat may eleksyon ta. Galing mo na makita, guro. Galing hampang-hampang naman sa mga politiko ni.
4: Kasi kung why budget si Kong, why man budget si Kapag Chiwad eh.
3: Oo.
4: Oo, ti, sa kung nag-aboting eleksyon, at ibalda. Dahil na partido, guro magdaol, kahit ibaldang budget mo. Si ang botante na ni Kong, sa sinang barangay ito yung na malaya ng kapitan mo.
3: Oo.
4: Diba na guro, yung ating wani kong guro magsuporta na eh. Mangaling ang mangali si Kong para may budget o kay Kapitay Wano.
3: Na. Ahay. Pero, te, well, siya, kung ma-reconcile ni, kag makaimo na sila sa ilang unified bill with, ano, maprobahan, ti, presidente ni mga husga, kung pirmahan niya ko rin.
4: Okay, mula na eh. Arang na na kay PBDM eh. Kung paboran niya lang. Basig lang kung ni Dito Blau.
3: Oo. Basig Dito Yabla.
4: Basig ni Dito Yabla. Kahit eh. Pag yung hindi, tanig ka sa Farway niya. Hindi man ta sila eksperto kasi lagi eh. Or sa legal. Kahit pag Dito, na do, parensa nga nangugas ka po, no? Kahit sa mga gipermahan mo.
3: Oo.
4: Ate, beto mo, ate, papaya mo, after 3 days, malagyan mo lang na. Basta mapasar sa 30 final ng reading.
3: Oo.
4: Daman na ka.
3: Oo. Grabe, no? Pero sige na ka. Wala tong tanong ka pang France, ha? Kung paano ni sa ako siya. So, pero tiyan mo na, indicator na ni, yung ati, laban sa laban, na postpone kid.
4: Ate, muna eh. Sa time na eh, may mga idiokin na nga.
3: Oh, and now, the end is near. And so I face the final curtain.
4: My Winnie, ano? Because you don't know? Pero, siya mo na pala sa bono. Pero ano, Marwin, may aming pag-iisipan na rin, may istorya. Ngayon, niya mo, is dyan, tinin ako ang tayan. May maling kay awareness pala. Isa rin sa mga importante, hindi nga dapat talupang doon sa mga pamatanon. Pero si may istorya, kita ngayon sa kakalish student, 18 years old, di patapotaman niya kung tani. Sa barangay. Pag galing kayo mo na lang sa Marwin, di siling niya, tayo manini ko no kay ma story may may dinit show ang ini ko ko pa Erwin yang pag extend ko kaya nga dire ko no matalupang dan
3: aber aber
4: sino ang mga nagpapuno-puno
3: aba do na ina man niya
4: nay niya ko ni niya mo nga do ang ini ko no pag extend ato yung pagangok siya nga payat ni ang ini ka pag extend para types ang oportunidad man jante mga kabataan na makapili kung nung saan gusto. Kahit yung ibang kung nung mga politiko yan, nagpapakita sa ako lang. Pero kapatid, si Alias Carlo.
2: Sir, good morning. Ano gani Alias to, sir? Pangalan ta?
5: Carlo.
2: Kailan ka na gani?
5: Nang 18.
2: Ah, 18. So, tayo makabutar ka na sa Madason nga barangay. Pero tayo, anong masilay mo ni sir? Kaya gin-extend ang terms ang sagunyang kabataan. Ano sa'yo mo?
5: Actually, medyo okay mo na, sir. Kahit for at the same time, ang mga iskutulod is makaready pa man and maka-provide pa some more na bulig sa iba niya tao and much more is damo pa ang makapili sa mga damo pa mga student or mga itin na babi. Bawat isang sakto nga na SK Tagawa is dahil sa subong nga panahon damo ang corrupt and we need to choose wisely kay hindi pa man mabalaan na ang isang tao nga kapakita lang sa iya nga ang pinatawag man sa iya nga pinatawag na
2: pagkipagtao
5: na damo ginasubong and correct. Also, para lang sa mga student lang ang mga vote. Hindi ka mo maglaot sa kwarta lang. And choose wisely kay ang aton na barangay o aton na environment ang apektuhan. Hindi ka mo mag-vote sa sakto and also damugid mapaldod man yung mga iskagawad tungod sa mga corruption.
3: Ano gusto niya? May eleksyon gid?
4: Pero papakura ba siya ka to pa? Yan niya, ano ni? Kaya hindi gin-extend ni Kababala.
3: Ah, okay.
4: Kaya man ano, kaya
3: okay, man.
4: Ipanag ko maka... May... Ano ba lang? May preparation pala.
3: May preparation.
4: Matalapangitan. Gito na, mag-observan. Sino dito na lang. Mag-obra sa gusto. Servisyo para sa pabaloyo.
3: Panilagan, Mayo. Sino ba wala
4: panilagan,
3: sa? Permiso ka panghilam mo, no? Mag-obra na. Oh, si Kapitan, nagapang ano? Nagkapanilig? My goodness, Kapitan. Uy, si Kapitan, aga pa? Oras kapihan, yung pangatag kapi? My goodness, Kapitan. Uy, si kagawa do? Hugatuwa do? Aaswang ni.
4: Tama do? What? May nagagawan! May
3: matuwan
4: pa!
3: Ay, nako!
4: So, pakipot ka na ng laman, yung ligad ba? So, hindi rin kita awad ako. Yung masaktuan, wad man. May mga ikalito sa nipulig lang.
3: Mm-hmm.
4: So, why ka gina muna sa tanig?
3: Oo. Yan, ang balman kagawa siya.
4: Hindi sa ako, hindi sa
3: matuwan niyo. Okay na. Kadulang daw sa kapitan, bla. Si Kapitan na ako'y paragang.
4: Kapitan naman. Kaya mabalo na si Kapitan niya. Ay, ang komite, ito ni Kagawa, damuto.
3: Kato ito, aray.
4: Kato ito. Eh, mabalo ito.
3: Doon mo, amo, gina.
4: Ito nga, mabalo sa tao. Kaya nga, wala, may nga, gaya nga. Balikap ito, no. Simula mo din ba kato? Ay, isip ito na kay Kapitan, no?
3: Mm-hmm.
4: Balik naman ito, ikaw. Pabalo ko ni WhatsApp. Simula mo, no.
3: Ay, naku. Ang mga nagkakalatabos, barangay blang, kisa, nakulhamutan.
4: Tinarso,
3: kung kisa, kapitan, kagawad man. Ang sakit niya ka, tropang France, mga kagawad ta. Nga makita mo lang kada sesyon. Oh, kay mi obras lay ako nung iban. Hindi pa kisa mapagboyas, barangay. Ngita pa kisa obra iban.
4: So, sa liyon, sang, ano gani, kampanya. So, talan sa lumon. Para makuha lang ang buhos ng publiko. So, sa liyon, nga, nagtao gani, pao, tako na. Damo na, Tostos, Burano.
3: Oo. Damo na. Damo na, ano, damo na sa mga restriction sila. Ay nako. Pero te, anong tala? Daw mo na priority eh. Ang pag-fix ang termino sa mga barangay officials. Imagine mo ah, kagawad ka 5 years ang termo. Ang presidente, anong katuig?
4: Ay, ito. Ito
3: mo
4: ako lang ginagyak
3: ko. Lumamo. Damo pa sila yung trabaho.
4: Oo. Pero di tanila sa US President Donald Trump 4 years lang?
3: 4 years lang. No,
4: oo, 4 years lang ang Amerika. Galing ang presidente. Ato niya, kagawad, official, barangay. Lima, eh?
3: Lima katuig. Damo sa iyo, Braya. Damo sa iyo, Braya. Oo.
4: Pero din nila si Donald Trump, eh. May hapat na yung sabi doon ito.
3: Sino si Donald Duck? Ah, Donald Trump, gali.
4: What's up,
3: Doc?
4: Quack.
3: Ay, naku.
4: Imagine na pala?
3: Tatlo tos la. Pilang score?
4: Pilang score. Mo champion ngayon puro ko mo.
3: Oo, daw 2-1 na. Isa sa pabor, isa dua and dua hindi pabor. Dua pabor, isa hindi pabor. Abutan sa mga commenters to, sa mga iba komento sa Facebook ta ko na no wala disposition ha. Karon bala. Magkoton ko man sila.
4: So, ang duwanik ng mga biktima, or ang duwanik ng magutod ng involved sa Pakarwin, yung kilala ni Kanday, ang biktima dire, yung kilala ni sa kay Janet Pilarin, ang suspect yung kilala sa kay Dave Pilarin. Ang residente sa Pakarwin, sa sitio Palaypay, barangay Quintin Ramos, banwas ang suspect niya. Ang biktima, muling magulang, si Janet, panatay sa 6 anyos, ang suspect, ang manghod. Sa 6 anyos. Sa information na nga nakuha with Police Major Ryan De Lesario, ang officer in charge sa Multisabila TNT, katrapa Irving, dinaligar nga ang magulang ko, no? Kami ng amay ni nila, nagkakaon. Natabuan man, nga nag-abot ni ang so, ang biktima, kag nanyapon man. Apang, buhay na sa buhay na natubon nga rason, pinapatihan ko sa Irwin nga ang biktima ni, yung kastigo ni iyang yung amay.
3: Oo.
4: Yung sumbag yan eh, yung patukan niya bala.
3: Oo.
4: Ito ang manghod bala, siyempre, amay niyo, ginasakit ang putod mo da.
3: Oo.
4: Ay, sabay yun mo kitain.
3: Okay.
4: Sige, sabay sa manghod na magulang.
3: Oh, kamagulangan isang biktima?
4: Ang biktima, oo.
3: Oo.
4: Kaya man sa katapar ba, hindi saway sa manghod ang magulang. Pero galing siya ang magulang, doon na nga, kaya tagil. Kuyo, matanay nga, tirahod na rin manghod. Pero galing siya manghod, pero ba, doon nakapuha na niya sa katalo. Tinahon eh.
3: Oo.
4: Kaya ito na itong natabuhin, labuhin ang magulang eh.
3: Oo.
4: Kagindunok. sa kaparin.
3: Nay pito guro ni.
4: Oo. So bangod sa kaki sa manghod. Eh napatay kini niya magulang. Kag tigay man nga maris tong suspect ka sa parin. Kag sa karon nahudong sa kustodiya sang Bacolod, amin sang niya Moista de la Pimpi. Para matagan niya sa nagkakaigong investigasyon or disposition. Pero karapan doon nag-decide niya sa pamilya sa magutod na hindi na matatas ang kaso. Ay bangun sa magutod ng man.
3: At
4: pamilya, away pamilya ang natabo. Sa pag-confirm sa ito ni Police Major Ryan Belisario, nga karapan Erwin, ang susara namin ang biktima. Pero may nagkiling ang kinihimo siya ng amay. Hindi masakit yan, pero ilang amay. Hindi pa mangkot ang sila ilang sa amay. Huwag man na-confirm sa ato. Pero basi bila, senior naman.
3: Oho.
4: So, hindi nakasigo. Kaya mo na ito sa natabo na gini ang insidente, naging labo ay naging bunok. Ang mangod ang magulang. Pamati, ang tatawa pa, Erwin.
3: Oho.
4: Si Police Major Ryan Delisario, ang YC San Moises Padilla Tiyante.
3: Oho.
6: Yes, sir, no. Good morning. We are, na coordinate kita kaapon kaya naka-istorya naman nato ng family, no, regarding sa kumafile sila complaint, no. But nag-decide sila na hindi na sila interested, no, sa complaint. Okay, ano mo lang sila, mag-brother mo niya.
7: Tutod.
6: At victim sa...
7: Pero, Sir Ryan, ano dito, sir, ang tutod ni story, sir? Kay... nga na himo to sir sang victim nga nagresulta gini sang kaakig sa manggod nga napatay ang magulang sir.
6: Yes, no, ang amo na ang based ang ato na initial investigation dito, no, well, nakainom niya ang atong biktima, no, so pag abot na dito sa Ilabalay gin sakit na ni Ania tatay.
7: Okay.
6: So with that, nag-intervene, no? Kaga nag-dispanta sa ni ang ato na kung suspect. In-atake ka ganyan sa sang ato na naman atong biktima. That's why hasta nga nag-tapuhulay sila, hasta nga nag-lambo dito sa pag-uno, kaga sang iya-otod.
7: Okay. Pero Sir Ryan, confirm ko sir, kung doon may problema gid man sa pinsar ang biktima, ang magulang.
6: So, amo na ang ilang gina-manifest, no, na may depression.
7: Okay,
6: sir. Kaya may mental, niyan.
7: Illness?
6: Yeah, ang aton na biktima.
7: Okay, pero so, niya na ang ginahimo sa amay nila? Niya, sir, ginahimo sa tatay nila, sir?
6: Yes, no, based ang aton interview man sa aton mga relatives ng so permi niya ni ginahimo sa iya tatay, no, sa muna. That's why kung makainom man muna gina sakit ni iya tatay.
7: Kailan ang edad sir sa amay nila, sir?
6: Di ko pa maano, no, kung pila na edad sa iya tatay.
7: Pero, hindi na pro senior, sir? Pro senior na?
6: Yes, senior na, no.
7: Okay. Sige, sir. Bati, ang suspect na siya, ano ni sir, ginahilway na ni?
6: As of now, no, depend pag yapon siya dito sa ato na procedural facility.
7: Okay.
6: Ginanong ito ng reglementary period.
7: So, kung naglapas, amon na lang ng pag-ilway sa iya?
6: Yes, sir.
7: Okay.
4: Okay. Okay. Okay. Okay.
3: Pero, detained pa rin sa subok at pa-fans? Ano matabo? Ma-file lang sa kaso? Bisa ng pamilya?
4: Why na?
3: Why
4: gid na? Iluway lang isa?
3: Oo. Galing akong lantaw-antaw kong sitwasyon, amo na yung mga kompleksos pamilya. Naka-pamilya man mga maka-ano mo, maka-desider. Kung bala, file ang kaso, ang gapanguna dabi, ang pagpalangga, ang dugo sa dugo, doon mo na bala. Galing ti, amo na yung krimen ang nataboy, no? Kung kasuhan, makasuhan kinsa. Tungod siya, siya gid man nagpatay mo, kinako niya.
4: So, tingin sa pag-away naman niya, so niya nalipas sa police eh.
3: Oo.
4: No, sa patrol, kaliwan. And si Katropang San Sandro Borgo, na mga bukol-bukol sila, awas nung tumakas sa Sandro Borgo. Para sa nag-audio ng Pilipinas, sa Pilipinas, XFM News.
8: XFM Live Reports.
3: Thank you so much, Katropang France, sa pila ka mga update sa balita sa patrol. Pinamilya ang relasyon tas pamilya na amo ni pinaka importante gid mga katropa mo no nga ang respeto ara sa tagsa-tagsa ang miyembro sa pamilya may ara respeto sa ginikanan ang ginikanan nagaprespeto sa mga bata kay kun madula no sa mga abyan why na sang kalinuhan ang aton pagsinalayo sa aton nga panimalay so kinahanglan siguro ang pinaka core gid man ang pagpalangga mo sa tagsa-tagsa si nanay why man iya I think seldom nga nakita ta nga ang nanay naga-konsente sa mga malain nga buluhaton sa mga bata kag even ang parents ang ginikanan kalabanan diya saway no kung bata mo sige inom barkada gabisyo kag kunano pa ang himuon sa ginikanan saway yon no kung wala ka pagrespeto sa bata sa ginikanan mo ibaliwala mo na siya no and most probably batuan mo pang ginikanan mo tungod sang gusto mo ya tsakto ka mo no so dira conflict nagaluntad ang problema lang kung may ara na sang physical nga luntad sa tunga sang miyembro sang pamilya bata utod utod amay amay asawa ginasakit niya ang iyang asawa no kalabanan naman ng mga domestic nga ano nga mga kaso nga naghalin mismo sa pamilya no sa sirkulo di karon mga katropa nagluntad ang krimen kita ta tong gingamit nga patalom ay sus ano ano man lang man no ang pilas ng biktima grabe may arap na upod kaugot bala mabatsagan mo mo no nga may arap gid sang kaugot kag kainit sa sitwasyon sang sa iyang utod nga nagtulod man sa pagpatay niya mga katropa tungod allegedly na sakit niya ang iyang amay so manghod to no? Ang agwa ti pataranta ang inom bisyo kag kun ano pa mo nang naguba man sa aton nga relasyon sa tagsa-tagsa katropa padayuan ta ni unta ton ta ni no kay wala na sa pirang kaimportante siguro sa ulihi ang pamilya ang balay nyo subong gamuna sa tungod ginupod ka mo pero there come a time maabot ang oras nga ang balay nyo maging empty na no wala na sa unod ang pamilya ang bata makapangasawa na nagseparar and mahidlaw ka sang panahon nga naga away-away ka mo may argumento ang gahod sa sulod sa balay mga katropa no so hindi mo na makita subong pero sa ulihi maluntad ka. So importante siguro mga katropa ti ang guidance man respeto lang sa aton ginikanan ag sa mga miyembro kung may ara sa mga problema mga istoryahan pero yung physical kung may ara gamuda siguro may ara kita mga elders nga pwede mag-advise aton sa mga problema no so why not confide sa mga malapit nga mga abyanta kasakit lang kalain lang bala sa mga krimen na galuntad sa pamilya mismo. Oras na 8:40 mga katropa. Griton ko ni Anay ho. At least kung magpaala mag-commercial mga katropa si Jelwin, si Paring Vincent. Morning. Thank you so much. Salamat kid ha. May klase na kami buwas. Buta na ang kiosko sa public plaza kag sa BCGC para naman sa Mascara Festival. Lapit na sir. O kag sakay may na sila Dora Dumipig, may aga sa Punta Taytay. Thank you ah. Sakay Mary Jane Balialio, good morning. Lloyd Davales, 15 days to go. Forget our sorrows and problems. Wow. It's time to celebrate smiles. Diba? Maskarani ginanumo. Ano? Alberto Norbing Loreno, may aga, Talisay City, Zone 15, Necros Occidental. Thank you so much. Salamat kita. Araceli Loraes, may aga, from Handumanan Chapter, sang moms, thank you. Kag Jovi Amodente, live watching from work, happy lunch, lunch break. Girly Sobrano, moms members, thank you. Good morning, salamat kita sa pagpamati. Maria, Ma'am Sol, holito, ma'am, morning. Oo, may talapuson po kunin kami may Ma'am Sol mo. Morning, ma'am. Oo, kaga sa kay Romel Mamilya, present kami kapihan, overflow sa mga gahay. Thank you. Salamat, git. At the same time, Tristan Yatgulay, Rinita Cuencaia, good morning, katropa, Cheryl Carisma, salamat gid, Gloria Cuenca, Nona Valdez, thank you, shout out lang sa mga taga Ma'am Stakuling, thank you. Junior Alegria, nakatutok naman sa palatutunan ta ha, nagapatamyaw lang sa kay Bisaya Alibay, kay Ramil Mamilya, Jeneline Cahilig, Espanyola, mga katropa, thank you. Mary Jane Balialio, Kapita, katropang Win, Santon Gold, Coffee Mix, Baumayo, panisis, nagapulog pang api-kapi. Mary Jane Esparas Balinas, thank you so much, salamat gid ha. Marivic Jor Castin, nakaupod man sa aton palatutunan, Godspeed, God bless. We'll take a break, mga katropa. Balik kayo pagkatapos ni standby.
9: Bullseye XFM 90.3.
10: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
15: Ako si Franz, ang paligtang kapis. Nerbioso git ko, basta gani gayon ang kusang order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
14: Premium D3 coffee mix, nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
11: Mabili sa mga butika.
14: Premium D3 coffee mix.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
14: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
17: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
18: Sigari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM 103.9.
19: Alzheimer's disease. Balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: For them, yung nag-atras ang public opinion
3: objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
6: Oras mga katropa, 8:48 na.
7: Sa pagpakaragata ang usadya di sa ating paribot mga katropa because ang presyosang petrolyo nagasaka na mga katropa. Subong, we are seeing sang presyo sang diesel nga nagalapot ng mga katropa sa 10 pesos. Kasakit no? Kalai no? Pamatsago no? Nga terrible. Ang litro subong mga katropa sobra na 80 sang sa ariyo ang pagsaka mga katropa mo na niyo ang saka subong ng semana para sa diesel September 15 to 21 no nga presyo sa aton nga gasolina sa gasoline mga katropa is 5 pesos and 68 cents. Ang unleaded amuman no basta gasolina 5 pesos and 68 centavo no ang pagsaka sa kada litro sang aton nga petrolyo. Ang diesel masaka naman sa mga katropa 4 pesos kag 31 centimos. Pagkatapos ang kerosene aton masaka man 4 pesos kag 62 centimos. Subukad na epektibo ni subong. So kadto ka sa mga gasoline station, makita mo ang presyo na tagal umapaw na. No? Why ito may expectoran mo? Why ba natin naglaom sa amuning kataason, maigo ang presyo sa gatong ta sa Pilipinas? Kagdari sa Negros Occidental. Pero nonetheless, amuni ang sitwasyon dari mga katropa. No? Ang aton pila ka mga transport sectors dito sa Metro Manila, nagpatigayo na sang ining panawagan sa pag-approve sang saka sang ukon pataas pliti dito sa Metro Manila. Diri Bacolod, sa Bacolod mga katropa, waya pagsaka ang aton nga mga transport sector nagpanindugan sa Gapon nga hindi sila magpasaka sang ila plitihan. Pasalamat ta nga hindi sila magpasaka kay kun magsaka ni ti problema nga dako. Ha? Kahit sa tanan nga mga ang tao, rin madimanda naman mo. No? Ang mamaring napunggan sa katong gobyerno, mga katropa, nga ang saka mabatsagan lang sa produkto, hindi sa mga major transports, sa transport na ito, no? Sa plitihan ta. Tiga panawagan sila. Sige, paano na mo na i-observe na? Ang gobyerno nagambal, sige, ti okay, we'll give you sang, we'll give you sang, ayuda. May ara ta sang tawid pasada, may ara ta sang DSWD, no? May ara pa ta sang mga fuel subsidy para at least makaraos lang kamo, no? Maano lang kamo, masulbar lang ang problema ta sige temporary lang niya. Kung matapos to ang binubahan na dito sa Middle East, matapos naman niya, no? Hindi naman ta may suprir sa kamo ni. Pero mind you, who would believe na nga ang daan nga presyo marapot pa naton sa una, no? Marapot pa ta 48.50 ang litro sang diesel samtang ang gasolina mga katropa nagrapot 60 no? Pero do ka layo na spatan, no? Kapag balik pa, ang ginahinyo karon sa tawo nga is pugan ang pagsaka sa presyo sa Petrolo Dios karon, no? Galinti mga katropa sa gobyerno, tas hindi tani makaya. Wala sa mahimo because issue ni sang supply. Why ta sang kuhaan sa supply? Ang Strait of Hormuz naipit epektado ta, no? Wala man ta barko ginapalupad to, ginapaagi to, ha? Pero nagakwa taga ang kata. And 20% sang supply sang aton nga gatong sa pungso o sa bilog kalibutan katropa dira sa Strait of Hormuz gaagi. So isa ni sa mga crucial nga alagyan sa shipment sang aton nga krudo nga supply sang bilog kalibutan katropa, ha? So nagninit galing ti istoryata ang paglantaw sa mga kauturan, tas nga naika wala pa kalupad ang missile, ha? Tumaas na rin ang presyon sa petrolyo, lalo na yan, ha? So ang istorya sang price manipulation araw ang Japan, no? Ang ini nga may istorya karon, ang ini nga mga bagay ginahaboy karon sa taratapan sa Department of Energy. Ginapanawagan sa karon nga ti ano ba, may investigasyon pa. Paano nato makontrol ang pagsaka sa presyo para wagan alternative sa pinaka makauturan, tas nga let's cut down sa mga taxes, excise tax, ha? Nga ara karon sa presyo sang gatong sa Pilipinas, ha? Kakasuntan ni eh. Importante ni makabulig ni sa mga katropa. But ang gobyerno nagambal kapugong siya. Once nga kung otdonta ang ininga taxes naton, hindi ni makabinipisyo sa mga vulnerable sectors karon. Probably aton nga mga drivers, aton nga mga ang transport sectors naton, kag aton nga mga riding public, hindi makabinipisyo. Ang matabo lang sini, nubo ang presyo, pero ang matabo sini hindi makakatropa, makabinipisyo man ang vulnerable, no? Ang mga yamanin, may kwarta, nga ang ginihimo nila, labo sa lakyan, i-full tank, no? Isaypon ang kanyang mga supply, no? Baklon, mga katropa. Pero, question, nga gin-impose na tunto, nga ano pa ngayon, presidente, sang emergency power sa aton nga Senado kag Kongreso, para mag may ara sang gahom para maghimo sa pamaagi nga pungga ng pagsaka sa presyo sang gatong mga katropa. It seems ang paglantaw sa pinakamang grupo sige daw wala pulos to, ha? Daw ay to natun mabatsagan nga supposedly ang ginaexpectan natun ng mga katropa ang aton nga pungsod, ha? Aton presidente will declare sang price cap, ha? Nga hindi maglapaw sa amunang presyo, i-impose sa atong gobyerno since kaniharap kita sa emergency power karon, ah? Pero wala nang tabo, ah? Instead, dito nagbangko ang aton presidente sa mga ayuda system, ah? Dito nagbangko ang atong gobyerno sa assistance mga katropa sa pinakamang group, pinakamang sektor nga apektado sa nadi. Now, ari na senaryo sumong pamangkot man sa pinakamakaturan, ta yes, ang transport naton naigo, ang mga motorista naton ng mga salakyan, damo-damo mga katropa, napiktuhan man. Ang wala pa naton manote mga katropa, ang distribution, which, ang inikaligosyo, may produkto, nag-transport sa mga produkto nila sa ilang mga outlets, nga nagkakaon man sang gatong, kagpermire kakapiktuhan sa taas-nubo sa presyo sang diesel, mga abyan. So, may epekto man sa mga negosyantes. Bung, sige, kamiya, wala. Kamiya ang manalod. Okay, may programa nga itong gobyerno sa mga vulnerable sectors, but kami ipaapiktado man. And that's why, mga katropa, during that time sang survey to, may ara sang bottom 13 nga nagpiyait naman. No? Amo na yung middle classes naton. May ara sang negosyo, may ara sang obra, no? May ara sang property, no? Nga nang in-source man sang income nila, nga nagpiyait man. Subong, linya, kami ang ginapatay nyo. Samtang nagabayad kami sa mga taxes namon, samtang nag-remit kami sa mga obligasyon namon, and all, kami ang na-deprive sa programa sa gobyerno. nga makaangkon man sang benepisyo. Okay. Or aring sabat mga katropa. Kamu ka mga middle classes, may trabaho. May ara ka sa benepisyo man, no? Aprihanta ang SSS, ang pag-ibig, utang kamu to, ha? Sa inyo kwarta, para makautang kamu, para may ara kamu sa ipa ruling lang, ha? Dugang. Pero ti ang ining mga grupo nag-almaman. Amal nila ay nanoman klaseng ulang taon ta, at the end of the day, utang mo na, Japon, bayaran na mo na. Padaog, Japon, sa gobyerno na. Mag-utang kami to sa SSS, mag-utang kami to sa pag-ibig. Kung ano pa nga mga loan available, na mga katulad pa, interesan mo na, Japon, sa gobyerno. Oh, sitwasyon na ganing problema, negosyohan nyo pa kami, ay naano man.
3: Franca, diretso, bullseye.
7: No? Di, medyo komplikado ang sitwasyon, subong. No? Komplikado ang sitwasyon. And we expect na pagsugod nga pagsaka sang presyo sa mga baraklon, sang presyo sang gasolina, katropa, kag sang gatong, deris Pilipinas, may ari na ni pagsaka sang presyo sa mga produkto nga baklon natin. Ang produkto nga pirmi ginagamit natin. No? Ano na? Sudanta, pagkaunta, adlaw-dlaw, ha? Mga galamiton ta, tubig ta, kuryente ta, ha? Sumaka naman. Hindi na mapunggan. So, amo na ginambalta, krisis na. Ginapangatubang ta mga kutropa. And we need concrete man nga pamaagi sa atong gobyerno. Kamabatsyagan sa mga sectors naton nga apektado sa sitwasyon subong. No? Let's start off sa aton pinaka mga grupo sa transportation mga kutropa. No? Nga apektado man sila. No? Yung ginagambal nga na no maniman na may programa ang gobyerno, may subsidy ang gobyerno, pero hindi ta mabansagan, ha? Ang listahan ay kulang, ha? Kag ato ang mga wala ka renews ang ilang mga ano nga mga PAs to because sa mga restrictions kag modernization program sang aton gobyerno, wala man to kabaton sa subsidy. But all the same, they are members of transport sa Negros Occidental. And dala sila kuntani sa mga beneficiaries, no? Pero from there on, ano ba, kaya pa natin, bla? No? How long can we hold on sa sitwasyon? Nagkinapakatubang natin at this point of time. Oras natin, alas 9, balikan ta ang ginigdiskusyon, mga katropa. Ihaboy ko lang akon yung mga obligasyon, balikan ta pagkatapos ni.
3: Bullseye XFM 90.3.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
10: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
11: Vision Next, marami na ang natulungan.
12: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
11: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan. katotohanan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
14: Turbo Supplement for Men.
15: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da son ah. Ina, kapay ba ko ha? Love you pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
14: Turbo Supplement for Men.
16: Oh, yes.
14: Turbo, may maka at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
16: Mas lalakas ka pa.
14: Sister Pain.
17: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: XFM 103.9.
19: Ang sobra kang mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further
2: then, yung nag-atras ang public opinion.
4: Objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.
6: Balik din mga katropa, check on ta mga grupo sa transport natin kung kaya pa ni. Ang sitwasyon ta nga medyo wide na sa pagdangan pagtaas. Sa presos gatong subong kapon nagpatigayan sa kilos protesta kung caravan protest ang grupo sang sa Bacod Manibela mga katropa subong yang kinet ko ang kinailangan gina priority subong nga matagan sang mga papeles mga katropa ang ilang mga miyembro para mapa intra sa ining programa sang aton gobyerno man sa programa ta kinahanglan may mga requisitos gid nga dapat certified nga operator ka or driver ka para makakon ka para maka mapaintra ka no balik lang ta permiso sa mga sa mga listings bla kagurano pa ka masitwasyon so sitwasyon mga katropa nga ginatubang karon sa transport sector di basta makon mo galibot ka, makita mo ang presyo sang diesel. Subong sobra na sin. First time experience nato ni, first time in history. Nga naglabot, sobra sin mga katropa ang presyo sang sang diesel. Paano pa rin karoon natin mga transport sector? No? Gina-check nato mga katropa, linya natin sa Kinetco naman. No? Kung ano ang ilang mga prestada, anong pwede mahimo nila, anong appeal nila sa itong gobyerno, kahit di sila na yung pinaka naigo karon kag na tam-an sa ining nagaluntad nga problema sa aton sa krisis sa Pilipinas mga kauturan ho no so ginalantaw-lantaw pa ni basi tumaas pa naman bla dason pang dason pang mga binulan dason pang mga semana kita nagahulat-hulat diri mga katropat ang sakit de kun dason semana mataas sa maduwa amoning bulo bugat mga katropa no anyway check your onta ang aton pinaka mga grupo sang transport mga katropa para may istorya hantay no are ko sa linya naton presidente sang Kinetco we have Ma'am Lilian Cebrano. Ma'am Lilian, good morning, welcome sa programa.
7: Good morning, sir. Good morning sa aton mga viewers.
6: Oo.
7: Sa aton ng mga transport sector.
6: Oo. Ma'am, ang presyo sang petrolyo na makita ta sa Brazil, no? Kaya pa ni?
7: Yes, sir. Pero nagiging ang pagsaka, no? Sa presyo sang gasolin at produ sa mga.
6: Oo.
7: Siyempre, ikaos naman ng atong mga drivers ng Pilipinas, sir.
6: Oo. Pero, why pass ang may nag-back out nga hindi na kami magbiyahe? Hindi na kami mag-unta. Mauntat na kami biyahe tungod sa kasaka, kataas ang presyo sang aton gatong Ma'am Lilian?
7: So far, sir, wala pa. No, kita na po nila sa nag-150 to 160 ang litro.
6: Oo.
7: Pada yun, nga po ang traditional Disney nga ba nagka-servisyo sa nga po ng mga commuters.
6: Oo.
7: Pero sa sininga panahon, sir,
6: oo.
7: Ang problema, eh, nag-asasa ang presyo sa ang langis.
6: Oo.
7: Pero wala ba niya na kung inaway sa gwa?
6: No?
7: Mm-hmm. Mm-hmm. So, amo na, kada po magsaka natin, sir, daw isang inikada kong askam.
6: Oo.
7: Ang pagsaka sa presyo sang langis para mag-binyo ini sa malapad ng korupsyon.
6: Oo. What do you mean? Nga may... Oo, yes, ma'am.
7: Siyempre, sir, una, sir, ang LT5B ka, UCR, Subong,
6: oo.
7: Nag-promote sang 12% Apple pesos discount per liter.
6: Uh-huh.
7: Pero kung tanaw natin kung magtunghong ang aton ng mga drivers, imbis magpulo kalitro,
6: sobra
7: ng 8 kalitro. So parino nang nagyakot, sir,
6: uh-huh.
7: Na wala sang discount na nabato ng aton mga drivers. Kaya ang DOA o kung ang DTI,
6: uh-huh.
7: Wala man ang 4CD sa pagka-liberate sa nila ng mga station nila sa kasumilahan.
6: Uh-huh.
7: So may maliubra niya po, sir, na kumatam ang aton ng mga drivers kang operito sa panahon sa pagtunghong. No, ikadua, ang pagsaka, no, sang presyo sang langis, mangindin nyo man sang malapad na korupsyon. No, una, nakita natin sa nga ang gobyerno na wala lang, na normal na lang, ang sakangay sa presyo sang gasolina. Siyempre, kamagapasi kami sa transport sector. Kasi siyempre, ari, dili ang dako na feedback, sir.
6: Oho.
7: Kasi sa kada saka, bilyon-bilyon ang income sa mga dako ng welcome balis. Kasi siyempre, ang feedback, dili ang transaction nanay. That's why, nabis ka ng DOA, discuss ni President BBM, daw wala lang daw kung talaon pa daw dinanormalize.
6: Oho.
7: Dabi na kondisyon ng ang pumuloyo.
6: Oho.
7: Dapat ayon ang pagsaka daw okay lang. Kag ang SFRB at DOTR, amo naman ang mag-minimize, kag mag-neutralize sa publiko, labi na sa road sector, pagra daw sa paghatag sa 12 pesos, no? Plus 2 ka peso sa mga iban nga mga station na discount sa aton ng mga gasoline station. But ang pangangkot, bala calibrated din eh. Lokal sa nasyonal, pagkanto din sa lokal. Nakita na pa, may amoy na sa ng mga kaso. Gani, panawagan natin, ang DTI, balang ang DOA, consider ini ang pag-calibrate sa mga gasoline station natin. No? So, wala niya po sa isang tanawang pa, isa na niya po sa pumagi sa kawatay. Kaduwa, ang fuel subsidy, halin just sa subong, sir, sa pag-una bugso sa sakay sa Marso. Wala pa na tala na hatag sa nga po mga drivers kani ang 1-5 halin mismo sa LDBRP kay UOTR.
6: Uh-huh.
7: Ang problema siya, sir, ginapabon na yan pag kita kaya ginapahagi sa cheque. Wala na lang DCI una nga mga remaining ng mga palairan nila sa mga drivers.
6: No?
7: So, ang muna siya mong sir, ang ginahimo ka taktika, wala daw ginagiit sa may dreo kung rin kami ginasilong, no?
6: Kumbaga,
7: sa mga fuel subsidy nga, naisadto pa na. Dapat sa buong kapagbugso kang pagtaas sa presyo sa langis, another naman na ang dapat ihatag na subsidy sa kapag DOTR sa county farming. Pero ang mga huyago naman sa buong, ang una pagkabugso ng fuel subsidy,
6: until
7: now, wala pa na natapos-tapos sa natap sa nga pa mga updated ng mga operators at drivers, eh, no? So, ang isa pang-toplo, masiling kita ng korupsyon, no? At sa nagkato din rin si Sir Marvigo Mendoza, nangako siya.
6: Oo.
7: No, mahatag sila sa 20,000 subsidy, o no?
6: Oo.
7: Sa mga Morena, per unit, tulad sa 3 months.
6: Mm-hmm.
7: So, pong na 20,000

0: gihon sa gobyerno. Ining mga muna na isabay lang investigahan nila, sir. Kung nagkakapin sila nga ang kwarta, inahatin sa pumuluyo. So dapat hindi nila dapat inaabusohon, sir. Kung investigahan nila, anay. At ining mga korporasyon ng kooperatiba, kung nga naghuyano, sagod nga nagdadto na sa libre sa foreclosure. Masuming nga pasabton ini dapat imbes, no? May patawag ining mga korporasyon ng kooperatiba sa lagi sa siyokos order at pasabton kung nga amuning nagtaratabo. So, ang gintaktan ka po ang sales department ng DOTR lagi sa kasapag sa subsidy na 20,000. Why, no? Ang gintangako ni Sir Manbigro Samon na kadungan sa 1.5 billion, no? Na kabahin silang subsidy na ang traditional mayara. So kita nagkato, kita kadohan na kita nagkato sa nasyonal na follow-up kita sina. Pero wala sila sa commitment sa mga traditional. Nga operate lang kita legally, no? Kapaninguha lang kita sa maligal ang lapang ng mga papilis. Pero wala. Ang ilalag niya, natagaan sa suporta ang nag-a-upload sa modernization program. Paano? Kaya ang traditional jeepney, amo mani ang pagtatak nila. Kapag madula ining mga moderna, ay sino magservisyo sa nga po ng mga commuters. So that's why ganun sa Lucen Grabe, ito sa amo, wala piwel subsidy. Modernize lang, modernize lang sa gahapon ng ilang na sinasuportahan. Pero pa yun, kita nga nagservisyo sa pagsaka sa inklusyo sa langit. So that's why, isa ka na ako nga pangangkat, mga sa DPI, sa DOE, kaya sa KBBM administration. Anong tindog nila niya sa mga gasolinaan? Na nagpamawat man mismo sa mga income sa ating mga drivers tungod sa ending sakto nga pagdugong.
1: So kapati ka mo ma'am, may ara sang manipulasyon kag intention nga i-disugon ka mo sa mga traditional jeepneys sa sitwasyon nga may ara programang gobyerno pero hindi siya fair and well distributed both sa traditional kag sa mga unconsolidated nga mga jeepneys daw muna sa Ma'am Lilian.
0: Oh yes sir, so that's why kami ay nagkanto kita sa Manila. Kaya may discrimination na ginman sa kapod lang. Nilapongga niya na marinyo ining 300 almost ng mga operator sa Bacolod na pwede-pwedewan ang bilo. Kung lagi na kung sige ini naton na marinyo, tungod hindi ini kabil distance sa gasoline station ng 12 pesos.
1: Right.
0: Kaya wala ini daw sa system.
1: Pero
0: Kano pa nila ina? I-update ang apan ng mga MR. Fertilizer kita na nausik kita chimpo. No, kabay pa. Last week, ang deadline sa aton, na i-submit ang notice of appeal and memorandum of appeal. So, din-submit na po nila. So, kabay pa, yung may word of honor, ang OC Farming, na i-renew ang ini, na magpagawa na sila sa OMC o po ng guidelines para i-renew ini. Para mahigsan, ini mga tradisyonal na wala pa kompleto na nagkakonsumo man siyang diesel, no? Kasi diin, makabing sila ganit, piskan discount na 12 pesos. Pero wala niya po sa bloody useless. Kapag kay ang gasolinahan, nag-adjust man siyang ila na 12 pesos. Nakarito lang na wala siyang may gina-discount ang aton ng mga drivers.
1: May ara na, ma'am? May ara na kamusta nakitaan ng mga ano? Ng mga gasoline station nga hindi well-calibrated ang ilang nga...
0: Dano, reklamo, sir. Pag di nyo nag-muton sa bakulo, pwede nyo na gano'n nga on the spot or inyo pistolan eh.
1: Oo.
0: Para mabala nyo, kung wala sa reverse gate, ang ginatagawang sa aton ng mga drivers.
1: However, pwede ka mo ka-file sa complaint ninyo sa e-gov, kaya mo maring hambal sa DOE, pwede ka maka-file sang ining mga complaint before the office of DOE. May araan na sang filing, ma'am? Why pa?
0: Wala pa, sir.
1: Okay.
0: So, pwede siya nga sabat sa kamangkot mo kung part ka bang disog, no? Alin pa siya ng legal, sir, gina-disog na kita. Ining PUB modernization program. Biskan tampak nga, ginasuportahan ka po sa gobyerno kaya pangon nag-upport sila modernization program. So, ako ina, sir, nga, kung isipon mo, iyan yung kay Hani Duterte ng programa. Pero nga, hindi pa ba yun? Kasi na administrasyon ng inang programa. Kung pala palpak man ina, no? So, ano na ang pinaka-problema? Ikatatlo pa rin, sir, no?
1: Oo.
0: Isa ka pa sa pag-disog o kung pag-ipit sa aton.

0: ng mga traditional jeepney.
1: Oo.
0: Hindi lang sir sa traditional jeepney.
1: Mm-hmm.
0: Mapadaan nga nagkonsumo mm-hmm. ng gasolina kag krudo. Ha? Isakto ang akong nga gimbuyan na statement, sir.
1: Oh, yes, ma'am. Yes, go ahead, ma'am.
0: Kung makadugin sumo ang supply, no? Sang e-vehicle.
1: Oho.
0: Siyempre, isa ka na akong drama. Mapasan na mapasan ang presyo sang krudo kag gasolina.
1: So, daw may negosyo ang istorya?
0: Yes, oh. Sir.
1: Mm.
0: Kita mo, ang LTPRP, 8,000 units
1: oh.
0: ang in-open para sa 10 years.
1: Mm.
0: Siyempre, sir, kung isipan mo, dako na akong kitnagda.
1: Mm-hmm.
0: No, 150, para siguro sa 140 to 150 per unit.
1: Oo.
0: No, so, hindi mo na pwede, sir,
1: oo.
0: Na mag-deal ka sa mga e-vehicle na wala kaya komisyon.
1: Mm.
0: So, isipon mo, legal na bintahan no, sa mga e-vehicle paagi sa ehensya sa gobyerno.
1: Uh-huh.
0: Na wala na galing ng sisa ang mga mm. taxi, ang mga existing, ang mga 20s, kung bala na buhi ko sila no,
1: oh.
0: sa sining ang sistema.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: So, isahin natin sa dako ng strategy para maging mabakal ang mga e-vehicle. Siyempre, pasakaan nyo pa sa kando doon ang gasolina at ang krudo para wala sa machine, no?
1: Oho.
0: Kung patingan, may pag-shifting sa pag-bakal sa mga vehicle
1: mm-hmm.
0: na dapat i-vehicle, mabakal ta.
1: Kaya
0: para ka magtaas ang gasolina, makarindig. Pero,
1: mm-hmm.
0: ang panahon natin, magsaka mm-hmm. manisir ang presyo sa prente.
1: Oho.
0: So, wala niya tulo, sir, kung isipon mo, walang strategic planning nga po ng gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: Kung nalang disog na disog sa mga supply, para lang
1: mm-hmm.
0: makakwarta kung makakickback. So, sa in general, corruption
1: mm-hmm.
0: sa Japon ang pagkatuan sa nito.
1: Aha. Ma'am, balikan ko to ang imong parawagan ba lang instead of subsidy ngay hatag sa mga modernized jeepneys, dapat may araan na isang investigasyon whether ginbayaran to nila, dinto nagkadtong kita nila. Kaya we're talking about years eh, nga way mabayaran abis ang modernized jeepneys.
0: Yes,
1: pero hambal nila, ninit kayo ang kita, hindi kaya mag-compensate sang amortization nila during sang heydays pa, no? Nga okay pang aton nga presyos gasolina, makabiyahe pa ang tanan, kag subong na igo pag sa krisis, nagbudlay pag igurong sitwasyon niya. Yes, ma'am, anong thought mo?
0: Sister, siyempre sir, malubongin man sila sa utang. So, may ara ko information, hindi ko lang pag-imension, sir. Na ang pumangkot na kong ganit, inyong subsidy ba lang?
1: Oo.
0: Makadugin ba lang sa land bank sa BBT?
1: Mm-hmm.
0: No, kaya may ara ko of, na nabala na ito, ni ang ilang account is direkto sa land bank.
1: Oo.
0: Pero may mga account, ang mga corporation ka cooperative bank, ang hindi direct sa ilang na BBT ko sa land bank, sir.
1: Oo.
0: Direct sa iba nilang account. So, both sa lingon, kung may subsidy man na magsulot, hindi na automatic madidak
1: mm-hmm.
0: sa LTFRB sa ilang account. Ang muna mm. natabo sa ilang service contracting. Hindi na mag-mention kung sino na yung mag-feedback sa aton, pero may amo sila, sir. Bukin din yun, kung pisaron mo, may pag-sweep, no? Sa fans ang pundo sa gobyerno para makurakot sa mga chairman, sa mga opisyal, sa mga korporasyon ko kooperatiba.
1: Mm-hmm.
0: So ako papanahon niya, sir, kung mag-amo sila nga sa sobat pa lang sala na, manging sala maligya po ng padulungan. So, mag-ato naman ang wapon sa pagkaputo,
1: mm-hmm.
0: kasi siyempre, ikaduha pag-i-share na maputo, kaya ang ibang mga sumakyan, sir, wala na din yung pisa sa Pilipinas.
1: Oho.
0: Ato na po yung sagwa. Ang problema, mm. ini nga mga salakyan, mga six, mga ano na niya, mga sobra. So, plus, nilihanin sa gwa.
1: Oho.
0: So, ang gwa iya sa iya, era na sa Euro 9, Euro 11,
1: mm-hmm.
0: area Euro 4. So, pagpisaroon mo, ginbagsak yung isa aton para nabakal
1: mm-hmm.
0: sa mga sa Pilipinas. So, hindi mm-hmm. sila magkuha sa visas.
1: Mm-hmm.
0: So, that's why, gusto ni po po ninyo
1: mm-hmm.
0: ang ilang mga garahian, madamo na nga nagkalat, random, nagkalatambay ng mga modernized.
1: Panotin
0: ko mo. Na-joke tayo na lang modernize
1: sa
0: nabiyahin. Oo. Tungkol sa nga mo sinasal. Oo. Last pa rin, na mga i-dealer pa din ng politiko sa i-vehicle, sir. O simpre pa sa supply. Kaya sa mga bala.
1: Oo.
0: Kasi sa DTI, napundo, halin napundo sa gobyerno. Pasundan mo yaya sa supplier, doon na bang makadto. So, ang mula sa inyo, ginahimo ni Gusto Subong, ang sa transport, sir, pagpagas ng gasolina, pagpabakal, pagdansa sa laton ng mga vehicle, paghatag sa mga fuel subsidy sa mga organized, bisang gahuyang na, imbestigahan at tagahan hustisya ng mga operator. Kasi sa totoo, sir, ang mga consolidated na operators, wala niya katilabi sa tipo. Sila lang yun ang mga opisyal na nakatilaw. So, dapat pag-aamin na kami justice. Pero wala. Ay gusto nila sa munda muna na yun, sir. So, ako, bako na lang na issue ng problema. Plus, ang ason gobyerno, ang DTI, kanyang ason niya, DOA, wala nang nagaling ang panawagan sa calibration sa mga kasulinan. So, paringo lang na, sir, kung may bags, yukon. Dahil sa kasulin station, dahil sa mga black mobile companies, sa mga mga mapiyada sa sulod mismo sa hinsan sa gobyerno, kickback sa gihapon. Kaya nga, sir, ang flood control subong, may ipresyo. Pag-diri naman sila sa energy, pag-diri naman sila sa fuel.
1: Ay, grabe ba? Bugat mga statement mo, mama. Pero, yes, we go with you. We're with you. Sa ining possible manipulation, corruption probably, because may mga presidents na eh, natabo na nagligat. Pero ma'am, sa inyo, sa pagtaas na isang presyo sa aton nga mga balaklon, sa gasolina, anong threshold, ma'am, nga base may ara na mga operators hindi na ganyan magbiyahe? Would it be 100?
0: Ginagwanta, panagwanta, pamalang sa aton mga operators, sa drivers, una-una ang rason dire, survival gihapon. Nagabato sila bisan sin sinuwit pa dosin ko sandala para kakao ng pamilya, sir. So amuling ang problema din sa makita na patnitan ng gobyerno. So imbis sabat ang subsidy para sa amon, tungod wa para manamiya sa mga napis sa luwag, sir. Distansa bang kita mo pa mareklamo magsinagal sa mga abyan ng mga taxi. Sa part ko sila, wala may ara ganin na wala gapon kabaton sa mga subsidy halin sa DSWD. So, bukod nyo nyo, sir, may ara gapon no, sa ano nga daw dirigin sila sa transport, no? Dirigin sila makakurakot. Tapos ang ibang ginagamit ang mga pangalan, no, imbis i-direct copy out, iagi pa sa LGU, iagi pa ko sa DMDM ng mga alaga. Kabudlay nga sa subong, sir. Wala na kita bugso sa sakay. Hindi ka naisip, sir. No? So nga, pagdi, wala na niya solusyon mientras na hindi kita mag-iho. So that's why nga, hindi nga tanaw, manikinit ko, pinapansya, manikinit ko. So dapat na niya, sir, hindi lang ang transport sector. Hindi lang sa kinit ko, kung may ibang nga grupo sa kapag transport mag-away sini. Pati mga private, pati mga consumers, no, pati ang mga commuters naton dapat manindugan na. Kaya nga, kita lang din kinabago sa gobyerno, sir. Iskan lang ang karunay sa totoo na mag-swap kayo sa e-vehicle. Are you sure nga ang kuryente ni Magsaka nag-fluctuate ng supply sa kuryente, subong? Subong nga kapan na panon pa na. Tapos kinagamit pa ni sir ang mga e-vehicle para putuhon ang mga transport naton na nag-consume mo sa naton kurodo kag gasolina. So, kirti, no? Zombie ng mga scam, mga scam kag mga pagpupalang sa gobyerno para lang makakikba kag mga kwarta. So, paet, no?
1: Wala ka mo plano mag-untat biyahe, ma'am?
0: So, wala pa kita sa ngayon na kahinon-anon sa kita. Pero, it's a joy. Matanaw na ito ng ipikto si Ninga daw sige-sige sa Japon, hindi lang sa kinit ko kita manawagan. Kundi manawagan kita sa bigong na pumuluyo na dapat mag-cooperar. Kaya nga, energy na ni pag-fuel ang ginatira sa atong subong. So, hasta kano, magpatulog-tulog na lang kita. Hasta kano nga hindi kita mag-iro sini, no? So, para sa amon in general, ang subsidy ginasakyan na lang ni Sir, hindi siya sabat. So, panawagan naton na i-roll back sa 55 pesos per liter. Bahala ang gobyerno na i-subsidize siyang mga oil companies para sa sobra ng pagsasahay, no? At ikalawa, dapat i-basura ng ining oil deregulation law, sir. kay ginasakyan ini sa mga ahensya man ng mga kurakot.
2: Oho. Oho.
0: Na ginasakyan sa mga nagpong oil companies, wala kita control sa presyo hanay sa mga ton ng mga gasolinahan. No? Ikatatlo, wala man sa gobyerno sa ginabaligyan nato ng mga government-owned corporation. Kamo na ni Tami ang asahan sa itong pumuluyo, pati pitlo na ito, ibaliga, halos tanan na pwede makwartahan no, sa siming klase gobyerno, ginapang baliga para sa mga private investors sa US, Japan o kung sino pa. Na ang nag-asapin sini ang itong man pumuluyo. Gusto mo na nag-orose, hindi ko nag-asa ang itong pumuluyo. Na kung kami lang yung magliho, no? Magmalawakan kita yaw tatlangi kung pwede ang mga private maobod man. Pero kung problema sila, yung mga modernize na ginapasol nila ang saras ang fuel, amo man yung mga bintahoso na kung napanawakan na protesta, sila man yung nagabiyahe na nag-take advantage na kung isipon mo, kabahin man yung sila tani. Namamatok sa pagsaka sa presyo sa langis. Apang nagamit lang ina nilang isyo para makahugaon, no? Makakuha sa subsidy o kung financial relief. Alin mismo sa Department of Duty Asset. Ako lang ang ubra nila. Makasakay sa isyo. Gamitin mga rason. Nakapungod niya nagsaka ang presyo. Hindi sila ka-operate. So, PX, kung hindi ka mag-operate, ang traditional niya padayon nga mga servisyo sa aton nga mga commuters, no? Padayon nga mag-servisyo sa aton ng publiko, putong sense sa aton nga masalahan.
1: With this, we feel you, ma'am. No? With this, thank you so much. Salamat, good, ma'am Lilian.
0: Madamo ka sa naman sa Lil.
3: Franca, Diretso, Bullseye.
1: Amo ni papati sa pinaka mga transport sectors na mga katropa, hindi man nato nabasol yung mo, no? May nag-amuning ilang mga sentimento, bla? Kay may mga presidents to mo, may nagyan na eh, no? Nga nag-aluntad sa aton nga pungso, ang flood control ta, grabe naman na, grabing ego, ha? Ang corruption sa mga proyekto, ha? Tao, kabalaw naman, mga katropa. Di, amo ni ang resulta, mga katropa, sa aton hindi man hindi ta convince man nga eksaktong nangin dealing plus pa gobyerno ta sa mga problema ta. Though nga ti nintindihan ta mayara sa programa pero mga katropa ang sitwasyon din medyo madalom ini sistema nati eh, no? We lose control sang aton nga sa aton enerhiya. Why na ta? All these are run by private companies. Ang aton oversight, hindi man naka-impose ang aton nga gahom sa aton nga oil industry. Atropa, because deregulated na. Gindula tanan ng gahom ta. And tanan eh, ginhatag ta sa mga private sectors. No? Ang aton da control tax na lang ang gina-implement naton sa mga produkto. Alas 9, tanantay 1. Katropa, kanto ato na makaroon ang pinaka istorya wala dito sa impeachment sa Johnny. Gusto ko talaga kayo ini mga katropa because nga naka-relate kita sa deliberation, no? Even though nga ang state witness ginbutang to nila mga katropa, wala man to bearing actually no sa dalagan sa impeachment, no? Wala man to, hindi man binding ang mga opinion sang gin-invite sa impeachment sa prosecution nga baka tindog dito kagmaga-hatag sa mga painuino angot sa statement, assets, and liabilities, net worth katropa sa isa kapolitiko nga dapat galiya gina-declare ni bisan pa sa asawa niya bisan pa sa mga kabataan niyang feel o kung tanan nga mga probidad nga ginapang panag-iyahan sa politiko. Wala YD ano, YD lapta o kung YD eskapo ang mga kapitan taka mga kagawad sa barangay, no? So may kaso gli pwede ka makakas dismissal sa public office pagkatapos di filean ka pa sang criminal nga kaso once nga may ara na ma-prove nga may ara sang corruption nga nagluntad sa imo da nga mga transaksyon kag sa imo posisyon Amore mga katropa, isa sa mga article of impeachment ang gintalakay man dito kahapon, I think aran na sa article 2 ang pag ano pag ano ang problema. Okay, dali lang. Do may kinagual to sa homeowners ang kami diyan ni. Eh. Oo. Okay. Sige be, testingan tani karon dugay dugay. Tao ganta. Ma-commercial ako mga katropa, balik ganta pagkatapos na isang pinaka-update.
3: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus Gold.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jemmyline, isa akong bankrupt. Para mag-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa pusog.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-sister pain.
10: Muscle fever.
8: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
10: Mag-sister pain.
8: Kangkarang pain.
10: Fast and safe.
8: Yahoo! Sister pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sister Pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: XFM 103.9. Jack!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Hindi
2: nga nag-atras ang public opinion.
4: Objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.
6: Balikan ta mga katropa, salutan talagang ikadali ho ang problema dira sa Camellia South. May pila ka mga homeowners nga nagkadto sa opisina sa Camellia. Tungod sa pagsukot sang ginpromisa kuno nga swimming pool, clubhouse, bala mo kung sa subdivision na mga katropa, gabayad ka monthly mo. So, i-provide na sang sang developer, no? Pero way mahatag kuno sila. Nagkadtutos na latapan, tapos nagreklamo to, nanukot. Abot ko kinabayaran ni nila monthly, no? Ari ko sa linya na ito, mga katropa. Ara na, naka-anas sila. Ari ko sa linya na ito, mga katropa. Si Miss Sarah lang. Ang property manager sa Camellia. Ma'am, good morning. Welcome sa programa.
7: Morning, sir.
6: Yes, ma'am. You're Sarah, ma'am, no? Ikaw si Sarah?
7: Yes, sir.
6: Yes, ma'am. You're the property manager sang Camellia.
7: Yes, sir.
6: Aha. Yes, ma'am. Ano ang natabo? Medyo may nagkinadto sa talatapanda nga magreklamo, may demanda sa mga amenities nga ihatag kuntani sang developer sang Camellia. Amo na ang sitwasyon.
7: Sir, i-forward ko lang sa president sang Camellia.
6: Okay, please, thank you.
7: Oh. Okay.
6: Aha.
7: May interview sa
8: Hello.
6: Sir, good morning. Si Wayne Salina sa XFM.
8: Good morning, sir.
6: Nagkadto kamo kuno sa opisina talatapan sa Camellia. May gindemanda kamo. Ang nabato naman may informasyon, swimming pool, ang clubhouse, why ni mahatag sa inyo? Yes, can you give us a little background sa ni sir?
8: Good morning. So, ang galing ako,
6: sir, sino galing alam mo galing, sir? Sir, sino galing alam mo, liwat?
8: Si Dennis.
6: Si?
8: Dennis, ako din sa ang president sa Camellia Homeowners Association.
6: Oh, Dennis, ano galing, sir? Sorry. I'm sorry?
8: St. Dennis Balfo.
6: Okay. Yes, sir. Go ahead, sir.
8: Okay. Bali, asa subong, wala pa nila na-deliver gapon ang clubhouse, ang swimming pool, so mga amenities, and ang perimeter fence namon, hindi ba gapon kompleto. So, kumbaga, kung gari sa kubangan, sa Camellia, namin siya.
6: Uh-huh.
8: Pero paglabok mo sa puntaan, open pagyapon.
6: Oh, galabay ko na. Open sa club na estado na tanan. Kiti, okay naman. Pero, why pa ni? Hindi pa natapos.
8: Hindi pa.
6: So, amo rin ginedemandan nyo subong?
8: Yes, sir.
6: So far, may araan na paghinunaanon, sir?
8: Pa?
6: May araan na sa paghinunaanon?
8: Wala, gyapon. So, na-storya na mundi ang ilang ahead sa customer care nila division. Wala ko nagyapon update sa lens sa babaw. Pero, okay. Pang ano na, munda is years na.
6: Oho.
8: Nag-check ko man ito sa DSUD, dapat ang 2022 pa niya or 23 na tapos.
6: Oho. So, completed na ya ang Camellia South. Wala pa ma-deliver ang swimming pool, ang clubhouse. Pero, dala ni sa kontrata niyo, sir?
8: Oo nga, sa may mas iba makita man sa mga advertisement nila na may pool, may clubhouse. Pero wala.
6: Okay.
8: So mga isang sa mga homeowners, di kumbaga gabayad yung mga forward use, pero wala kami amenities.
6: Aha. Di ni ginasukot, sir. Is it sa monthly ninyo or sa inyo the homeowners fee?
8: Ang namin ng construction?
6: Ang construction.
8: Sa Camellia mismo, sir.
6: Camellia
8: so,
6: mismo. So, halin pagsugod ninyo, nagkuha ka muna sa unit, may pirmahan na isang kontrata, gipakita sa inyong plano, ang plano, may ara sa clubhouse, may ara sa swimming pool, kag amo ba ni nag-intay sa inyo siguro? para magkuha na sang unit. Kay ti may swimming pool to dok nami, dok ko komportable sa pamilya daw man sir.
8: Oh, sir, sakto din.
6: Oho. So wala pa sa battle management. May nakasulat na kamo sir, nakaparapot na kamo sa inyong ano, inyong communication sa management sa Camellia?
8: Kapila na sir, tuwig na, kapila na kami follow up.
6: Mm-hmm. Basi way pa matapos sir, ano?
8: Bali ang muna clubhouse si Subong sir, unfinished siya, may siguro mga 30% lang.
6: Ang nasugdan na gidman?
8: Oo, nasugdan siya.
6: Ah, okay.
8: Pero pila nakatuig na nakatingga.
6: Oo, napending lang galing. Oho. Sir, I know ang inyong inyong ding mga demanda address sa Camellia. Why ka mo plano to reach this concern sa HLURB para maistoryahan or para
8: mamigay? Na-raise na siya naman, sir.
6: Oho.
8: Pero okay, wala man naksun.
6: Ah.
8: Ang ano pa to sa last year, kapila kami gin pasapasahan na dapat sa Region 6. Uh-huh. Then sa iba naman sa Region 7.
6: Oho. Uh-huh.
8: So sa sabong wala.
6: Oho. Uh-huh. Okay. Do ka budlay man si Neho kay ti kalabanan na magkatabo mo pasapasa na mga abiser mo.
8: Sure, so, sir. Muna siya nga nag-resort na kami ang mag-reach out sa media or saan. Uh-huh. Kay, Doka helpless kid sa amon nga wala option.
6: Dini pa kadto sir until sa dini ma pa ipanabot yung concern ninyo if wala gid sang responde sa Camellia management.
8: As much as possible kung sa pinakababaw gid sang Camellia kay mm-hmm. hindi kami sure kung ang ilang mga higher management nakabalo sini nga issue.
6: Oho. Ah, okay. Oh, at least sir, na istoryahan ta diri sa radyo, probably mm-hmm. manabot minister talatapan sang ano sang Camellia. And if wala kid man sila kabalo sa sitwasyon dira mm-hmm. and then may inform sila. I'll give you the floor sir.
8: Ilang ang management ni sir na kasulya na mo ang gambal siya pero may nga na-raise ko na ni sa babaw.
6: Mm-hmm.
8: Sige pangita kami at mas proof na email na yung nag-send ka.
6: Oo, oh, na-receive for example.
8: Oh, so wala kami makita.
6: Oho, oho. Why man ka muna kinulsol nga na-invest ka muna sir?
8: Sa Aris Leo, naging nag-solving. Iti, sa malamot na mahal ang Camellia, di ba?
6: Right, right, oo. Ano ni siya eh, isa sa mga luxury subdivision, Dres Makulod.
8: Hmm.
6: Oo. Sir, kung nagapamati manabi, whoever ara sa Camellia, anong mensahe mo?
8: Ano lang, mamensahe ko lang sa mga taga-Camellia di is pangayon lang kami sa inyong support na para makayo natin din ang mga issues natin sa Camellia.
6: Oh. Oh, sige sir. Sir, thank you so much. Salamat kin sir. Follow up ni namon kung may ara kami sa mga istorya sa Camellia.
8: Thank you kid.
6: Salamat kin sir. Franca, diretso, bullseye. I do it man, propisahan ka bala. Actually, yung problema ni mga kulturan, hindi lang nangigaklatabo sa Camellia. Amo mo naging himo sa mga developer. Ha? Sa plano, taon-tahom. Sa presentation, taon-tahom, may mga 3D plan pa na. Sala, may mga epic-epic pa kung ano nga, epic-epic na. Ha? Hindi na pakita nilis tao. Ati, ikaw makita, oh, katahom. Ha? May swimming pool to, may swimming ka to. Oh, may clubhouse to para sa mga activities. Sa mga homeowners, no? Christmas party, tantanan, no? Exclusive, nga subdivision. Mahal nimo ang Camellia, no? Di, damo sa kwartahan na, nga nag-invest. So, karon ho, party sa mga homeowners, nagreklamo sila. Ito hindi ni Chuck Doy niyo, yahaw. Improvisahan niyo lang kami, ha? Oh? Wala pa dyan, okay. Ma'am Veronica Pareño, ma'am, yes, we got you. Wala pa Japon clubhouse, 3 years na ang amon toddler. Oo, wala pa ko gabusong naka-star na kami. Oo. Actually, ang Camellia, very enticing sa mga presentation nila mo, no? Nami ba? Nalantaw ka to, may privacy, naming space. Pero it goes with the cost. May presyo. Camellia. Pero gakatabo gleaning promisa lang. Ay naano na yaman. Camellia management abi sabtan nyo ni ang ginareklamo sa mga owners. Ho, pinsan ko dami ng mga servisyon nyo. Gali ka ron niya. O, talawa, pamakotod mga homeowners. Nga ba? Naginulsol kami. Ha? Naginulsol kami, nag-invest kami. Karami ng isang plano mo, no? Nakalantaw mo. Huwag naghandom-handom ang tabi. Pero hindi kaya sa budget. Kami ni Abi, tarungan nyo ni Abi, ho. Sabtan nyo ni isang tsakto, ho. Tsakto mo na ipamangkot sa mga homeowners ni... Hindi ka parabot man sa mga komunikasyon. Anong tabo sa inyo? Ang mga official nyo ni nakabaloni? Ang mga matag-ask ng mga investo o nga mga ang mga board of directors nyo da? Ang CEO nyo? Nakabalos ni? O kinahanglan pa mag-protesta mga homeowners antes nga maaktuhan nyo ni? Dugay nagli, tatlo katuig nagli ni? Wala nyo pag-ingiuan ay nanuman? Pabaya-bayahan tan lang ni? Pawalaan tan lang ni? Ang style pa ba, mang mangkot kayo, mabal. Gin process na, ma'am. Gin pa-submit na to, ma'am. Hulat na kami. Hulat kayo mo nga. Anyo-anyo, binulan tuig, hulat mo. Actually, gakalatabo ni mga katropa, hindi lang sa kamilya. Ang Ivan pa nga mga developer, ang aton ahensya sa gobyerno, nga reklamuhan mo sini, mga katropa, wala man bulog, bungol kagulag man. Mabal sa subdivision naman kaya na nila i-resolve na. The homeowners na mismo nagparapot sa reklamo nila. Nagkato na po sa HRURB para mag-complaint. Wala man siya po. Dito mo na yung makadto? Hulaton ka mo, batuhon ka mo da? Ako, anyway, good luck ha. I hope maka kami aga-abri kami sa amon nga mikropono sa kamilya. Kung may statement ka mo, basahon na mo na. Since nga may problema da, ang aton gusto ni cater ang sitwasyon, ang mga sentimento sa aton nga mga investors ni partners ni sa mga developer eh. Ang ining mga nag-invest na sa kamilya. Kaya nga, kung may patukuro na madiwat ng kamilya, sila may endorse mahal sa nami do. Nami sa mga amenities, mahal, pero tahom. Nami sa service you. Ang security, tahom. Igli ka mo, nagkakalatabo sa sulod. Ahay. Sige lang ha. Tanaon-tan yung mga katropa, ang pinaka... resultado sa mga komunikasyon. Importante is ano man lang nimo, istorya man lang nimo. O galing kung hindi ka mo mag-istorya, amo na ang problema. Kung hindi ka mo mag amo na ang problema. Anyway, sige lang. Kadto kita mga katropa sa impeachment ginpatigayon kahapon. Natigayon ang ini-impeachment mga katropa, nag-istorya partisal in sa article of impeachment mga katropa, mga byan, ginsumiter sa impeachment court, may ara sa article 1, confidential fund misused, confidential fund misused of funds and other expenses niya unliquidated. Next is ang article 2 is unexplained wealth, no? And some discrepancies. Diri sila nagtutok mga katropa kahapon. Because nga part ni sa article 2 of impeachment. Wala ma gintalakay ni kahapon, no? Kagagin pangayuan opinion ang ining mga aray opisyal sa aton nga mga ano sa aton nga sagdigan bayan para maghatag sang pagpainino angot sa kaimportante sang impeachment proceeding, no? Ang impeachment mga katropa, isa din sa mga proseso para i-hear, no, ang mga allegations, no, kaso against sa impeachable official. No, so most probably ginhimo ni mga katropa subject di sa mga impeachable officials, presidente, vice presidente, COMELEC, commissioner, aton chief justice, katropa nga gin nangin subject sini mga katropa. Abo naka ano naman ta naka experience sa naman ta sa mga impeachment. First is the former president Joseph Estrada. Second is the ang aton nga Chief Justice, no, Renato Corona. Next mga katropa ang sa aton ombuds, yes, no, and iban pa nga mga public officials nga subject diri sa impeachment, mga katropa, mga byan, no. Now, ang gin-istorya to kahapon, gin-invite to mga katropa, si retired Sandigan Bayan, presiding justice, Amparo sa Butahi Tang, no? Pero istorya, ano ka importante ang pag-disclose sang ilang statement of asset, liabilities, and net worth, no, sa mga public officials. Gitakol to ni mga katropa because bisan barangay kapitan, ang aton nga istoryahan, wala palags ni, no, kinahanglan mag-declare sa mga katropa, else they will be subject sang kaso nga pwede ipasaka sila nga may ara sang penalidad nga pagkakakas sa pwesto. Ariyo, lang taon tanay, ang impeachment proceeding bila kapon, no, mga katropa, with the retired Sandigan Bayan presiding justice Amparo sa Butahi Tang. No, pinsar ko pa wala na niya, pero damo sang matun-an tani mga katropa. Subong. Okay, ayo.
3: Kailangan po ba i-declare sa SALN yung ari-arian po ng asawa?
4: Yes, sir. But there is a qualification to that, as I mentioned earlier, sir. Kasi may bagong Supreme Court decision in the case of Abid Babano versus Executive Secretary. Kapag yung mag-asawa came up with an agreement of a complete separation of property before their marriage, yung government official na yun, hindi niya kailangang i-declare sa kanyang asset yung assets ng kanyang asawa.
3: Pag wala ho yun,
4: and then,
3: kailangan i-declare ho?
4: Yes, sir.
3: Ari-arian, ibig sabihin?
4: All assets, sir.
3: All assets, ho.
6: All assets,
3: property, cash?
4: Yes, sir.
3: Negosyo?
4: Yes, sir.
3: Sasakyan, et cetera?
4: Yes, sir.
3: So, lahat po nung ari-arian ng asawa, kailangan rin po nasa salin, including cash?
4: Yes, sir.
3: Okay. Pag hindi ho to dineclare nung asawa sa SALN, sino po ang pwede pong mapenalize?
4: Only the public official, sir.
3: Yung public official po ang mapenalize kahit na asawa niya ho yun hindi nag-declare.
4: It's only kung hindi alam ng government official yung existing bank accounts ng kanyang asawa. I think there is one case where the Supreme Court accepted the explanation of the public official, because how could he have declared that money which was unknown to him?
3: At acceptable ho yun?
4: Yes, sir, because walang intentional concealment yan.
3: Kung let's say sinadya pong hindi i-declare, pwede po bang matanggal yung public official sa pwesto niya dahil hindi dineclare nung yung ari-arian ng asawa?
4: Yes, sir, under RA 3019 section 8, provided that after due proceedings ma-establish nga na there was unlawful acquisition of unexplained wealth, pwede po yung maging basihan para
3: sa pagtagal. In short, even though sa asawa po yung non-declaration, pati yung public official ang pwedeng matanggal sa pwesto.
4: Yes, sir. Basta, again, doon sa kaso po ng Rabusa versus Republic, kung kailan may pakita din ng asawa ng opisyal na he or she was able to legitimately acquire those properties. Kung hindi niya mapakita, na hindi niya, wala siyang kakayanan financially to acquire those assets, at saka yung ownership ng assets na yun ay traceable doon sa public official, then that becomes the property of the public official.
3: Kasama na rin yung negosyo ng asawa. Let's say may negosyo ng asawa, hindi ho dine-clear doon ng public official. So lahat po ng mga transactions related to doon sa negosyo can affect the public official.
4: Yes, sir. Again, provided that the acquisition of those assets are traceable, yung ownership nun are traceable to the public official.
3: Alright. Thank you, Mr. Presiding Officer.
6: Inyo naman yung mga kitropa, si Senator Judge Win Cachalian, na nagpamangkot siya ng mga kitropa. Ang aton nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act, mga kitropa, which amunay ang Republic Act 3019, no? Nga nag-penalize sa mga public officials naton nga naghimo sa kamanamanahan, no? Na-prove nga may aras ng korupsyon, nga nagluntad sa ilang posisyon sa pagpangalagad nila bilang public officials. Dari ito nabalaan, we will learn a lot from this, mga katropa, para sa mga public officials natin. Nga you really have to declare, no, sa ining mga assets ninyo, kay pwede niya maging ground para sa pagkakas sa inyo sa pwesto. Ining mga katropa, sa ining, I think Article 2 ni siya, sa Article of Impeachment, angot sa ining ill-gotten o kung unexplained wealth, mga katropa, sa Vice President Tita, no, sa impeachment court, no, sa pagpatigayon sa impeachment proceeding, angot sa mga bank accounts, no, nga medyo questionably paglantaw sang prosecution, mga katropa, nga hambal nila, okay, this is one of the ground sa impeachment, pag-impeach sa aton nga BC Presidente, mga katropa, mga diyan, no? Now, ari pa ho, ang isa bala, mga katropa, para makita ito ni, para mga palapot na ito sa mga public officials na ito, indeed, nadelikado, green, iba si mga kakaspusto ka? Alright, ari ho, mga katropa, ang prosecution, si...
9: Kung may asawa po ang public official, ano naman po ang kailangan i-disclose tungkol sa assets, liabilities, business interests at financial connections ng kanyang asawa ayon sa batas?
4: Well, ayon sa batas, kailangan din isama yung mga ari-arian ng asawa. But let me just qualify, sir.
9: Opa.
4: Because in the case of Abid Babano versus the Executive Secretary, ang sabi ng Korte Suprema, if the spouses had a complete separation of property, or sa property relations nila before the marriage, then the spouse of that official, the property of this of the spouse of the official did not be included in that official's sal-in.
9: So ibig sabihin po, kapag meron yung tinatawag na prenuptial agreement, yes, ang magiging mag-asawa, o kaya habang sila yung nag-asawa na ay nag-judicial separation of properties, hindi na po kailangan i-disclose sa sal-in yung mga assets, liabilities at net worth ng asawa.
4: Yes, sir. Yan po ang turo ng Supreme Court.
6: Inyo naman, mga katropa, ang prosecution si Attorney Chel Jokno, no? Kaya pabangkot siya ng mga katropa, no? Mga istorya at gamayis ni, importante ni mga katropa, no? Ini may kaangtanan sa isyo sa declaration sa sal-in sang Vice Presidente, mga katropa, nga wala po na ma-declare totally because may mga properties nga ginaparagihan man sang iya na ba na, no? Grabe ni, no? Ang ginhambal to, may ara nga nag-agi nga kwarta, mga katropa, may mga transaction sa bangko nga nagalapot sa 6.77 billion pesos, mga bien. Ang gin nakita to nga mga transactions, mga katropa, including dalana sa kwarta nga na link kuno sa Vice Presidente, ining 2.99 billion pesos, mga bien, no? Though nakita ni abing nga mga problema to, mga katropa, no? Nakita ni nga mga isa sa mga nanginunod sa Article of Impeachment, pero sadya ang deliberation because pwede naton ni ma-relate sa mga public officials naton halin pagsugod nila sa ila pagpangalagad bilang public officials. Number one, dapat i-declare mo ang assets, liabilities, and net worth ni mo sa una nga tuig sang imo pagpanglagat, no? Ang intention sa mga katropa is matrack ang growth abisang imong net worth. Sumugod nga nagpangalagad ka para mabalaan, para matantaw if it's nangawat ka, nagtaas ang imong wealth mga katropa because nga sa mga transaction or whatsoever nga mga source of fund nga ara karon sa imo, no? Pwede gali, dapat ma-declare mga katropa kung mag-asawa ka mo unless may ara ka mo sa prenuptial agreement nga antes na magpakasal ang ini nga mga property that belongs to me, hindi niya property ta, pero kinanglan sa isang prenuptial nga mga agreement mga katropa, no? So once ka nagpakasal ka mo, pagpakasal nyo, wise ang declaration nga muna, it becomes your property both. Pagkatapos, dapat i-declare mo na sa self-ini mo. Tibidyo ba ako? Ako eh, no? Pero, dapat i-declare mo siya pagsugod pa lang. Now, ari ang sitwasyon, mga katropa. Kung anong kwarta sa bana, once nga married na kamo, pwede mo na mangin asset abis ang isa ka public officials. Ang iban din, may mga properties, mga katropa, mga biyan, no? Nga ginangalan sa asawa nila. Tingin niya, asawa ko na yung propiedad. Nakabakal sa loob kamilog sa balay. Tingin niya, asawa ko na iya, no? Pero, hambal sang Supreme Court, dapat i-declare mo man isagli, no? Bilang asset, liabilities and net worth mo, no? Kung hindi na notwithstanding wala nakapangalan sa isa ka public official sa mga katropa, ari pa acquisition of property sa mga bata kag mga immediate relatives nila, no? Pwede nigli may imbestigahan sang ombudsman, pwede may imbestigahan sa gobyerno ta, no? Nga pwede mangin alagyan sa illegal nga acquisition sa mga propiedad sa isa ka public officials. Oh. So, diri mga katropa, bugat-bugat grini, ha? Remember, si former Justice Renato Corona na convict mga katropa sa iyang non-disclosure sa iyang salin nakakasa sa pwesto, dako-dako ni nga mga bagay para sa mga public officials nito. Now, kalabanan sa mga public officials, wala ang ginangalan sa ilang mga propiedad mo. Ang propiedad, wala ang ginangalan sa ila. Ginangalan sa mga kilala to nila. Pero, once kamabalaan ni mga katropa, pwede gila may imbestigahan. Pwede may imbestigahan. I-check on ang financial capacity sa isa ka tawo kung paano niya na-acquire kag ang iya kwarta mismo sa bangko. Now, kung nakita itong illegal ang acquisition sa mga katropa, ang problema sa nada is paano niyo na-prove nga nakabakal ka mo sa property nga ni, no? Now, kung nakita mga katropa nga hindi nila ma-justify sa korte ang ini ka mga propiedad nga na-acquire sa mga public officials o kung sa mga pariente himata sa public officials mga katropa, pwede ni ma-charge japon sa public official. And that constitute corruption. Pwede ka makakas mga katropa, mga biyan. Why tayo mabalaan? Pero sa mga kapitan, sa mga public officials, ta, mayor, alcalde, ang problema lang, why may gareklamo mo? Tia mo na eh. Kita man ta mga public officials, di ka tumaas ang ilang net worth pagpungko nila sa posisyon. Halin pagsugod nila sa posisyon to, tumaas. Franca, diretso, bullseye. Now, direk kita sa, lapit na ni matapos mga katropa, presentation sa ebidensya. Dito sa impeachment court, no? Angot sining impeachment case ang BC Presidente, mga biyan. No? Dakog na kwarta sa ano ho? Sa Vice Presidente, that 6.77 billion pesos na naglabay sa ilang mga bangko. dinagalin? Paano nila acquire? Anong source? May negosyo sila? May ara sa kita? May ara sa isang multi-million nga, no? That's why, kung antes parang gani kuno, nag-intra ka sa politika, dapat mga negosyo mo, i-declare mo na siya, ha? Para ma-justify mo ang increase and growth sa imo kasalin. Ha? Nga mo rin interesado man to si Senator Wing Gatchalian. Ha? Hindi ba si Brett Tuo, no? Mabalanta. Ha? So mga politiko, ang inyo nga mga negosyo, da hindi nyo na pagtago-tagoon. Ha? Ipangalan nyo pa sa asawa nyo. Ha? Mabalan, gali. Imo Japon property. Imo Japon ni property. Mabalan sa aton nga, ano? Korte. Nga, ang ining mga propiedad na acquire siya tungod sa kwarta, halin man sa public official. Matrace gali ni mga katropa. Bukod na lumgli, no? Pero anyway, we will see because ari na kita sa ika-24 nga adlaw sa aton impeachment proceeding against the Vice President, mga katropa. May nagutik sa ako. Kasi nga, kapitan ko, tupad na lang nila ngalan sa property. Pero sa property, si kapitan na nagagamit. Mayor, oh. May mga mayor ta, mga katropa. Dumutamo sa lakyan. Pero hindi nakangalan sa iya. Pero tingala ka man. Ha? Nga pagkatapos ang pungko yan o katuig, pinakabilog slakyan niya sa una pag pungko yan mo, turm-turm lang to. Damo na slakyan niya, may mga propiedad pa. Ha? So, ang balikorte, questionably, ina nga acquisition sa property. Non-declosure sa imo nga mga assets, ha? Mga katropa, posible mag-isulta sa kaso nga magkakasi mo sa pwesto. Terrible, no? Oras na ang mga katorpa, aras 10 punto na, paalam ta. Buwas naman sa atong pagpangalagan. Thank you, ha, sa pag-upod sa atong tatuntunan din sa bulsa. Sa ngalan sa atong technical partner, katorpang Judy Rivergano, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong nga CEO, President Dr. Remy Litooy, ako naman sa katorpang Win Salinas. Salamat, God bless.
10: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
11: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
10: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong maggabay dahil sa insomnia, well, hindi

0: Cafe Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9. Jack!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
2: Edukasyon.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act No. 8420.

0: tea. Kagsubong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kagmangustin.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikaayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman nato ng balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga hinalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag hyperglycemia. Mabatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pag-manage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: Kasakit sa nawong kong gintampa mo.
7: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sasalo maging buhat mo. Putigon ka. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Apang sa biyak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin naging pangako mo nga walay katapos.

Arin ako sa opisina. Si Sir Chester. Nagapungko siya sa atubang sang lamisa ni May. Hindi na lang ako magsulod ah. Mapahuli na lang ako. Ari naman. Kinasakita naman ako. Madali-dali ako. Padiritso na lang ako sa pagbuwas sa gate. Kag hindi na ako magburo balikid pa.

0: anak. Maghalong ka dito sa Dubai, ha?
1: Sinanay, bla mo. Hindi bla magibi. Nasubuan lang ko kay.
2: Usto si Jojo, nay. Dapat ka magkalipay ka. Tungod amo na ining panugod na mahawas kita sa kapigaduhon.
1: Among matuod. Kung makalakat pagid sunong iloy, kung makapas pagid siya sa akon, magatauhay ka na, nay. Kag makapahuway ka na sa pagpanglabada.
0: Uy, malakat ka man, Eloy.
2: Oo, nay. Kay pati kayo nun man kuno ako, nagrekomendara kay Jojo dito.
1: Kung makaswildo na ako, padalan ko sunong iloy sang kwarta para makaprocess na siya sa mga papilis niya, nay.
2: Tama na nga drama yun, ha. Ah, Jojo, dali na. Malakad na kita. Idulong ko na ikaw sa airport. Kibasi kong maulihin na kita sa flight mo.

0: Anak? Ote, kamusta ang lakat mo?
1: Ay, okay na. Mahulat na lang ako sa schedule sa akong flight pa sa Ipanay.
0: Aba?
1: Oo, Nay. Nay, nalipay gid ako. Tungod na tuma na, ang hamunahan daw ni nung Eloy, kag ni nung Jojo, na makapatindog sang aton kaugalingon nga balay. Kag mapaiskwela na namon sang husto, ang mga manghod namon.
0: Oh.
1: Oh. Mahimbing ka naman, Nay.
0: Anak, luha inis ang kalipay. Tungod bisan pigado lang kita. Tadlo nga banas ang ginusoy ninyo. Wala ninyo ako ginhatagan sa problema.
1: Siyempre. Kag mahinulsulgit si tatay, kung nga agin pabayaan niya kita, Nay. Kag nag-upod siya sa babae niya.
0: Ay, kag Nay, kung pati si nung Eloy, makalakat man, makabakal na kita sa kaugalingon nato niya sa lakyan.
1: Kag hindi second hand, ha? Kundi brand new.

0: Parang una nga padala ni Jojo sa ato nga kwarta na yun. Nagtugon siya. Ante siya maglakat nga kung makabaton ka na sa kwarta, mag-shopping ka mo sa mga utod ko. Magkaon ka mo sa kundi ninyo nga gusto.
1: Oh. Oh, nga nga kami lang. Ikaw iya?
0: Ginpadala niya ako sa para i-process ko sa akong papilis, Nay. Kay sunod sa nagpatigayon sa iya, kinanglan nilang duga nga driver dito. Gani hingagawon ko nga makatapos dahil hikot. Ako nga makapas ako dahil dito ha. Kagko na to na ako dito, Nay. Kag nagabato na sang sweldo. Padalan ko ikaw sang kwarta. Agod nga ikapital mo sa imo gusto tukuron nga negosyo, Nay.
1: Oh. Salamat, anak. Ay, huugali. Nagmunos akon si Rico. Nga ang gusto niya ko, no, nga mag-eskwela sang cosmetology.
0: Ano?
1: Anak, hangpo na lang naton siya. Hindi na naton mapabago ang lakat sang kabuhi niya. Kung diin siya malipay, suportahan na lang naton siya.
0: Sige. Pariwar sa pagsuporta naton kay Jojo.

mabisita ako sa ilan ni Miga Alita. Suno sa kasilingan namon, kaya nasugata ako sa merkado. Dito na kuno sila nagapauli sa ila balay sa San Miguel. Ay, kag nakatultol ako. Kundiin sila dito. Kay isa ka bes, na hinambit ina sa ako ni Paris Santiago.

0: Ay, abaw. Salamat kay nakapamashare ka man diri sa amon, amiga.
1: Ay, huo, amiga Alita. Sa saan o pakuntani ako nga nagaplano? Apang subong na ako nakachimpo? Kagsang nagligad nga adlaw lang ako nakahibalo sa kay amiga Lusing. Nga, diri nagalik ka mo nagsaylo? Sugod sang adlaw, nagindimulis kita sa aton lugar.
0: Ay, huo, amiga.
1: Ay, uti, kamusta man ka mo diri?
0: Ah, okay man lang, ah.
1: Nagapadayon pa bala sa pag-obra si May?
0: Ay, huo, no? Kaginahulat na lang namon na magpamalayi si Chester para nga makasal na sila.
1: Ay, aamo bala?
0: Oo, masigani. Hindi na matapos ang tuig nga iniye, kaslo na sila mo.
1: Ate, maayo man kun amo. Ay, ikaw yagali amiga. San o ka naman mabalik sa Qatar?
0: Ay, kun matapos ng bakasyon ko, ah. Kahibalo ka naman, amiga. Tamaran ko diya magtiner sa Pilipinas. Manong ko diya man? Manimoko nga wala man lang sang ginapaabot? Di kundi, dito na lang ako eh. Kay Erko na ang ginatulugan ko, manamit pa ang pagkaon ni ginakaon ko.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: ang mga amo ko. Daw hindi ya kabulig ang pagkabig nila sa amon nga mga kabulig nila. Kundi, daw katapo na sang ila pamilya.
1: Ay, amo gani nga nakasiling ako, amiga. Nga mapalaron ka nga nakaangkon sa mabuot nga amo.
0: Ano kay ikaw mo? Wala mo ginpadayon ang pagproseso sa mga papilis mo. Tikuntane, damo ka na kwarta subong.
1: Sige lang, amiga. Simple malang kabuhi ang gusto ko para sa akon mga anak. Ang akon mga anak, amo ang manggad ko. Naluoy ako magpanumdum. Naging bayaan na gani sila sang ila amay. Bayaan ko pagid sila. Ay, gani, kontento na ako sa kon ano ang ihatag sang Ginoo sa akon. Hindi ko na lang siya pagsugiran nga atuman ang akon duha ka anak sa guha. Kay base ko masupo ang iya pagpadayaw sa akon. Kilala ko gingadaan ang amiga ko nga ini. Hindi siya gusto na malabawan.

0: mahugalinan?
1: Oo, anak. Amoy ng siling ni Amiga, Alita. Base ko no hindi matapos ang tuig nga ini, mapakasal na si May, kagang nobyo niya.
0: Maayo naman ko na mo. Nalipay ako para sa abyan ko. May rason na gina ko nga magpalayo. Basi palang kung matunan ko siya nga kalimtan. Bisa nakahibala ako nga hindi. Bandi may bianyos na ako. Kag isa lang ka babae ang ginahigugma ko. Kagigugma akong tubtub sa katubtuban. Kabay nga mangin malipayon lang siya sa Unichester. Kutani, bisan amo na lang ina ang masabat sang mahal nga Diyos sa mga pangamuyo ko sa iya. Gida kahidlawan ko na makita siya. Abang punggan ko nga kung kaugalingon. Hindi ko na pagdugangan ang kasakit na ginabatsya ko. Hindi na. Kagkundiin man ako makalambot, balunon ko na lang diri sa kasing-kasing ko ang akong paghigugma sa iya.

0: gabi tay.
1: Ikaw gali, Chester. Mayong gabi man.
0: Gindalan ko ikaw sang imported ng limnon. Oh, Aryo.
1: Salamat. Sige ah, mapahuway na ako. Timprano pa ako nga nagatulog eh. Eh, ginadulong ko pa si Misa yung trabaho. Si Alita lang ana yung matubang sa imo. Ate, okay tayo. Good night.
2: Wala ko sang gana nga magatubang sa iya. Tambaran ako mamati sang iya tinikil. Dulain ulo.

0: Nga ba lang ang ginabastos mo si Chester kung magkadto siya diri?
1: Sa primero palangadaan, hindi na ako kumpormi siya. Kag hindi ako makahibalo magpakuno-kuno. Kung anong ginabatyag ko, amo ina ginahulag ko. Kag ining tandaan mo, Alita, ha? Kung nasilaw ka sa pagkatao niya, ako wala. Kung masarangan ka niya nga baklon, ako hindi. Ganin di ako pagpilita nga ayuhan siya, ha? Kaya hindi ko siya gusto para sa akong anak. Hindi, Alita.

wala ko sang labot. Kag hindi ko na problema. Kung hindi si tatay kay Chester, bahala siya sa kabuhi niya. Kag nalipay ako, hindi na pakigbato ako ni tatay. Apang hasta subong, wala pa ako nakadesisyon kung anong buhaton ko kay Chester. Pilakabeses na ako ang nagtilaw na makigbreak sa iya. Apang hindi siya makango, hindi ko na ako magkabalaka. Kaya wala man ko na siya nagadali. Buanggid. Manhid. Manhid.

0: Karoon ko na lang ikaw dulong sa boarding house mo.
1: Nga aman.
0: Daw gusto ko nga maglantaw sa sini.
1: Ha?
0: Tutal sa paduman buwas. Pwede nga hindi ka na lang mag-half day. Iba si kung mag-abihan kita karoon kung makapauli. Eh pagkatapos na itong lantaw sa sini, makaon lang kita sa guard.
1: Okay. Ikaw ang bahala.

0: daw kalabing, kaga-caring subong si iya. Hindi malayo nga matunan ko siya nga higog maon.
1: Daw kay posi mo?
0: Wala lang.
1: Nag-enjoy ka sang ginlantaw naton nga sini?
0: Aba oo. Kada busog ako sang panyapo naton.
1: Good.
0: Ba? Chester? Anong ginsudlan naton nga ini? Motel niya?

0: secrets of hell.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa tonsri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao. Plus
1: gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na. Santhon Plus Gold. Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. The secrets
1: of hell. So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang ton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini. The secrets
3: of health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko. The secret of health.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hariyo sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinin to maintain sang manami firm na to sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibot sang function sa ato sininga brain. The secret of health.
0: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
3: Santon Gold, live testimony.
4: Aurora, balit si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Gas Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa aking katutan ni Lilo.
11: Sa akin ako

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagkugin sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sistapain.
7: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako sa Rodel sa Angtakuli. Gamo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Samsung Gold Coffee Mix na.
7: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
10: XFM.
11: Mga produkto ni Doc Kiko. Kompleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
12: XFM 103.9.
13: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: Na, XFM, kid how?
17: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
16: Nga, XFM kid!
17: Ay, nanyang music ah!
16: Nga, XFM kid!
17: Ay... Pura ka lang music, magkatapos mugtaw ka, blamayara ka rin sa mga balita, blamayara ka rin sa mga DJs, nalakad ka,
18: wala sang konkreto nga sa bat.
19: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X.
18: Simply...
16: May how kita ka?
18: Oo, enjoy lang.
16: Nga, XFM kid how?
20: Timo!
12: XFM 103.9.
21: General pagpili ng mga beneficyaryo para sa BBM program sa ilang mga barangay sa Clan Umani ng Batikos. Transparency, panawagan po ng mga residente.
22: Headline. Sa balitang international, bilang ng mga Japanese single na gusto magpakasal, bumaba ayon sa survey.
23: Headline. Showbiz.
21: Mga katropa, si Bella Padilla, isinapubliko ang relasyon sa isang non-showbiz tech CEO.
22: Headline. At sa balitang sports, Gilas Pilipinas, laglag na sa Asian Games.
0: mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, panangalin na po tayo ng Tuesday, today, September 15, payday 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo sumasa inyo sa lahat ng XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
22: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa, o si Buddy Obera.
22: Ako si Brian Depan.
0: XFM News Nationwide.
2: Buwan naman o sa detalye ng mga balita, pinangunahan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang seremonya ng turnover ng nasa 333 housing units sa Disciplina Village, Arcong Bato, dyan sa Valenzuela City ngayong araw. Matatagpuan po mga katropa ang mga housing units sa 7 low-rise buildings at inilaan para sa mga informal settler families sa Valenzuela. Kabilang dito mga dati nakatira sa kahabaan ng Tulyahan River at madaluyan ng tubig patungong Manila Bay.
10: Nawa sa mga tahanan na ito ay mapalaki ninyo ng maayos ang inyong mga anak at may pagpapatuloy ang mga pangarap na matagal na ninyong pinagsisikapang abutin. Tinawag itong Disciplina Village, kaya umaasa tayo na sama-sama rin ninyong pangangalagaan ang inyong bagong komunidad. Bukod sa proyektong ito, halos 600,000 pabahay mula Hulyo 2022 hanggang Hulyo nitong taon ang nagawa ng inyong pamahalaan upang magkaroon ng sariling bahay ang ating mga kababayan sa ilalim ng iba't ibang programa ng pamahalaan.
2: Isinigawa po ang turnover mga katropa sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o yung tinatag na 4PH program kasunod ng groundbreaking ng project noong 2023 na pinangunahan din ni Paulong Marcos.
0: XFM News Nationwide.
22: Exempted sa ipatutupad na dagdag singil sa tubig ng Manila Water simula October 1 ang mga tinatawag na lifeline customers. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, ito ang kinumpirma ni Manila Water Communications Affairs Group Director Jeric Sevilla.
20: Yung mga lifeline customers na tinatawag, ito po ay yung mga nakatira sa mga informal settlements or yung mga miyembro ng 4P. 4Ps na tinatawag, sila po ay exempted dito sa adjustment na ito.
22: Para sa ibang customer naman, may dagdag na 34 centavos kada buwan sa 10 cubic meters na konsumo, 75 centavos sa 20 cubic meters at 1.53 pesos naman sa 30 cubic meters. Ipinaliwanag ni Sevilla na nakabase sa foreign currency differential adjustment sa galaw ng piso kontra iba't ibang foreign currencies kabilang ang dollar, euro at yen. Binigyan din niya na hindi basta lamang maaaring magtaas o magbaba ng singil ang Manila Water dahil kailangan itong dumaan sa pagsusuri at approval ng MWSS Regulatory Office.
0: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, ang DSWD naman ay mayroon pong tinatawag na Peace Project at pinaigting pa ito sa kapakanan ng mga bata. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
23: Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagpapatupad ng Peace Project para matiyak ang sapat na proteksyon, suporta at serbisyo para sa mga batang nasagip o nai-refer sa ahensya. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlawa, layunin ang proyekto na mabigyan ng angkop ng intervention ang mga bata, gayundin ang kanilang mga pamilya batay sa kanilang partikular na sitwasyon at pangangailangan. Kabilang sa programa ang pagpapalakas ng coordination sa pagdita ng iba't ibang ahensya upang mas maging maayos ang case management at referral ng mga bata. Tiyak din ng DSWD na mga ekokonekta ang mga beneficiaryo sa mga kinakailangan serbisyong panlipunan at iba pang suporta upang makatulong sa kanyang kaligtasan, kapakanan at maayos na pag-uunlad. Para sa lagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
22: Sa iba pang balita, ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang motion ni Vice President Sara Duterte na umatraso mag-inhibit ang judge na humahawak sa kanyang kaso. Sa kautusan nitong September 14, sinabi ni Judge Maria Angelica de Ramos ng Branch 98 na walang sapat na basehan ang hirit ng kampo ng pangalawang pangulo. Ayon sa korte, walang malinaw at matibay na ebidensya ang nagpapakitang may pagkiling na una ng desisyon o hindi angkop na koneksyon ng judge na maaaring magduda sa kanyang pagiging patas. Sinabi naman ang abogado ni VP Sara Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim na gagamitin ng pangalawang pangulo ang lahat ng legal na paraan na maaari niyang gawin upang maibasura ang kanilang motion. Naharap naman si VP Sara Duterte sa tatlong kaso ng grave threats kaugnay ng kanyang mga pahayag noong 2024 tungkol sa umano'y pagpatay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kung may nangyari sa kanya.
0: XFM News Nationwide.
21: Sa kaugnay pong balita, gagamitin ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng available na legal remedy matapos ibasura ng Quezon City RTC ang kanyang motion na umatraso mag-inhibit ang presiding judge sa kanyang kaso. Ayon sa abogado ni VP Duterte na si Paul Lawrence Lim, natanggap na nilang desisyon ng Quezon City RTC branch. Sabing walang sapat na batayan ang nasabing motion. Tinayat naman ang kampo ng Vice Presidente na patuloy po na nagagalang ang batas at susundin ang kautusan ng korte na huwag munang talakayin sa publiko ang mga detalye ng kaso.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
22: Sinilip ng prosekusyon ang mga dineklarang negosyo at financial interest ni Vice President Sara Duterte sa Day 25 ng pagpapatuloy ng impeachment trial. Sa pagdinig, tinanong ni House Private Prosecutor Attorney James Bryan o Bryan James Ali si Ombudsman Records Division Officer in Charge Attorney Karen Batu tungkol sa mga salin ni VP Sara noong siya ay Mayor pa ng Davao. Ayon kay Batu, walang nakasaad na acquisition cost o puhunan ang mga negosyong idineklara ni VP Duterte sa tatlong salin na ipinakita sa pagdinig. Gayon naman ang depensa, hindi personal na alam ni Batu ang laman ng mga salin at tungkulin lamang niyang kilalanin at patotohanan ang mga dokumentong isinumite sa kamera. Minit din ang palitan ng kwestiyonin ng depensa ang mga komento ni Ali matapos sumagot ang testigo tungkol sa business interest na nakapangalan sa asawa ng pangalawang pangulo na si Attorney Manassas Carpio sa 2021 salin ni Duterte. Ayon sa depensa, ang mga konklusyon ay dapat manggaling sa testigo at ebidensya, hindi sa abogado ng prosekusyon.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
21: Hindi umano tinatarget mga katropa ni Vice President Sara Duterte si President Ferdinand Marcos Jr. Nang ilahad ng kanyang mga abogado sa impeachment trial ang mga negosyong nakalista sa salin ng Pangulo. Ayon kay Defense Spokesperson Michael Poa, usapin lamang ito ng divestment o pagputol ng mga opisyal sa kanilang direkta o hindi direktang interes sa negosyo habang nasa pwesto. Binanggit po ng depensa na mayroon pa ring mga agricultural business na nakalista sa salin ng Pangulong Marcos, kabilang ang coffee farming at isang agricultural venture sa Benguet. Sa ilalim ng konstitusyon, bawal sa Pangulo at Vice Presidente ang direkta o hindi direktang pakikilhok sa anumang negosyo habang sila ay nasa pwesto. Pero ayon po sa House Prosecutor na si Terry Ridon, hindi direktang may kukumpara ang business interest ni na Pangulong Marcos at VP Sara Duterte dahil hindi malinaw sa salin ng Pangulo kung siya mismo may-ari o may interes sa mga nasabing negosyo. Samantala, kapwa nagsimula na ang business affiliations ni na Pangulong Marcos at VP Sara Duterte bago sila naging Pangulo at Vice Presidente. At wala pa rin malinaw na paliwanag mula sa kanilang mga kampo kung bakit nananatili ang mga ito sa kanilang salin.
22: Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano tutol sa pagbabago ng kailangang boto sa impeachment trial. Narito ang report.
0: Live report.
1: Tumutol si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa muling pagtalakay ng posibleng pagpapababa ng boto na kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayaw kay Cayetano, dalawang bahagi ng lahat ng miyembro ng Senado o 16 sa 24 na senador ang kailangang boto para sa conviction batay sa saligang batas. Gate niya na hindi dapat baguhin o baluktutin ang batas dahil lamang sa mga pangyayari sa trial kabilang ang hindi pagdalo ng ilang senador. Nakatakdang talakayin ng Senate Impeachment Court ang posibleng pagbabago sa voting threshold sa gitna ng mga senador na hindi dumadalo sa pagdirig. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
21: Inilabas po ng Department of the Interior and Local Government, mga katropa, ang mugshot ni dating House Speaker Martin Romualdez matapos ang sumilalim sa booking procedures ng Bureau of Jail Management and Penology bandang alas 10:49 kagabi. Ayon kay DILJ Secretary John B. Carimulla, kasalukuy na katalaga si Romualdez sa infirmary ward ng kulungan. Kasama rin niya doon ang tatlo pang sinasabing persons deprived of liberty.
4: XFM News Nationwide.
1: Humingi ng malinaw na batas ang Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng pagkabaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE matapos aprobahan ng Kongreso ang panukalang magpaliban sa halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaaring magkaroon ng problema ang poll body dahil nakatakda na nitong tanggapin ang mga kandidatura para sa Barangay at SK elections mula September 28 hanggang October 5 ngayong taon. Iginit ni Garcia na kailangan ng COMELEC ng malinaw na legal na batayan bago sumapit ang itinakdang filing period. Umaasa ang COMELEC na maipapasa ang kaukulang batas bago mag-September 28 upang malinaw kung paano ipatutupad ang pagpaliban ng halalan. Samantala, naaprobahan na rin kahapon sa third and final reading ng Senado ang pagpaliban sa BSKE.
4: 2026 Farm Elections Update.
21: Samantala, sa farm election naman, umabot na po mga katropa sa 16 ang naitalang insidente na may kaugnayan sa halalan para sa unang parliamentary election sa farm nitong Lunes. Ayon sa Police Regional Office Barm, kabilang dito ang mga insidente ng pamamaril, pananambang at pagsabog. Pati naman po sa pinakuling datos ng COMELEC, 4 na ang nasawi at 19 ang nasugatan dahil sa mga insidente may kaugnayan sa halalan. 3 sa mga namatay, katropa, at 15 sa mga sugatan ang nasangkot sa pamamaril sa may Dato Usman Mampen School Site sa may Barangay Bagua 2, Cotabato. Isa naman ang namatay at 3 ang nasugatan sa karasan sa Pilot Central Elementary School sa Cotabato City rin. Isang katao ang nasugatan matapos na sumabog ang dala niyang improvised explosive device. Tinitingnan naman ang COMELEC kung may layunin ang mga insidenteng guluhin pa rin ang proseso ng halalan habang patuloy pang inaalam ng otoridad ang motibo at mga responsable. Sa kabila nito, sinabi ng PNP na kontrolado ang sitwasyon sa BARM at naging mapayapa naman ang pagboto sa karamihang lugar.
1: Nangunguna ang Bangsamoro Federalist Party o BFP sa partial at unofficial results ng BARM parliamentary elections batay sa server ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV as of 9.

0: to City. Gayman, partial at unofficial pa lamang ang mga numerong ito at hindi pa final na resulta mula sa Commission on Elections. Ang nasabing halalan ay mayroong 2 milyong botante na kwalipikadong bumoto at pumili ng mga kinatawan para sa 80 pwesto sa unang Bangsamoro Parliament.
1: 2026 BARM Elections Update. XFM News Nationwide.
2: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Kompleto na po ang search and retrieval ng Philippine Coast Guard sa mga passenger cabin at crew areas ng nasunog na MV June Aster na nasa karagatan ng Coron, Palawan. Ayon sa PCG, 100% nang na-search ang bridge, crew accommodation at passenger areas ng barko, habang nasa 65% pa lamang ang nasusuri sa cargo hold. Inatasan din po ng Coast Guard ang operator ng barko na agad kumuha ng competent salvor or specialist na magsasagawa ng karagdagang recovery operations, kamilang ang pagsuri sa kondisyon ng barko at pagpapatuloy ng pagsipsip ng tubig at oil mixtures. Samantala, makit na sa 76 ang confirmed death toll. Matapos ma-recover ang mga otoridad, ang mga bangkay pa rin. Patuloy po ang Maritime Safety at Crime Investigation ng Coast Guard para matukoy ang sanhi na insidente at posibleng pananagutan, habang nakanda na rin ang legal team ng ahensya na tumutulong naman sa mga biktima at pamilya na mga namatay.
1: XFM News Nationwide.
0: Pansamantalang inilibing ang 41 biktima ng MV June Aster Fire sa Coron, Palawan, habang inihintay ang resulta ng DNA testing para makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan. Inilipat ang mga labi mula Borac Port patungo sa San Nicolas Public Cemetery, kung saan inilagak ang mga ito sa magkakatabing puntod. Walang pangalan o seremonya ang isinagawa sa mga pansamantalang inilibing na bangkay dahil hindi patiyak ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Ayon sa mga otoridad, maaaring abuti ng ilang linggo hanggang ilang buwan ang resulta ng DNA testing bago tuluyang makilala at may turnover sa kanilang mga pamilya ang mga labi. Samantala, patuloy na umaasa ang mga pamilyang maay nawawalang mahal sa buhay na makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan upang maiuwi ang mga labi at mabigyan ng marangal na libing.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:19, ang tama oras sa XFM News Nationwide. Na napapahinggan din ninyo, katropa, sa iba't ibang XFM stations natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Diyan sa Iloilo, matatagpuan at maririnig kami sa XFM 100.7. Santiago, Isabela naman sa XFM 104.9 at sa Bacolod 103.9.
1: Diretso
2: na tayo sa Balitang Regional. Pagpili ng mga benepisyaryo para sa BBM program sa ilang mga barangay sa Clan Omani ng Batikos. Transparency, panawagan ng mga residente. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Kalibo.
3: Tikos ng mga residente sa ilang barangay sa lalawigan ng Aklan ang naging proseso sa pagpili ng mga benepisyaryo para sa 20,000 pesos na ayuda sa ilalim ng bawat barangay makikinabang or BBM program. Ilan sa mga kinikwestiyon ng mga residente sa barangay Puso Numansha ay ang kakulangan sa information dissemination at mayroon pa umanong hindi residente, ngunit kasalukuyang nakatira sa bahay ng kapitan ang nakakuha ng slot. Gayon din ang pagkakapasok sa listahan ng anak at iba pang kaanak ng mismong kagawad naman sa barangay Kamaligan, Batan. Umani rin ang samusaring reaksyon mula sa mga netizens ang post ng ilang residente na nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at pagkalampag sa barangay council na magkaroon ng transparency. Kaugnay nito, may isang ginang naman na nagpaabot ng kanyang formal complaint sa opisina ng Department of the Interior and Local Government or DILG Numansha, na pag-alaman na ilan sa dapat basihan sa pagpili ng benepisyaryo sa BBM program ay ang mga incoming fourth year college, tunay na residente na naturang barangay, kabilang sa mga vulnerable households na nasa panganib ng huminto sa pag-aaral, at bibigyang prioridad ang mga mag-aaral na walang miyembro ng pamilya na nakapagtapos ng kolehiyo. Mula dito

0: at sa PAM 96.5 kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Marie Antolintino, Aksap News.
1: Panganay, patay matapos saksakin at tagain ng kapatid sa Moises Padilla Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
0: Isang panganay matapos pagsasaksakin at pagtatagain ng kanyang sariling kapatid sa Sitio Palaypay, Barangay Quintenribo, Bayan ng Moises Padilla Negros Occidental noong gabi ng Setyembre 13. Kinilala ang biktima na si Johnny Pilarin, 36 anyos, habang ang suspek ay kinilala si Dave Pilarin, 26 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major Ryan Villasario, ang hepe ng Moises Padilla PNP, kapwa umiinom ang biktima at ang kanilang ama. Ngunit sinasabing sinaktan at minugbog ni Johnny ang kanilang ama hanggang sa pagsabihan na siya ng sospek na tigilan ang pananakit sa kanilang magulang. Dagdag pa ni Villasario, sinasabing nagbanta rin si Johnny na sasaktan si Dave dahil dito kinuha umano ng sospek ang isang bolo at ilang ulit na pinagtataga at sinaksak ang biktima dahil sa dami ng sugat na tinamo na uwi sa pagkamatay ng biktima ang insidente. Samantala, agad namang naaresto ang sospek at hinihintay pa ang desisyon ng pamilya ng biktima hinggil sa pagsasampa ng kaso laban kay Dave. Batay naman sa investigasyon, sinasabing nakainom ang mga biktima at mayroon ding problema sa kanyang pag-iisip dahil nakaranas umano ito ng karamdaman at sinasabing may depresyon. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Samantala, isang toneladang blasting material nasabat sa Puerto Princesa Port. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
2: Ng mga otoridad ang dalawang wing van sa Puerto Princesa Port noong gabi ng Linggo, September 13, 2026. Ito ay dahil sa laman itong 13 toneladang blasting materials na galing Manila sakay ng barko. Ayon sa impormasyong ibinigay sa XFM Palawan, ang mga kargamento ay naglalaman ng ammonium nitrate, 12,500 kilograms, dynamite, 130 cases, connector, 1,500 cases, detonating cord, 50 meters. Sa ginawang pagsusuri ng otoridad gamit ang canine dog, na diskubre na ito ay gamit at iba't-ibang uri ng pampasabog. Nakita rin sa papel na ang shipper ay nakapangalan sa Mount Rock Powder Corporation, Nitro Asia Company Incorporated, at ito ay escorted pa ng isang pulis na dadalhin sa munisipyo ng Batarasa sa consignee na BM Equipment Resources Incorporated. Matatandang nasunog ang MV Junaster noong September 9, 2026 at isa sa dahilan ay ang malakas na pagsabog at mabilis na pagkalat ng apoy. Kaya naman, may iilan ng mga spekulasyon na posibleng ito ay may kaugnayan. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad ukol sa nadiskubring mga sangkap ng pampasabog. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: 97 PDL sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center nagpositibo sa sorpresa o surprise drug test. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Sa 77 persons deprived of liberty o PDL sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center o CPDRC ang nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga. Kinumpirma ito ni CPDRC Jail Warden Dr. Felipe Montejo matapos ang isinigawang surprise drug test sa lahat ng 1,044 na inmates sa pasilidad. Ayon kay Montejo, patuloy ngayong inimbisigahan ng CPDRC at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga posibleng entry point ng ilegal na droga sa loob ng kulungan. Samantala, sinabi ni Montejo na posibleng patawan ang kaukulang parusa mga PDL na nagpositibo sa drug test. Kaso na dito, pinaigting ang seguridad sa buong pasilidad kabilang regular na inspection sa mga selda upang maiwasan ang pagpasok ng ilegal na droga at iba pang drug paraphernalia. Matatandaan noong September 11, napigilan ng mga otoridad ang tangkang pagpupusnit ng ilegal na droga sa CPDRC. Ayon sa ulat, itinago umano ang droga sa lalagyan ng soft drinks mula sa isang fast food chain. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Sanfone, Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
1: Ito naman katropa, meron pong 21 anyos na PWD ang namatay. Dalawang babae sugatan sa malaking sunog dyan sa Davao. Katropa natin sa Balita Marvin Ibano, XFM, Davao.
4: Pirma ng Davao City Fire District na isa ang nasawi habang dalawa naman ang sugatan matapos umiklab ang malaking sunog sa Purok 3 Cervantes Street Barangay 15-B Obrero Davao City kahapon. Sa panayam ng XFM Davao, sinabi ni BFP Davao spokesperson Fire Senior Inspector Frances Maris Andrias na nasawi ang isang 21 anyos na person with disability o PWD matapos umano itong matrap sa loob ng kanilang bahay. Samantala, dinala sa ospital ang dalawang babae, edad 23 at 21, matapos umano makaranas ng hirap sa paghinga dahil sa nalanghap na usok. Nagtamo rin sila ng mga injury dahil sa pagkahulog at minor burns sa katawan. Ayon kay Sindrihas, nagsimula ang sunog pasado alas 12 ng tanghali at umabot sa third alarm bago ito idiniklarang fire out ala 1:33 ng hapon. Tinatayang nasa 15 bahay ang natupok habang nasa 15 pamilya rin o humigit kumulang 100 individual ang naapektuhan. Patuloy namang inaalam ngayon ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at kabuuang halaga ng pinsala. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
5: XFM News, News Weather Update.
1: Weather na tayo, katropang Brian, isang tropical depression na buo mula sa low pressure area ang posibleng pumasok sa Pilipinas sa susunod na mga araw.
6: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, nasa 2,675 kilometers silangan ng Eastern Visayas ang bagyo at kumikilos pahilag ang silangan sa bilis na 15 kilometers per hour. Taglay nitong lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pabugsong hanggang 70 kilometers per hour.
1: Gayun pa man, sinabi ng PAGASA mga katropa, hindi po inaasa magla-landfall o makakadirekta ng tama sa namang bahagi ng bansa ang weather disturbance.
6: Samantala, mananatili ang bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa Batanes at Babuyan Islands na may posibilidad ng panakanakang pagulan o thunderstorms.
1: Dito sa Metro Manila, di ba pang bahagi ng bansa ay asahan po ang isolated rain shower dahil sa localized thunderstorms.
6: Sumikat ang araw kaninang alas 5:45 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 5:48 ng gabi.
5: Balitang International.
1: Iatid sa atin ang balita ito ng Santon Gold. Pwede niyo pong subukan katropa. Wabasa wala pang 80% ang bila ng mga Japanese single na nagsasabing nice pa nilang magpakasal balang araw. Ayon sa survey, 75.1% ng mga single men at 77.8% single women na may edad 18-34 nagsabing nais pa rin nilang magpakasal. Tapos mahigit 6% ang puntos ang ibinaba ng mga bilang na ito kumpara sa survey noong 2021. Ayon sa survey, mas marami rin Japanese single ang hindi na nakikitang may malino na pakinabang ang pag-aasawa. Kabilang ang pagkakaroon ng pamilya, mga anak, kapanatagan at seguridad sa pananalapi. Isinagawa po ang survey sa mayigit 6,700 na single na edad 18-54 at sa mayigit 5,000 mag-asawa sa Japan.
5: Showbiz News!
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. May boyfriend na ang aktres na si Bella Padilla at kinumpirma niyang 8 buwan na silang magkarelasyon ng tech CEO na si Martin Tana. Ibinahagi ng dalawa sa isang panayam na nagkakilala sila sa pamamagitan ng isang common friend na at agad na nag-click dahil pareho silang mahilig sa pelikula. Ayon kay Martin, kabilang sa hinahangaan niya kay Bella, ang talino, pagiging nakakatawa at ang kagandahan nito. Samantala, sinabi ni Bella na gusto niya kay Martin ang pagiging game nitong sumubok ng iba't ibang bagay at ang ginagawa nitong pagpaplano ng mga beach trip kapag may pinagdaraanan siya. Ipinahagi rin ng dalawa ang ilang maliliit na bagay na na-appreciate nila sa isa't isa, kabilang ang mga notes na iniiwan ni Bella sa work bag ni Martin. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports.
1: Ang balitang sports sa tinpo sa atin ng Premium D3. Laglag ho tayo sa Asian Games, ang Gilas, Pilipinas. Matapos patawin ng China, ang score ay malayo-layo ang pagitan, no? 105-61 sa Nagoya, Japan sa laban kahapon. Hindi nakabangon ang Gilas matapos lumobo sa 36 points ang lamang ng China pagsapit po ng halftime. At nanguna naman, kahit paano ang Gilas sa kampanya nito sa group stage na may isang panalo at dalawang talo matapos unang matalo sa Bahrain at makabawi tayo kontra Kazakhstan. samantala na tinipong pong walang talo ang China at usad bilang top seed sa quarterfinals habang tuloy nang natapos ang pagtatanggol ng Pilipinas sa gintong medalya na napanalunan natin sa 2023 Asian Games sa Hangzhou, China.
5: Ano ang bago? Ang latest, ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: Mga nasunugan, pinakain ng pamilya na kayo at tropa ng XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadia.
8: Hindi nagatubiling tumulong ang pamilyang Nagkaryo ang pagtagibulos at uding kasama na ang tropa ng XFM Pagadian para sa mga pamilyang napiktuhan ng malagim na sunog sa Purok Masanag 1-1, Barangay San Pedro, Pagadian City. Tinatayang aabot sa 150 na individual na nakatanggap ng bagay na tubig na personal na ipinamahagi sa mga biktima. Sa ngayon, nananatili muna ang mga napiktuhang pamilya sa Barangay Hall habang naghihintay ng karagdagang ayuda mula sa pamahalaan at mga pribadong individual. Malaki ang kanilang pasasalamat sa mga tumulong na nagpaabot ng bagay na tubig sa gitna ng kanilang matinding pangangailangan. Bukod dito, nagsagawa rin ang tropa ng XFM Pagadian ng libreng pandesal at kape na Samsung Gold Coffee Mix para sa mga biktima. Ayon sa mga naunang ulat, umabot sa 260 na bahay ang natupok at isang nasawi sa sunog ng naganap madaling araw noong Sabado dito sa lungsod. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na mga tropa, XFM News Nationwide. Ngayon po araw ng Tuesday, September 15, 2026.
9: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel, TikTok at Instagram ng XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
9: Ako po si Brian Depas.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
5: Mabuhay, exciting Pilipinas. Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide, Nationwide.
10: Hala, ka-exciting!
11: X.

0: ang bukol sa suso ko.
1: Sunfall Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
2: Pinahusay.
1: Sunfall Plus Gold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
5: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo,
8: iwas sakit sa puso.
7: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
8: Ahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Sanzon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one
7: sa presyo magkaan.
8: Sanzon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe, ang timpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
13: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: XFM 103.9.
0: mga Yes to Health Clinics. Kapag diretso po kayo sa ating mga Yes to Health Clinics, meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na senior citizen. Gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo inyong senior citizen's ID para po maka-avail ng discounts. And of course, kapag pupunta po kayo, pwede na din po kayo magpakonsulta ng libre. Yes po, libre po ang konsultasyon sa atin pong mga Yes to Health Clinics nationwide. And of course, kapag ka meron kayong mga iniindang karamdaman at nagpakonsulta po kayo doon, meron po tayong mga programa na kung saan ay pwede po nating i-personalize upang kayo po ay mas mabilis gumaling sa pamamagitan po ng natural na pamamaraan. Meron po tayong cleansing and detoxification program, herbal therapy, naturopathic therapy, also meron din tayong acupuncture, and also exclusive sa ating pong clinic ang Mugok Buyang Korean Therapy. Meron tayong biozapper therapy, terahertz therapy, and also natutrad therapy or hilog. Ayan po ay services na binibigay po ni Doc Wendell sa ating pong Quezon City branch and also sa ating Santa Rosa branch.
2: Kaya sa mga ka-wellness natin na gusto masubukan ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay puntahan niyo po, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
15: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7,

0: 964-157-6120. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay din sa atin ng Premium D3. Ang Premium D3 ay meron pong VCO, Moringa Seed Oil, and of course, ang atin pong Vitamin D3. Nakakatulong po yan siya sa iba't ibang functions ng atin pong pangangatawan. At sa episode po na ito mga ka-wellness, pag-uusapan po natin ang patungkol sa triglycerides. Ano ba itong triglycerides na ito mga ka-wellness? Dati ang indicators ng sakit sa puso, Doc Ron, ay HDL versus LDL. O yung tinatawag nila na good cholesterol versus bad cholesterol ratio. Ano? Eh ngayon sa mga recent studies, nag-iba na Doc Ron. Ano? Ang indicator na ng sakit sa mga ugat natin sa puso, o yung tinatawag po ng mga coronary artery, ito ng HDL versus triglycerides ratio. Bakit kaya Doc Ron? Ano ba yung functions ng triglycerides sa atin pong pangangatawan? Parehas lang ba yan sa cholesterol? Ito ang triglycerides na ito. Ayan.
3: According sa studies, Doc L, ang triglyceride ay isang energy source na kung saan ang katawan, ang extra calories na kung saan ay hindi nagamit agad-agad ng ating katawan, especially yung mga nagmumula sa carbohydrates, sugars, and fats, ay tinatransform into triglycerides. Which is yung triglyceride, ito yung energy release in between meals. Say for example, during ng mag nag-almusal kayo ng alas 7 during ng alas 8 at saka alas 11 wala kayong energy source. Yun yung ginagawa ng katawan na yung triglyceride, yun yung fini-feed up sa ating katawan to be used as energy. So yung hormones release na ito ng stored triglycerides ay pinapadala sa ating bloodstream para ma-supply yung mga kailangan ng ating muscles and tissues and also yung energy para magkaroon ng energy ang katawan.
2: Di ba, Doc, pag nagpapalipid profile, kasama din yung triglycerides.
3: Yes.
2: Kumbaga, package yun doon. Parehas lang ba yan, yung triglycerides na yan at saka yung cholesterol?
3: Kung titingnan natin, pareho silang lipid. Pero hindi sila pareho ng cholesterol. Magkaiba kasi ang functions ng triglyceride at ng cholesterol. Ang triglyceride is derived from food. Ang cholesterol ay ginagawa mismo ng ating katawan. Unlike yung cholesterol ay ginagawa ng ating liver. Ang ating liver mismo nagpo-produce ng cholesterol to build cells and hormones. Kaya kung titingnan natin, 50% ng bawat selula natin is cholesterol. And also ang ating brain is majority is cholesterol
2: din.
3: Nanggagaling yan doon sa tinatawag pinoproduce ng ating pong yung tinatawag natin ng ating liver. And ang unburned or hindi nasunog o hindi nagamit na pagkain is yun po yung triglyceride. Ang simple distinction yan, ang triglyceride is energy storage, yung cholesterol is structural building blocks ng ating katawan.
2: Ano ba, Doc, yung normal level ng triglyceride sa ating pangangatawan na dapat bantayan ang ating pong mga ka-wellness?
3: Well, kung titingnan natin ang measurement, normal, less than 150 milligram per deciliter. So kapag ang ano po ninyo, let's say nagpa-lipid profile kayo, tapos 150 or between 120 or 150, that is normal range. Pagka umabot na ito ng 150, 152, 153, mataas hanggang 139 milligram per deciliter, is yan po ay borderline na mataas na. Kapag umabot na ng 200 hanggang 499, sobrang taas, and that is greater risk. Pag nagpatong na ng 500
2: pataas.
3: 500 pataas, yan ay nagkakaroon na ng risk acute inflammation sa pancreas, known as tinatawag natin na pancreatitis. Mm-hmm. Kaya ibig sabihin ang naaapektuhan, pangunahing naaapektuhan nitong pagtaas ng triglyceride is ating pancreas.
2: Nako. Ayun, so mga kababayan natin, ha, always take note. Ang triglycerides, ito yung mga tira-tira ng mga pagkain natin. Kung tawagin, lahat ng mga nakain natin, ano? Whether that is fats, carbohydrates, or proteins, ano? Basta hindi nagamit yan ang ating pangangatawan as our source of energy or sa yung pagkain ng atin pong mga kalamnan, ay nagiging triglycerides yan. Eh, biruin mo, Dok, pag pumatok ng 500 yan, ibig sabihin, ang dami mong nakain na hindi nagamit,
3: na hindi
2: ng,
3: nagamit
2: katawan
3: ng katawan
2: mo.
3: And it is damaging.
2: At ang number one na namumroblema niya, nagre-reklamo, yung pancreas natin, mga kababayan. Ano ba, Dok, Ron, ang epekto ng masyadong mataas na triglycerides sa ating pangangatawan, maliban doon sa burden na naidudulot ito sa ating pong pancreas?
3: First thing is yung tinatawag natin tigas ng ating mga ugat. As we have discussed kahapon with regards doon sa atherosclerosis, kapag ang isang tao ay nagkaroon ng bara sa kanilang mga ugat, yan ay nagkukos ng mga cardiovascular disease. So, excess triglycerides ay nagkocontribute sa hardening or pagkapal ng ating mga arterial walls. Ang nangyayari kasi is yung tinatawag natin yung excess triglyceride or over na dami na triglyceride, that cause inflammation doon sa ating ugat. So kapag ka nagkakaroon ng inflammation, of course ang gagawin ng ano ng LDL, kasi ang trabaho ng LDL is to repair. So ang gagawin niya is didikit siya kung saan yung parte ng L na nasunog. Kaya pag nangyari nag-accumulate doon yung ano yung cholesterol, and then supposedly foreign yon sa ugat natin na merong nakadikit na cholesterol doon. So ang gagawin ng katawan is papadala niya naman yung ano yung macrophages para kainin yon, and then magkakaroon ng parang bula na form. And then kikita sila bakit merong bula na form doon. Ang nangyayari naman yung mga bula na form na yon nagka-catch yun ng calcium. So kaya nagkakaroon ng calcium deposit. Ito naman ang iniisip naman ng katawan, may calcium pero walang buto. Kaya ang gagawin is magpapadala naman siya or merong calcium pero walang muscle. So ang gagawin niya is magpapadala naman ng tinatawag natin na muscle or protein, didikit yung protein, magkakaroon ng fibrosis doon. Kaya ang mangyayari, yun ay magiging accumulation ng tinatawag natin ng plaque, yung calcium deposit, cholesterol deposit, at yun ang magiging dahilan, naliliit yung tinatawag natin na ugat. And these causes ng tinatawag natin ng pagkakaroon ng risk ng heart disease and stroke. Ang pangalawa, yung na-mention kanina, Doc, is yung damage doon sa ating pancreas.
2: Lapay.
3: Yes, sa lapay. So, extremely high levels, usually above 500 milligram per deciliter, nagkaka-trigger yan na acute pancreatitis. And of course, ano ang ano niyan? Ano ang resulta pag nagkakaroon ng acute pancreatitis? That damage just the cells doon sa pancreas, which would cause later on na tinatawag natin na mahinang pag-produce ng insulin sa ating katawan. And that is the reason why yung sobrang pagkain natin, lalo-lalo tayo mga Pilipino, ang lakas na ating kumain ng L ng ano.
2: Kanin.
3: Rice is life. Rice is life talaga. Tapos kalimitan, pag napapasarapan ng kain, lalo-lalo na pag bagong sahod, pupunta doon sa mga anli. Kasi yun, mas maganda kasi para sulit sa bayad, kailangan anli. Yun ang nangyayari. So that causes intense abdominal pain and inflammation sa ating pancreas. Pangatlo, yung tinatawag natin na fatty liver disease. Kaya meron tinatawag, Doc L, na non-alcoholic fatty liver disease. Yes, ang iniisip natin dati na ang nagkukos ng fatty liver is yung ano, yung alcohol. Later on, hindi pala ang ala, kung hindi yung sobrang pagkain natin ng mga carbohydrates, lalong-lalo na ng kanin. So, kaya mga ka-wellness, dun sa mga mahilig mag-unlirize, mahilig lalong-lalo na dun sa puti na kanin. Lalong-lalo na pagka-hasmin yung kanin na yun. Po, ang sarap kainin.
2: Taob ang kaldero.
3: Lalo-lalo na pag may ginataan, di kaya something na medyo maalat yung ulam, napaparami ng kanin.
2: Naalala ko tuloy yung gana daw niya, depende daw sa ulam.
3: Well, Kasi ang ano nagkakos ng appetizing effect yung panlasa natin. Tama. Especially yung medyo maalat-alat at diretso direct doon sa ano yung tinatawag natin taste bud yung ulam. Kaya nagkakos ng fatty liver and also this causes signaling metabolic trouble o yung tinatawag natin na metabolic syndrome. Mapapansin niyo yan, lumalaki yung bilbil natin, tapos lumalaki yung timbang, tapos ang nangyari is tumataas yung blood pressure natin. At makikita doon sa lipid profile, kapag mataas ang triglyceride, mababa din ang high density lipoprotein or yung tinatawag natin na HDL levels ng katawan.
2: At ito dapat tandaan ng mga ka-wellness natin. Ha? Kung ano yung mga nagpapataas ng trigly, bukod doon sa mga nabanggit mo, Doc Ron, ano? Na sobrang pagkain, sobrang carbs, dagdagan pa natin. Ito, ito yung mga literal na nakakapagpataas ng triglyceride natin at malakas makapagpataas ng triglycerides level. Kasi yung iba, Doc Ron, kumbaga, minomonitor nila yung dami ng kinakain nila.
3: Kinakain.
2: Ang problema, yung iniinom nyo ng mga sweets. Hindi na namomonitor, Doc Ron. Hindi na namomonitor yung mga sugary drinks or mga sweet drinks.
3: At yung pagka-sweets, diretso yan sa bloodstream.
2: Yun pa naman ang problema sa mga inumin na mga matamis. Ha? Lalo na yung mga pinampatamis dyan, hindi naman natural. Kasi kadalasan naman talaga ngayon, yung mga commercialized drinks. Yung mga, ano,
3: high fructose
2: na mga, ano, mga inumin. Eh, talagang chemicalized yung pinampatamis doon sa kanila. Ano? So, yung mga matamis po na iyon, mga ka-wellness, take note, yung simple analogy sa formation ng triglycerides is yung mga hindi nagagamit ng excess. Katawan natin or yung excess na ng mga macros kung tawagin whether it is fats, carbohydrates or proteins, ano?
3: Yeah.
2: Kadalasan naman talaga is sa mga carbohydrates tayo lumalagpas talaga, ano? Minsan sa fats, ano? Bibihira lang yung sa protein. So itong mga ano na ito, itong mga sugary drinks or mga sweet drinks, mga kaibigan, kino-convert yan ng liver natin into fats or fatty acids kung tawagin, ano? Pagka hindi nagamit ng katawan mo yung carbs na yon, i-convert yon into glycogen, yung glucose i-convert into glycogen, and apparently ay i-convert din yan into triglycerides, ano? So the more na ikaw ay malakas uminom ng mga sugary drinks, bantayan nyo yung triglyceride nyo. Pwede nyo namang pwede nilang eksperimentohan, Doc Ron. Pwede nyo eksperimentohan. Or kung yan na yung gawain mo mismo, magpa-lab test
3: pa-check
2: ka na.
3: Kayo, pa-check
2: magpa-lab
3: kayo ng lipid profile.
2: Tingnan
3: ninyo
2: po ninyo yung triglyceride nyo. Kung mataas ba yan. Kasi kapag ka kayo ay malakas uminom ng mga sugary drinks, tapos hindi nyo naman ginagamit, okay lang sana, Doc Ron, kung nakainom ka dyan ng mga mga milk tea, tapos itinakbo mo ka agad dun sa treadmill ng isang oras. Pwede
3: problema,
2: pa yun.
3: Ang problema, pagkatapos ng milk tea, sasandal na lang. Tapos ayun kasi aantukin ka talaga.
2: Yun lang doon yung problema doon. Oh. Ano? So yan sa mga kababayan natin, yan ang nagiging problema ngayon. Isa pa, yung mga refined carbohydrates. Mga tinapay na yan, puting kanin, mga pasta, any products ng refined flour, mga ka-wellness, ano, ay napakabilis ng ano yan, napakabilis ng pag-breakdown yan. Lalo-lalo na mga ka-wellness, ha, yung mga pagkain na halos walang fiber. Napakabilis ng breakdown noon into glucose.
3: Mataas kasi yung glycemic index.
2: Kaya pansinin nyo, kapag nakakain kayo ng mga ano, itong mga matamis na or mga produkto ng ano, ng refined flour, mabilis itong magbigay sa inyo ng lakas. Kung gagamitin nyo, maganda. Ang problema, pagka hindi mo ito nagamit, ang bilis ng convert ito into glucose. Ang problema, Doc Ron, mabilis kaging gutumin. Mabilis kang gutumin kasi ang bilis nga ng breakdown niya eh. Pag na-digest siya, i-breakdown niya yung katawan mo. And then, yung katawan mo maghihingi uli ng another source.
3: Kasi absorb na diretso.
2: Kasi na-absorb na diretso. So, tendency nun, makikrave ka naman for more. Ano? Kaya yung iba, na-overeat na. Ayan. Basta walang fiber or kulang na kulang sa fiber yung mga kinakain po natin. One thing also is yung mga saturated fats at saka yung mga trans fats. Ito pa naman yung tricky sa mga saturated at saka mga yung mga trans fats. Kasi ang mga ito, Doc Ron, ay meron silang yung appetizing,
3: appetizing effect.
2: Ayan, sa atin pong panglasa, sa gana natin.
3: Pagka mamantika, talagang masarap.
2: Oo. Tingnan mo naman yung mga bulalo, di ba? Lalo pagka pulang-pula. Oo. And that, tinitingnan mo pa lang naglalaway ka na talaga. Oo. So yun mga kaibigan, no? Yung mga fats kasi na yan, pansinin mo ha, pag may nilagang kamote diyan, at saka mayroong may pritong kamote, o yung kamote kyu.
3: Ay, mas masarap ang prito.
2: Anong mas mabilis na uubos?
3: Lalo-lalo na pag yung kamote kyu. Ako pa mahilig talaga ako diyan. Kamote kyu. Mas pipiliin kalimitan.
2: O kaya yung patatas na nilaga
3: kaysa sa
2: french fries.
3: Tapos
2: ano mas mabilis maka maubos,
3: Tapos nilagyan pa ng flavoring na
2: mga flavor, barbecue ba yan or cheese? So, appetizing talaga yung mga fats, mga kaibigan. Kaya nga, yun yung isa sa mahirap tanggihan ng panglasa natin. Kasi nga, layo-layo na pagka yun ay nakasanayan na nandila natin, syempre nagsisend yun ng good signal sa brain natin. Kaya talagang mapapalaway ka at mapapakain ka talaga. Ang problema dun, Doc Ron, dun sa mga saturated at saka sa mga trans fats na yun, malakas din sila magpataas ng triglycerides level ng atin pong pangangatawan. Kasi mabilis nga sila, Doc Ron, mabilis yung digestion nila sa atin pong pangangatawan, ha. Next is alcohol also. Yes. Napakalakas nito. Kaya nga 'di ba, meron tinatawag na alcoholic fatty liver.
3: Yes.
2: Kasi yung alcohol, alam niyo ba ang alcohol, mga kaibigan, napakataas ng calories ng alcohol. Kaya nga yung mga mga alcoholic people, yung mga heavy drinkers, pansinin niyo, may isang sila, they have one thing in common. Malalaki yung tiyan.
3: Yes. And then meron ako nakitang video na doon daw sa caloric intake. Zero calories yung yung alcohol. Pero hindi nila alam na kapag ka pumasok sa ating atay, it will be converted into much more or much greater calories doon sa loob ng ating.
2: Yun na nga. Yung pandaya doon Kaya yung iba, tinitingnan na, zero calories.
3: Zero calories. Lalo-lalo na pagka gin, zero calories yan.
2: Nako, kaya dapat bantayan yan, ha? And lastly, yung excess calories na yan. Kaya nga dapat meron kayong calorie count kung tawagin. Lalo-lalo na kung meron kayong history na before or meron kayong current condition na mga fatty liver na yan or sobrang taas ng triglycerides sa pangangatawan nyo, you need to count your calories. Napakahalaga po niyan, mga kaibigan, na mabilang nyo yung calorie na pumapasok sa inyo pong pangangatawan. Isa kasi iba, tansya-tansya na lang, Doc. Pero pagka masanay kayo na mag-count ng calories po ninyo, especially kung magka-caldef ka, calorie deficit, napakaganda ito na pangontra din dito. So yan, kinakailangan yan na makontrol yung calorie intake mo kung gusto mong maiwasan itong ganitong problema, Doc Ron.
3: Another point is ito pong kulang tayo sa paggalaw. Isa din yan sa punto kung bakit tumataas yung triglyceride level. Kasi merong intake pero walang tinatawag natin na disposal.
2: Walang burning
3: effect. Ang nangyayari kasi sa ating katawan, Doc L, kapag ka hindi tayo kumakain or hindi tayo nag-exercise, tapos sobra tayo pagpasok ng mga calories sa loob ng katawan, ang enzyme po na kung saan yung LPL, kapag tayo po ay hindi nag-exercise at umuupo sa mahabang periods, bumababa ang activities nito by 90%. Ibig sabihin, yung katawan natin is to be tigil sa pagsusunog ng calories. By 90%, ha?
2: Grabe.
3: kapag hindi tayo nag-exercise. And also, another thing is poor fat and carb metabolism. Ang inactivity ay nagpapababa ng overall lipid and carbohydrate metabolism. Kaya yung mga energy na unused, it will be turned into triglycerides. Another thing is kapag hindi tayo hindi tayo nag-exercise, ang insulin sensitivity is very low.
2: Bumababa.
3: And that is the reason why, of course, yung mga asukal na hindi na-absorb sa katawan, that will be turned again into triglyceride. And also makikita natin yung weight gain and also inflammation. Chronic eating contributes ng weight gain and also inflammation kasi sobrang daming calories, sobrang daming asukal at sobrang tumataas yung ating triglyceride level. And also, mind you, mga ka-wellness, ito pong smoking ay bakit paano? Wala namang caloric intake yung ano. Bakit nagpapataas yun ng triglyceride? The problem with smoking is, ang nangyari is nagiging ano siya, nagiging toxic siya sa ating katawan. At ang pag-breakdown nito, pagpapalabas nito o pagtapon, kasi toxin ito, kailangan gagawin, ang gagawin ng katawan in order na matulungan na ma-dispose ito is to make more triglyceride. Kasi inflammatory siya eh. So, we make triglyceride in order to ano, to neutralize itong epekto ng mga ano na ito, ng mga tinatawag natin ng effect ng paninigarilyo. And also, nagpapataas din ang stress. Kapag ang stress ang isang tao, sigurado tataas din ang triglyceride level.
2: Kaya akala ko ba, Dok, anti-stress nila yung ano, yung paninigarilyo daw.
3: Anti-stress, nawawala yung boring mo, pero yung effect is meron pa ding stressful effect. Yung toxicity kasi ng
2: kumbaga sa ano nila, Doc, siguro sa
3: feeling nila.
2: Sa pag-iisip nila.
3: Pag-iisip.
2: Na parang kumakalma yung katawan nila. Pero sa, in reality, yung katawan mo mismo, stress na stress.
3: Stress na stress. Kasi yung cortisol level mo talagang nataas din. And also yung inflammation sa katawan. And of course, ang mangyayari din kapag hindi tayo na gumagalaw, bababa yung ating HDL level. Kaya according sa study, yung HDL ratio, kapag HDL is to triglyceride 0.1, is that is normal. Pag umabot ka na ng 3, that is 50% increase na ng tinatawag natin ng risk ng cardiovascular disease and heart attack. 0.3 lang ha, 2 points up lang. Tataas na, how much more pag mag 5 points up. Sabi doon is kailangan agad ma-address kasi yun ay magiging cause na ng heart attack.
2: Kaya yan, sa mga kabayan natin, nako, napakarami pa tayong pag-uusapan, mga ka-wellness. Kaya mamaya pagpapatuloy pa natin at pag-uusapan natin yung mga bagay na makakatulong paano natin mas makokontrol kapag ka tumataas na ang triglyceride level ng inyo pong pangangatawan. At kung paano po pe-prevent, ayan, kaso pamagitan ng mga natural na mga pamamaraan. Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
0: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zafran Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafran Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zafran Plus Coffee Mix.
0: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, text lamang yan sa atin pong numero. At ipon sa text line 0969-6096545. Balik tayo, Doc Ron, sa ating pinag-uusapan patungkol sa triglycerides. Ito po yung mga proven na pamamaraan kung paano natin matutulungan ang pagpamabalik sa normal na level ng triglycerides sa atin pong pangangatawan. Doc Ron, ano ba yung pinakaunang pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan?
3: Kung makikita natin doon sa na-mention natin kanina, ano, ang kalimitan na nagpapatas ng triglyceride is mga refined na mga pagkain. Ngayon naman, ang pinakamadali or pinakalogical, kung titingnan natin, and it is not only logical, it is scientifically proven na kung saan ay tumutulong magpababa ng triglyceride is yung tinatawag natin na soluble fiber. Ang soluble fiber, those are fibers na kasama doon sa mga kinakain natin. Let's say, for example, doon sa mga carbohydrates, doon sa unpolished rice, meron siyang soluble fiber. Doon sa kamote,
2: mga gulay.
3: May gulay. Doon yung soluble fiber. Ang ginagawa kasi ng soluble fiber, Doc L, is kanyang binabalot yung fat. fats, mm-hmm. excess fats, and also carbohydrates. Mm-hmm. Kaya ang mangyayari kapag ka nabalot ng ano ng fiber yung ano yung carbohydrates, mm-hmm. fats, and also yung protein doon sa kasi ang fiber hindi kayang tunawin, hindi kayang i-digest ng ating katawan. So kapag ka nabalot siya doon, ang nangyayari is hindi siya agad na-absorb mm-hmm. ng ating ano bloodstream. Uh-oh. Kapag ka hindi siya na-absorb ng bloodstream, ibig sabihin hindi magkakaroon ng spike. Mm-hmm. Ngayon pag needed ng katawan, ganito katalino yung katawan. Pag needed mm-hmm. ng katawan natin ng energy, bubukas na naman siya yun. Tapos mm-hmm. magpapalusyot siya uli ng tinatawag natin ng mga macronutrients mm-hmm. doon sa ating katawan. Liban diyan, ito din ay nag improve ng insulin sensitivity. Mm-hmm. Kapag ka ang isang tao is nagkakaroon ng insulin resistance, mm-hmm. ang palaging pagkain po ng gulay ay nagkukos ng insulin sensitivity. Mm-hmm. Kasi ang mangyayari, hindi palaging hindi kumbaga para bagang niloloko na kakatok sa pinto, mm-hmm. tapos pagbukas mo wala na walang tao. Oo. Tapos kakatok na naman, walang mm-hmm. tao. So ang mangyayari, sabi niloloko na lang ako. Kaya kahit anong katok na katok, kahit na meron ng tao, hindi na siya magbubukas. Mm-hmm. Ganon ang nangyayari kapag nangyayari doon sa ating
2: sa ating selula.
3: Mm-hmm. Pero kapag siya momentary o sa tamang panahon siya mm-hmm. kakatok, edi ang gagawin is papapasukin yung glucose ng ating selula. So nagiging sensitive siya mm-hmm. doon sa tinatawag natin pagpasok. Ang pinakamagandang source mm-hmm. Ng tinatawag natin ng soluble fiber is yung mga legumes. Mm-hmm. Black beans, yeah. Lentils, chickpeas, mm-hmm. kidney beans, magandang source. According sa study, ang pagkain ng beans araw-araw thus reduces your risk of colon cancer by 75%. Mm-hmm. Liban sa pagpapababa ng triglyceride, mm-hmm. cancer reduction pa ng tinatawag natin ng colon cancer. And also whole grains, oat bran, barley sa atin mm-hmm. sa Pilipinas, unpolished rice. Yeah, no. Pinaka the best maghanap kayo ng pinakamagandang mm-hmm. source ng unpolished rice.
2: Brown rice, red rice.
3: Yes, black rice. Mm-hmm. Mas mahal ang black pero mm-hmm. mas para sa akin mas maganda siya kasi napakataas ng antioxidant level. Mm-hmm. Also, mga prutas, any mm-hmm. kind of fruits is meron po yung fiber. Vegetables, lahat ng gulay meron, mm-hmm. seeds, and also sa suplemento naman, meron yung psyllium husk. Mm-hmm. Nga lang, kapag sobrang napadami, that causes constipation at mm-hmm. kapag hindi kayo umiinom ng tubig, kailangan maraming tubig. Ang pinaka-safe, if you want na fiber, is mm-hmm. inulin fiber. Kasi mm-hmm. water-soluble siya. Mm-hmm. Hindi siya yung rough na tinatawag na klase ng fiber. Mm-hmm. At ang recommended aim is 25 to 30 grams of fiber per day. So kapag let's say for example nasa tatlong beses ka kakain ng gulay sa isang araw is maaabot mo na yung tinatawag natin na recommended intake. Mm-hmm. Mas marami, mas the best pa
2: rin. Yun, no? Kaya huwag niyong kalimutan, ha? Fiber, napakahalaga yan sa mga pagkain natin. Kaya nga, have you ever wondered, ano? Mm-hmm. Yung mga whole foods kung tawagin.
3: Yes.
2: Sila, kumbaga full pack sila ng mga fiber.
3: Fiber, oo. Lahat ng hindi po proseso ng tao, may fiber yan.
2: Bakit nga naman, Dok? Kung yung nakakatulong sa katawan natin,
3: yes.
2: Gustong tanggalin. Gusto natin tanggalin. Kumbaga, naisasakripisyo natin yung sustansya
3: yes.
2: doon sa lasa ng mga pagkain na ating kinakain.
3: Mas masarap kasi pag wala, lalong-lalo na yung mga maalala ko, yung mga gustong mag-transition sa unpolished rice. Sasabihin ko, ay yung mga mahilig sa white rice, sasabihin ko, mag-unpolished rice kayo. Dok, ang gaspak. Sa dila, tapos walang lasa. Kasi ang purpose kasi noon, well, kapag kang nguyain mo, the more that you chew, ito kasi ang problema sa atin sa mga maraming kababayan natin, dos bandas, sinatawag ko yung dos bandas pagkakain. Banda sa kanan, banda sa kaliwa, lunok. Hindi na nginunguya. Kung gusto ninyong malasahan, ma-appreciate ninyo yung lasa ng pagkain, kailangan po ninyong nguyain yun ng maigi. Kasi ang digestion hindi nagsisimula sa tiyan. Nagsisimula yan dito sa ating bunganga. Kaya nga nilalagyan tayo ng ngipin ng Panginoon para yun ang panggiling. Hindi po gilingan yung ano. Well, doon nag-ano din, nagtitake place digesting, yung final digestion. Final digestion, pero yung breaking down, mm-hmm. at saka kapag kumakain tayo, mm-hmm. yung ano, yung laway, alam niyo ba ang laway is napaka-essential sa pag-breakdown ng ano, ng carbohydrates, mm-hmm. and especially doon sa yung tinatawag para hindi tumaas, mag-spike yung anong blood sugar natin. Pero kapag nilunok mo, kung minsan tinutulak pa ng tubig, mm-hmm. kasi nabubulunan, ay sigurado tataas talaga ang triglyceride, tataas ang blood sugar, of course tataas din ang triglyceride level ng katawan.
2: Mm-hmm. Maliban niyan, Doc Ron, mayroong mga certain fats na mahalaga sa katawan natin. Ito ang tinatawag ng mga essential fatty acids. Tulad po ng omega-3 at saka yung mga MCTs kung tawagin. Uh-huh. Mahalaga yan sila sa pagpapanormalize ng trigly or triglyceride sa ating pangangatawan. Paano ba, Doc, nangyayari yung health benefits ng mga omega fatty acids, uh-huh. as well as yung mga MCTs para manormalize yung level ng trigly sa katawan ng tao?
3: Yung omega-3 fatty acids, tatlo kasi yan. DHA, EPA, at saka I forgot the other one. Uh-huh. Ang itong primary is EPA at DHA. Ang ginagawa niya is pinapababa niya yung creation ng ating liver, uh-huh. na pag-produce ng VLDL. Uh-huh. Hindi lang LDL ha, meron pang VLDL. Ang VLDL is very low density lipoproteins, mm-hmm. which are carriers ng triglyceride sa ating dugo. Mm-hmm. Kaya pag mataas yung yung VLDL, ibig sabihin madami ding triglyceride kasi mm-hmm. proportionate yan sila. Mm-hmm. Siya yung tagadala eh. Kasi ang carrier ng ibang mga waste sa katawan, mm-hmm. is yung HDL. Mm-hmm. Ang carrier naman ng mga toxin sa katawan, mm-hmm. yung VLDL. So, ang nangyari is it increases breakdown, mm-hmm. at binuboost nito ang enzyme called lipoprotein lipase, mm-hmm. or LPP, mm-hmm. no? So which ang ginagawa nito is nagbe-breakdown ng triglyceride and also nag-a-activate ng receptors sa liver ng alpha or PPAR alpha receptors, mm-hmm. na sinasabi sa ating cells na sunugin yung mga fats. Rather na, mm-hmm. i-imbak niya, sasabihin ng katawan, sunugin mo, mm-hmm. yan. Kapag na-activate yung mga receptors na yon. Yung MCT naman, yung omega-3 kasi mostly is makukuha natin doon sa mga fatty fish, mm-hmm. Sa omega-3. Pero alam nyo ba na ang fatty fish hindi kumukuha, hindi niya basta pinroduce lang. Mm-hmm. Ang saan yun, alam nyo kung saan nakukuha, mm-hmm. nila yung omega-3? Doon sa cold water seaweeds. Mm-hmm. Kaya kung gusto ninyong ang problema kasi sa Doc L, mm-hmm. sa itong problema sa fish derived, mm-hmm. is yung contamination ng mercury,
2: mga heavy metals.
3: Yun ang problema. Kaya nagiging objectionable na ngayon yung sources, especially, mm-hmm. sa fish. Mm-hmm. Pero ang pinaka the best is doon kayo sa plant-based. Especially yung tinatawag natin na yung flaxseed oil, or di kaya yung chia seeds. Flaxseed oil,
2: meron din yung EPO, mm-hmm. evening primrose oil.
3: Evening primrose, meron ding mataas na omega-3, mm-hmm. fatty acids. Kaya kung gusto niyo ng kaya sinasabi nila fats yun, pero bakit fats, mm-hmm. din ang tinatawag na nakakatulong? Well, mm-hmm. of course meron siyang different function. Mm-hmm. Mas pinapabilis ng omega-3 ang pag-metabolize tong mga yung tinatawag natin ng mga fat, especially yung triglyceride. Ang MCT naman is ito pong medium chain fatty acids. Mm-hmm. Ito yung pinaka-popular at pinaka-available sa atin. Mm-hmm. Kasi yung flaxseed oil, import yun. Ang pinaka-available sa atin, MCT. Saan, mm-hmm. makukuha yung MCT? Marami sa atin. Yung tinatawag natin na niyog, mm-hmm. or coconut oil. VCO or coconut oil, mm-hmm. man yan, is napakataas sa medium chain fatty acids. Na kung saan, ito yung ito yung gatong. Mm-hmm. Mm. Kapag iniisip natin na yung diyog nakakataba, no. Mm-hmm. Alam nyo ba na yan yung gatong para masunog yung taba ninyo. Mm-hmm. Kaya mapapansin ninyo pag ipahid ninyo ng yung VCO, mm-hmm. medyo warm siya.
2: Tama.
3: Warm yung effect niya simply because that is burning fuel, mm-hmm. ng ating katawan. Rapid energy conversion ng MCT goes straight to the liver via, mm-hmm. portal vein, which are quickly burned ng ating katawan. At At alam nyo ba na yung MCT hindi na kailangan doon sa tiyan i-metabolize. Dito pa lang sa bunganga natin is natutunaw na siya. Ganun kaganda yung MCT. And that is the reason why taking premium D3, especially kapag meron kayong gusto nyo i-address yung yung triglyceride level ninyo, and also yung meron kayong tinatawag natin, meron kayong problema sa mataas na blood sugar level, in which converts into excess triglyceride sa katawan. Taking premium D3, 2 soft gel, 2 beses sa isang araw. 2 sa umaga, 2 sa gabi is nakakatulong.

0: taking yung mga MCTs is napakagandang pamamaraan sa pagpababa ng tinatawag natin na triglyceride.
1: Mm-hmm. Yan, so mga ka-wellness natin, ano, bukod sa pagpapalower ng triglycerides sa pamamagitan ng mga ano niyan, mga tulong ano ng iba't ibang mga fats and also pagbawas sa mga macros natin, eh kinakailangan naman eh pataasin natin yung ano yung burning ng pangangatawan natin dun sa mga macros na yon, ano, kasi dalawa lang yan, Doc Ron. Kung gusto mong bumaba yung trigly mo,
0: gamitin.
1: Babaan mo yung intake mo ng macros mo, babaan mo yung intake mo ng calories mo, or
0: sunugin.
1: Mas damihan mo yung paraan kung paano mo sinusunog yung mga macros na yun or yung mga calories sa inyo pong pangangatawan. Ano? Kasi yun naman ang purpose, Doc Ron, ng ano eh. Yun naman ang purpose ng mga macros sa katawan natin para gamitin ng katawan natin.
0: Eh yung, gusto natin ano eh, gusto kumimbak eh. Okay lang sana kung ano yan, yung tinatawag na savings account. pero sa pagkasa katawan na, ako hindi po.
1: Yun na nga. Gusto natin mag-deposit lang lagi. Hindi naman natin ginagamit. Oo, so, hindi yun maganda in terms sa health natin, mga kaibigan, no? So para masunog yung mga ano na yan, yung mga macros na yan, no? Hindi kape ang pangsunog diyan, ha. Kasi maraming yun, ha, maraming yun nag-advertise, ito inom ka lang ng kape sa loob ng isang buwan, papayat ka na, masusunog ng husto yung mga ano mo, mga trigly mo o yung mga calories mo diyan sa iyong pangangatawan. Hindi po. The only way to burn itong mga ano na to, mga calories na to o yung mga triglycerides na to is through physical activity. Wala pong iba, mga kaibigan, no? Through physical activity sa pamamagitan ng paggawa natin, pagkilos natin, diyan po natin yan na-burn, ano? Yung mga calories po na yan, or yung mga triglycerides na yan. So you need exercise from mild to paano? Kumbaga pa-intense ng pa-intense exercises ang kinakailangan mo. Meron nga nga naalala ko yung advice ni Doc Alvin, ano? Kapag kumakain ka daw, maganda ang gawin mo kapag nakaupo ka, 'di ba? Pag kumakain tayo nakaupo, move your calves, mga kaibigan, ano? Yung inaano yung ano
0: up
1: nila,
0: and down.
1: Up and down. Yung calves nila.
0: That is clinically proven na nagpapabilis ng tinatawag natin ng metabolism ng ating sugar up to 52%.
1: Yes. Oh. Pero kung gusto mo nang mas the best pa doon, after mong kumain, maglakad-lakad.
0: Yes, walking.
1: Yan. Yun yung isa sa mga ano, mga advices.
0: Gusto sumandal agad.
1: Yun, dahil pagka nasobrahan ng kain.
0: Napasobrahan.
1: Nako, ang sarap na isandal. Pagkasandal, nako. Hilig ka agad, you know? So yun yung mga maganda gawin natin, mga kababayan, ano? Kung gusto po natin na mas maging maging maganda yung pagsunog ng pangangatawan natin, ng mga ano na yan, mga naipapasok natin sa ating pangangatawan, is we need to use it, ano? Gamitin natin ito sa ating pagkatrabaho, sa ating pag-exercise. Kaya hindi talaga maganda, Doc Ron, yung ano, sedentary lifestyle.
0: Yes.
1: Lagi ka na nakaupo.
0: Ginawa kasi tayong gumalaw eh.
1: Tama,
0: ginawa tayong dapat.
1: Bakit meron tayong mga joints? Bakit meron tayong kalamnan?
0: Muscles.
1: May buto tayo.
0: Bones, yes.
1: Kaya we are designed to move. Ano? At kinakailangan na ano natin, gamitin po natin yun. Ano? So yan ha, sa mga kababayan natin, yung pagkikilos natin at yung pag-exercise natin, nakakatulong yan sa buong pangangatawan natin. Especially sa mga parte kung saan ginagamit ng katawan natin yung metabolism process, ano? So yung liver natin, yung atin pong pancreas, yung digestion po natin, na bibinipisyohan yan sila sa pamamagitan ng pag-exercise. So gawa kayo ng mga ano, plan, exercise plan kung tawagin, ano? Depende kasi yan, Doc Ron, sa ano mo, sa edad mo, sa condition mo. So hindi lahat ng tao kayang mag-gym, hindi lahat ng tao kayang mag-cycling, hindi lahat ng tao kayang tumakbo ng matagal o malayo. So kinakailangan i-plan mo yung exercise na gagawin mo. Umpisahan mo sa pinakasimple.
0: Yes.
1: Huwag mo na yung ano, intense agad. Umpisahan mo sa pinakasimple, yung kaya mong gawing consistent. No, yung maiko-consistent mo yung exercises na yun. Kasi iba, Doc Ron, gusto agad na ano, kumbaga motivated eh. Motivated. Sabi ni Doc, mag-exercise
0: lang
1: daw.
0: Isahan lang.
1: Eh kinabukasan, pagkarinig sa gabi ng program natin, kinabukasan, tumakbo.
0: Aha.
1: 5 kilometro.
0: Nako po.
1: Nako, pinamaulan. Wala na. Isang linggo.
0: Wala.
1: isang linggo masakit ang katawan, masakit ang paa. So hindi na tuloy naging consistent
0: yung exercise. Wala na yung motivation ng exercise.
1: Kinakailangan, ano kayo, lalo

0: Kung hindi kayo ano, hindi kayo
1: sanay
0: sa mga exercises. Umpisa mo sa pinakasimple. Uh-huh. Pinakasimple niyan is ano eh, deep breathing exercises. Uh-huh. And then stretching exercises, and then walking. Umpisa ka na sa walking, uh-huh. Brisk walking hanggang sa kaya mo na mag-jogging, uh-huh. Hanggang kaya mo nang tumakbo. Uh-huh. O, tapos lalakad. Syempre pagka na-adapt mo na ng pangangatawan mo yung ganung exercises, pwede ka na dun sa mga ano, strength exercises. Oh. O yung mga resistant exercises. Uh-huh. Hanggang sa pa-intense mga kaibigan, no? So yun yung kinakailangan po nating gawin mga kasama, no? At syempre, ano ba dok ang naibabahagi ng Santone Gold natin if i-incorporate nila ito doon sa mga nababanggit natin?
1: Yung Santones natin, kasi as na-mention natin kanina, mm-hmm. yung inflammation, yes, stress, so. Nagpapataas ng lipid natin. Mm-hmm. Ang ano Santones, mayroong antioxidant na nag-reduce ng oxidative mm-hmm. stress at kinukombat nito o nilalabanan ang inflammation mm-hmm. na kung saan link sa pagtaas ng lipid profile. Mm-hmm. Nandiyan din ang apalayaan garlic na nagsusupport sa ating blood sugar metabolism. And also nagpapababa ng blood sugar level mm-hmm. and also nagpe-prevent ng liver pre-prevent niya ang liver na mag-produce ng mas marami pang glucose na gagawin ito triglyceride. Mm-hmm. Malunggay ang spirulina, napakataas sa mga phytonutrients mm-hmm. na nagsusupport ng overall metabolic balance natin. Kaya mapapansin niyo kapag ka ang isang tao or may nagtatanong sa amin dito sa program mm-hmm. With regards sa blood sugar, mataas ang lipid profile, mm-hmm. may problema sa creatinine, bakit namin nagsasama palagi yung Santone Plus Gold at saka yung Premium D3 mm-hmm. kasi yung function nila is talagang swak doon mm-hmm. sa especially kasi itong ano triglyceride is metabolic problem. Oh, ito ay swak na swak sa mga metabolic problem na mga disease, and that is the reason why palagi po namin nire-recommend kasi mm-hmm. hindi lamang testimony yan. Tama. Kami din mismo ginagamit namin mm-hmm. araw-araw at makikita po ninyo kung kayo din pag masubukan ninyo especially in the span of 3 months time mm-hmm. na straight na paggamit niyan, depende doon sa problema ninyo, ay mapapansin ninyo yung effect niya sa katawan. Of course, hindi pwede na wala yung ano, walang pag-transition mm-hmm. doon sa mga pagkain o pag-iwas doon sa pagkain at walang exercise. Kasama po yun. Mm-hmm. Kasi holistic approach po tayo. Hindi po, wala pong magic sa gamutan. Mm-hmm. Wala pong magic.
0: So, yun, sa mga kababayan natin, ha? Oh, lagi natin inuulit dito, hindi guarantee uh-huh. na kapag umiinom kayo ng mga supplemento, especially mga supplements natin, uh-huh. You can do whatever you want. Uh-huh. No? You can eat whatever you want. Uh-huh. Ano? Hindi po ganun yun, yes. Mga kababayan, ha? Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, kumbaga, ano, balansehin natin lahat, uh-huh. ano? Balansing pagkain, so unahin natin sa mga pagkain na mga masusustansya na mga uh-huh. pagkain at pag-iwas naman dun sa mga alam naman natin talaga na mga highly processed na mga pagkain or sobrang yung sweets nila, sobrang yung sugar, sobrang yung fats na naandoon. So, iwasan natin yun. Bawasan natin yung kain doon. Lalo-lalo na kung hindi naman natin yun siya nagagamit, mga kaibigan. Ano? Tapos, transition kayo ng food nyo. Ano? Yung transition, Doc Ron, medyo challenging lang talaga yan siya. Pero kinakailangan mo ng dedication
1: yes.
0: in order na makatagos ka. Sabi pa, ano? In order na masanay yung katawan po ninyo. And then, pag nasanay ka naman na doon, ay ano na yun? Tuloy-tuloy na yun. Mm-hmm. Ano? Tuloy-tuloy na yun siya. At huwag kalimutan, of course, yung pag-ehersisyo. Napakahalaga nun, ha? Kasi yun nga yung paraan kung paano natin i-burn yung mga calories at saka yung mga triglycerides na pumapasok sa katawan po natin, ha? And of course, samahan po ninyo ng mga suplemento ng Yestro Health dahil ito naman ay malaki ang ambag nito. Malaki ang naitutulong nito sa pag-papanormalize ng lipid profile natin, lalo na po yung triglycerides level na yan sa atin pong pangangatawan. Okay? Maraming salamat, Doc Ron, sa mga infos na inyong naibahagi sa ating po mga ka-wellness. Maraming salamat din sa pagsali sa atin, sa mga kaubayan natin dyan, ha, na nakikinig sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So, kabalik po natin ay ating tutugunan ng live ang inyong pong mga inquiries. Tutok lang dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: Premium D3, ang bago!
4: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take
5: Premium D3.
4: Araw-araw, effective talaga. Subukan nyo.
6: Mas pinalagas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabigat!
3: bibili sa mga butika. Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatang lang ang sa inyong lugar. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Sa mga katanungan na huwag po mahihang magtanong. At sa X lamang yan sa atin pong numero. Atin pong sa X line 0969-609-6545. Dokro, meron nag-text dito sa atin. Ano? Patungkol sa ating Santon Gold Capsule. Tanong ko lang po, Doc, hindi ba masama yung plastic ng Santon Gold? Si Mario po ito ng Pasay, God bless po. Mm-hmm. Siguro yung ano, yung encapsulated.
1: Ano po, ang capsule po ay hindi po yan plastic. Mm-hmm. Ang capsule po, that is gelatin, mm-hmm, gels, pwede pong nanggaling doon sa ano, doon sa animal derived. Uh-huh. Meron din tinatawag na veggie cups.
0: Yan,
1: sa amin naman is veggie cups. Mm-hmm. Kasi part po yan ng ano namin is maturo ang pinaka source is yung mga ano, mga natural sources.
0: Plant-based source.
1: Kaya makikita po ninyo, subukan po ninyo, ilagay po ninyo sa tubig, mm-hmm, yung kapsula ng Santon Plus Gold. Mga 5 minutes, mm-hmm, maximum, matutunaw na yun.
0: Oo.
1: Matutunaw. Kasi ano siya, water soluble. Mm-hmm. Hindi yan plastic po.
0: Kahit niya sa dila lang, Dok, eh.
1: Yes, matutunaw.
0: Patagalin niya sa dila niyo yung ano, yung Santon Gold capsule.
1: Mm-hmm.
0: Siguro, isang minuto, datalong minuto.
1: Mm-hmm.
0: Maano mo na, malalasa mo na yung pait.
1: Pait.
0: Yung ingredients ng, yes, Santon Gold natin.
1: Aha.
0: Hindi, kasi natutunan, mabilis ma-dissolve.
1: Yes, mabilis ma-dissolve. Oh. And of course, liban doon sa mabilis ma-dissolve ang caps, mm-hmm, yung laman nun mismo is, mm-hmm, standardized extra.
0: Yes.
1: Kaya, highly absorbable sa ating katawan. Mm-hmm. Kaya papansin ninyo, yung mga testimony, makikita ninyo, mm-hmm, sa mga posts sa Facebook, sasabi, parang biglang nagkaroon ng spark, mm-hmm, or ng buhay yung katawan nila when they start taking Santon, mm-hmm, Santon Plus Gold. Oh. Kasi mabilis ma-absorb ng katawan.
0: Mama, yan. Kaya sa mga nag-aalala dyan, ano, mm-hmm, ng mga ka-wellness natin, lalo na yung mahina, yung panunaw,
1: yes,
0: walang problema,
1: walang
0: ito.
1: Problema.
0: Oh, kasi kahit sa dila mo pa lang, natutunaw na yan siya, natutunaw, mga kaibigan. Ano, how much more pagdating sa tiyan mo?
1: Mm-hmm.
0: May mga malakas ka doon na
1: digestive
0: acids. Enzymes. Mm-hmm. Sure yan na ma-dissolve yun, mga kaibigan. So nothing to worry, mm-hmm, about it. Kahit sa mga bata, ano, wala pong problema. Basta malulunok lang nila, mm-hmm, mga kaibigan. Ay pwede silang painumin ng Santon Gold Herbal Capsule natin. And lahat naman ng ano natin, lahat ng mga products natin, naka-veggie cup yun sila. Mm-hmm. Yung mga naka-capsule form ng mga produkto natin ay veggie cup ang ginamit po, mm-hmm, dyan, ha? Okay. Eh, Doc, another inquiry. Doc, delikado ba ako operahan ng hernia o loslos dahil ako ay 67 years old at may heart myocardial infarction noon,
1: mm-hmm,
0: mga 2018 pa po 'yon,
1: mm-hmm,
0: from Mandaue City, Cebu. Salamat daw.
1: Mm-hmm. Doon naman sa ano, doon sa may problema ng hernia, I think, mm-hmm, nag-text din siya noong nakaraan.
0: Oh.
1: Ang mas maganda po, mismo ang doktor mismo ang magsabi sa inyo.
0: Yan, tama.
1: Pupunta po kayo sa doktor kasi, mm-hmm, sila ang makaka-assess po, mm-hmm, sa inyo, mm-hmm, kung kayo po ay pwedeng operahan o hindi.
0: Mm-hmm.
1: And also doon sa edad ninyo. Kasi marami, I'm positive din na pwedeng ma-operan as long, mm-hmm, as makikita po na healthy kayo.
0: Tama.
1: Kaya ang pinaka the best na gagawin ninyo bago kayo pupunta sa doktor, magkaroon muna kayo ng tinatawag na yung, let's say, yung problema niya, mm-hmm, is may myocardial infarction. Ibig sabihin, no, merong bara doon sa malaking, mm-hmm, ano, malaking ugat sa inyong ano, is kailanganin muna na ano yun, na mas maigi na matulungan na mawala.
0: Mm-hmm.
1: At sa pamamagitan kasi yung myocardial infarction, ang isa sa dahilan niyan is mataas din na triglyceride
0: level. Tama.
1: Pag mataas ang triglyceride level, nakakaroon din ng bara doon sa ating puso.
0: Mm-hmm.
1: And then you do your exercise, kumain kayo ng tamang pagkain, iwasan yung mga dapat iwasan, especially sugary foods, and then samahan ninyo, subukan ninyo ng pag-inom, 1 capsule 3 times a day ng Santon Plus Gold, and then tag-dalawang soft gel ng Premium DT, 2 sa umaga, 2 sa gabi. Mm-hmm. Subukan nyo ng 3 buwan, and then saka kayo magpa-assess.
0: Mm-hmm.
1: Doon yeah. po sa inyong ano, sa inyong doktor, para makita po ninyo kung ano ang pwedeng masis po kayo, kung anong pwedeng gawin, kung pwede kayong i-under sa operation o hindi.
0: Mm-hmm. Ayun ha. Kabahin natin dyan na merong hernia. Mm-hmm. Sakit kasi ito doon. Pagka ano, mata kayong hernia.
1: Lalo na pag busog na busog ka. Tapos napabuhat ng ng mabigat na ano. Bababa kasi yung ano eh. Yung large intestine.
0: Yan yung pinaka ano nyo. Kinakailangan normal ang bowel movement mo.
1: Mm-hmm.
0: Tapos iwas ang pagbubuhat ng mabigat. Pamumuwersa.
1: Yes.
0: Kasi iba eh. Umiiwas lang sa pagbubuhat ng mabigat. Mm-hmm. Pero namumuwersa sila.
1: Mm-hmm.
0: Hindi rin pwede yun.
1: Lalo na kapag ka-constipated.
0: Lalo pag ka-constipated. So mas maganda po mga kaibigan na ma-normalize yung bowel movement mo, especially ano. Mm-hmm. Kain ka maraming fibre foods. Mm-hmm. O yung Santon Gold natin, nakakatulong din yun siya kasi mayroon siyang insoluble fiber, mga kaibigan. No? So yan ha. Ito Doc, pahabol na katanungan. Doc, pwede po ba ang Santon Plus Gold sa dialysis patient? Salamat po, Rudy and from Caloocan.
1: With regards to dialysis patients, wala pong problema kasi mabilis siyang i-absorb ng ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Ang kailangan po ninyong i-monitor is yung water intake ninyo.
0: Yun, oh.
1: Ang isa sa sikreto, merong isang naturopath na kung saan is eksperto siya, matagal na panahon na ginagawa niya, is bakit daw ba nakakaroon ng water retention sa ating katawan is kapag sobrang bilis natin yung mainom, and also madami yung iniinom all at once.
0: Oo.
1: So kung gusto mong ma-maximize, kasi yung kidney natin, kapag meron kayong problema sa chronic kidney disease, is kalaban niya ang tubig.
0: Mm-hmm.
1: But at the same time, yung tubig, kailangan niya din ang tubig.
0: Oo.
1: So ang pinaka the best na trick dyan is kailangan mong
0: paunti-unti.
1: Kasi pag nag-inom ka ng, parang nagbubuhos kayo ng tuyong paso.
0: Mm-hmm.
1: Na kapag ibuhos mo yung isang tabo, ang nangyayari is natatapon lang siya. Pero pag paunti-unti, parang hamog o di kaya yung ambon. Kapag paunti-unti, unti-unti din na-absorb.
0: Mas nasisip-sip niya na maayos.
1: Nasisip-sip ng katawan. Of course, kapag nagkakaroon ng absorption ng tubig sa ating kidney, kasi needed siya ng ating kidney, natutulungan na magkaroon ng buhay ang ating kidney.
0: Uh-oh.
1: And also, natutulungan na maitapon yung mga dumi sa ating katawan.
0: Uh-huh.
1: So, taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day will be of no problem. Huwag lang sobrang pag uminom ka isang baso din ang pangtulak mo doon sa tubig. Sigurado mahihirapan po ang kidney ninyo.
0: So, kailangan zip-zip lang ng tubig lang para sa inyo. Well, ang ating Santon Gold naman, wala po yan siyang wala yan siyang contraindication sa medications po ninyo, or wala siyang bad effect sa kidneys natin. In fact, isa yan sa yung mga ingredients na nandyan sa Santon Gold Herbal Capsule natin ay kinakailangan ng atin pong kidney para maging malakas po siya. Kasi may mga antioxidant yan properties at nakakatulong din siya para dun sa proper functions ng atin pong kidneys.
1: At minsan, maalala ko Dok, may tumawag kay Dok L noong nakaraan na merong mataas yung triglyceride or yung creatinine niya. And then, nag-transition siya ng pagkain, nandun pa din. Hindi tumaas, hindi bumaba, pero medyo may 0.1 pa rin siya. Pero after na nag-take niya ng Santon Plus Gold, kasama yung transition or pag-iwas dun sa mga pagkain, bumalik sa normal.
0: Yung kanyang
1: creatinine count.
0: So yun na sa mga kababayan natin na meron pong kidney problem, pwede po sa inyo ang Santon Gold Herbal Capsule natin. Pero yun nga, yung mga fluid intake po ninyo, yun yung kinakailangan bantayan po talaga ninyo. Okay? Paano Doc Ron? Ako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa mensahe sa ating po mga tagapakinig.
1: Ayan po, mga ka-wellness, iwasan po yung maasukal, sobrang pagkain o sobrang pag-consume ng mga macronutrients. Sunugin ang macronutrients through exercise. And of course, palitan yung mga pagkain na mga healthy, especially high fiber foods na namagnit po natin kanina sa ating programa. And of course, isama po ninyo sa inyong daily healthy living ang ating pong Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and also ang ating pong Premium D3 para po kayo ay matulungan na mabilis gumaling sa inyong karamdaman. And healthy po tayo, makaiwas sa karamdaman araw-araw, mga ka-wellness.
0: Maraming salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa mga ka-wellness natin. Lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Ganda rin po sa lahat ng tumatangkilik ng mga dekalidad na produkto ng Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remini Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang po laging dalangin ang Panginoon Noah, ang siyang tutulong ng pagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. At sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa tour nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sugayon ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si

0: Saffron Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong pangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Saffron Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid!
4: Ay, nami ang music, ah!
2: Nga, XFM, kid!
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, sun, nami, bigit sa mga DJs, nila, kanjo, blam,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, gid how.
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Miracle Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
6: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako, ginangako ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
0: Mabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mga katupa, excited!

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating skin. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sa

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Bili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
4: Exciting, bro.
5: Let's level up the talks than the usual.
6: Surprises and twists.
5: Let's go something personal.
6: Oh.
5: Something intimate.
6: Join me in reading books.
5: Something sexy.
6: Yeah.
5: Between you and me.
7: Masarap ako naman.
5: X-rated. Right here on 96.7 XM.

Maayong hapon, Bakuman! Maayong mainit na hapon. Doon na ba? Tukin ako ah. Nalipat ako mag-jacket, no? Kaya abi ko do gulugal, no? Kaya abi ko, ah, hindi niguro mainit, ha? So, lipag guha ko sa ako ng mga balay, ba, okay, init ka na eh. Ah, diba? At least na mula-mula ako, bala gamay. Diba, hindi ito bago-bagoon. Alright, may ngapon sa inyong tanan, no? Sa mga katropa, tanda na nga nagtutok. Subong nga po, andri lang siyempre sa 103.9 XFM Bacolod. Kag siyempre rin sa mga katropa, tanda na nga nagtutok sa ilang mga panimalay, sa ilang obrahan, sa Dalanon, labinigid sa mga nagpamati sa ilang mga radyo nakatutok sa 103.9 XFM Bacolod. Kag sa mga nagatutok man dira sa aton nga live stream, dira sa aton nga live video sa YouTube. Siyempre, ang ginakantuan nila sa YouTube is XFM 90.3 Bacolod live stream, no? Makita nyo kami dira dayon. At the same time, kung gusto nyo naman sa inyong mga Facebook, pwedeng-pwede makita diri sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page, no? Dira sa aton nga Facebook. Amuin na ang aton nga Facebook account, no? Or, unagrabe, unagsaka, no? So, 153,000 followers. Thank you so much. Amuin na ang aton official page, ha? Dira, pwede ka mo ka comment, pwede ka mo ka pag-greetings, anything that you want to say, no? Ara dira nga aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page, no? Or Facebook page. Official na aton nga page, ha? Thank you! Alright, mapasigatan. Ay, kito ka dulong. Masan siya ako ba? Awa! Nagwapo ko dahil ba? Thank you kita Boss Chris, ha? Shoutout ko na sa Diphiria family, ha? Especially kay B-Boy noong ginapakaon siya manok dingdong. Uy, wag ka kayo ngayon mga manok ko, no? Bro, mga ano, mga baskugan, mga gadaogi ko na yan sa mga ano, sa mga ano, sa paikyo. Kag syempre, no, get well soon, no? The reason why nga wala si Sexy D subong na atong katropang Sexy D kay ang iyang mother ga undergo operation subong. So, tita, get well soon, ha? And may God bless your operation. I hope it will be successful, no? Kay may gallstone, no? So, ara na, nag-help na kita dito. And syempre, I hope nga maging okay lang ang iyang kinatawag ni health condition, no?

0: natin siyempre mga katropa, siyempre no, sa mga gusto man niya magtawag no, may ara man ta diri sang wala na kamo sa 96.7, ay nagsilo na kami sa 103.9 XFM. Pwede niyo kami kantuan sa 103.9 XFM, okay? And at the same time, gamay lang kami nga kayo diri sa aton nga studio, no? Magabalik kami, no? Ma-commercial ko anay kadali, ha? Para at least ma-install ta diri ang aton nga mga equipment, no? Kay may gamay lang update diri sa aton nga mga equipment diri sa studio. Pero don't worry, magabalik kami later on, okay? Pwede nyo na ibutang din ang daan, no? Ang inyong ang mga number, no? Nga pwede nyo... ang mga number nga, I mean, pwede namang tawagan later on, ha? Or you can call 0950-522-2818, no? Don't worry, kasi akong pagbalik ka ron, after sang installment dire, mag-shoutout kita sa ating mga katropa, no? Okay? So, I'll be back, no? Dari lang tutok lang mag-iapon dire sa X-Rated with your Uncle Bob, aka Boy Turboy, aka Ka-Vocal. Siyempre, dari lang sa inyong paborito nga, istasyon, ang new naton nga, frequency 103.9 XFM Bacolod Katropa nyo. Exciting, and I'll be back.
1: X-Rated. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod, XFM
1: Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Pinakagali, Pinakusay, Sanfon Plus Gold. Mabili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sanzone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanzone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
4: Sanzone Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sanzone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sanzone Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sanzone Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assist pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assist pain.
7: Kangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sistapain.
10: Mabibili sa mga butika.
1: Sanzone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
12: Good thing may Sanzone Gold Coffee Mix.
11: Maluwas sa manamit gin.
12: May free collagen.
11: Ang gutatayon ka pa.
1: Sanzone Gold Coffee Mix.

0: Rated on X FM.
1: Eh, nagbabalik! Oh, di ba? Bugnaw ng aircon tawa. Sabi no, may mga certain chips lang sinaginta ko da nga para hindi mainita ng akon nga jellox. Pero man, adlock sila maginatawag nga Basil Valdez. Pero okay na, ha? Doon nagasakit na ako nilong sa katugnaw do, Arina, do, effective. Alright, we're back here once again, guys, sa ato nga programa nga X-Rated. Kaupo na inyong Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal. And syempre, gina shoutout at tanan, dira, no, nga mga katropa, nga nagtutok subong nga hapon, labi na gid sa nagkapamangkot ko noong wala na kami kuno sa 96.7 ka, nagsailo na kita sa 103.9 XFM, Bacolod. Amo na ang aton nga bag-o nga frequency, mga katropa, ha? At the same time, no, sa mga nagatutok dira sa YouTube day, ha, may ara kita gihapon dira, no, may 90.3 Bacolod live stream ang kita gihapon dira. At the same time, may ara man kita sa aton nga official area, official page tagi niya sa FB, no, sa Facebook, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Thank you so much. And syempre, no, ari man diri ang aton nga official XFM hotline number 0915-628-7926, or mas maayo nga magtawag na lang kamo sa 0950-522-2818. And syempre, mga katropa, in-shoutout kong tara niyo mga katropa tanga nag-birthday subong nga po, and happy, happy birthday! At syempre, hindi ko gid malipatan, no, nga mag-shoutout, no, sa akon nga mga Lost Boys family, no, dira sa akon nga mga brothers and sisters, dira sa akon nga motor group, which is Lost Boys, no. Good afternoon sa inyong tanan, na binagid kay Bro Combat, Bro Julian, Tolmar B, no, get well soon sa imo nga daughter nga si Inday Sofia, ha. May God bless her and may she recover fast, okay? At the same time, shout out to Bro Julian, Bro Bert, Bro Miss Madam Kichi, to Bro Limar, Madam Sunshine, to Bro Joey, and to Mom Nancy. Do ka okay gid, do ka swabe na, do ka batsyag na ko, sir. Do ari na. Basta do ang ilong ko nga do ga sakit na nga daw. Ari na. Nagasulod na siya. At the same time, no, shoutouts kay Mauricio Brothers, kay Sir Paul, no, labi na gid. Kay Engineer Jobs, kay Brother Noel, John Thunder, kay John Ray. I think na mention ko na almost everyone, no. Kay Raydan, kay C. John, no, nga nasa barko subong, no. Kita na naman kita sa Sunday, no, sa aton nga rides. At tawag na naman sa rides naman, mga katropa, sa our therapeutic, therapy rides. Wala mo kabalong sa pag-rides mo, no? Not only big bikes, but any kind of bike, no? Pwede ka mountain bike, racing bike, a scooter, and everything, no? Kung ikaw is bilang, ang tawag ni Gani, ng enthusiast ka sa pag-ride sa mga amuning klase, sa mga motorcycle, no, though there's a therapy gaya sa self ta, no, aside from do gagamay ka kitig na uyog ang imong lawas ang vibration, we iba nya wala man nagamay aw. Pero lain gid mga katropa, no, swabigid sang feeling amo ni kining ako nga daughter kakainggan nyo gid, no, nagkakalatnan ko kung paano magano. And then she's learning a motorcycle right now, no. So how I wish nga maupod ko akong kabataan sa rides. And syempre, subong apo, no, kagina init-init, no, kung mga katropa. Pero subong naman, antawa nyo ba lang inyong gwa, no, araw? Mm-hmm. Nagulugal-gulugal na naman, no?
2: Wow, ka-perfect.
1: Ka-perfect. Kaya kay init galom equals ulan. Iyan o, ilang si imo ko nang kakarwash kasi imo yung let's see kakarwash kasi imo nga tawag ni nga motor, no? Tapos magwa kayo na init. I mean, init-init tapos gulpi ka ulanan. Wala yung chance, ha? And syempre mga katropa, speaking of paiba-iba ang kondisyon sa panahon, no? Kilanlanon tagid nga magka karoon ng mga proteksyon sa katawan, no? Labi na gid kung ikaw kaklase sa tao, medyo masakiton. So it's about time nga maging healthy ka. Pinaagi sa aton nga ultimate trio. Ano ba lang aton nga ultimate trio mga katropa? Well, ang ining ultimate trio naton mga katropa, isa ini sa mga kinanlanon sa aton kalawasan, no? Bangod tatlo ini ka suplemento nga may sari-sari nga benepisyo sa aton kalawasan. Syempre nagapanguna dira ang aton nga Santon Plus Gold. Ano ba lang Santon Plus Gold naton mga katropa? Ang Santon Plus Gold naton ini ang may ara sang mangustin nga nagabulig sa aton nga kalawasan nga ma detox or makuha ang tanan yung mga toxic sa aton kalawasan. Amuna ang trabaho sang mangustin sa aton lawas. Gindugangan paginan nila sang ampalaya. Ining ampalaya naman nagabulig sa imo palower down sa imo nga kolesterol, kag the same time nagabulig sa imo nga mga blood sugar mag-regulate. Plus malunggay. May malunggay kita nga rich in vitamins and minerals nga kinalanon gid sa aton kalawasan. Kag may ara siya sang garlic, ini naman ang garlic amo naman ni ang paborito ni Uncle Bob kay nga gakakas ang mga bukol-bukol sa imo kalawasan, mga paghubag-hubag. Kag anti-cancer ang garlic. Plus gid dugangan ta sang last but not the least ang spirulina. Ang spirulina naman mga katropa sa aton nga Santon Plus Gold, amo naman ay ang source ang protina sa ini nga suplemento. So sa isa pa lang ka suplemento nga very small lang but yet powerful, damo ka na makuha nga mga benepisyo. Eh what if kung dugangan ta pagid ang kulbab, no? Sa ang aton ikaduwa nga produkto, walang iba ang aton nga premium D3. Hindi naman ang premium D3 na ito mga katropa, isa naman ika premium food supplement nga against sa virus kag bakterya. Ang yan naman itrabaho is pag-remove sa ining mga masasamang elemento sa atong kalawasan, no? Pinaagi sa pag-remove sa virus kag bakterya. May ara inis ang virgin coconut oil, may malunggay oil, may vitamin D3. Ano ba lang vitamin D3? Amo niya ang aton nga sunshine vitamins. Swak na swak kag swabe gini, no, para sa aton mga kauturan nga naga call center, nga naga duty kong gabi, mga army, policemen, field workers, constructions, kag kung ano pa, no, nga mga katropa naton nga naga pulaw. So normally pag naga pulaw ka, less sunshine, less sun or heat sang sun, so mas mayo nga naga premium D3. Kag mayra man kita sa nga aton nga last nga para makompleto ang aton nga ultimate trio ang aton nga Santon Vitamin C. Ini naman ang aton nga Santon Vitamin C mga katropa, isa naman ini, no, sa mga kinanlano naton sa aton kalawasan. Bangod ini naman ang responsable sa pag-boost sa aton nga immune system. Tandaan nyo guys, kung mabakod ang immune system sang isa ka tawo, kung isa ka individual, mas malayo siya nga matapikan sa mga balatian, masakit, kag kung ano-ano pa, no, nga mga nagahalit sa aton kalawasan. Mas maayo nga healthy kag mapagsik kita sa aton nga adlaw-adlaw nga pagtrabaho, adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, kag pagbato sa hamon ng buhay. Regarding ang ultimate trio naton nga ginimos ang Yes to Health Incorporated nga nagapating nga health is wealth, kaya mag Yes to Health. Protektahan tang health ta, no? Anhin mo ang muna ang balbalan, anhin mo ang yaman sa mundo kung mismo ang katawan mo na ang bumigay. Hindi mo na ma-experience ang rides, hindi mo na ma-experience ang imo mga material things, hindi mo na ma-experience ang mga kung ano-ano da nga mga enjoyments ang life, no, kung gamasakit ka. Naganubo pang imo nga ano nga self-esteem, no? Naga self-pity ka pag nagmasakit ka mo na gani nga. Para sa akon, mas mayo nga manggaranon ko sa health kaysa maging manggaranon ko sa kwarta nga weak naman ang akon nga health. Alright, and syempre, ano ba na nga nga pagkabantayan, subong? Subong nga po, magabasa naman kita sa isa namang kasulat later on, ha? No? Later on. But before anything else, shout out ato nanay ato mga katropa, no? May isa tiri nga nag-comment, si Yino Hao, yan, do Korean siya, no? Korean, pero hindi ko, I'm not sure kung sakto nga kung basa sa iya, nga name, no? Wala na kamo sa 96.7, no? Amo na akong gi-response siya kagina nga 103.9 XFM na kita. So sa mga gusto da magpa-greetings, no? Sa mga gusto da mag-comment, ari lang diri ha. Kadtuan nyo lang ato nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page para mabasa namo na nga inyong mga komento kag mga pag-greetings. Kung gusto nyo naman niya magtawag, may haraman kita diri sa aton nga official number, or kung gusto nyo nga kami mismo matawag sa inyo after sang drama, I mean after sang pagbasa ko sang sulat, pwede-pwede nyo ibutang ang inyong mga number diri sa aton nga official page. Kina shoutout ko man diri ang aton nga katropang si Melanie Martisano. Good afternoon, Sir Uncle Bob. Ari lang kami always kapamati sa Sitio Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Thank you! Alright, alas 3 na sa hapon, alas 3:01. Kagang petsa subong, September 15, 2026. Alright, so mag-break time muna kita ha. Mamati kita rin sa malipot nga painumdong kag musika kaysa aton pagbalik. Magabasa kita sang aton nga sulat kag ipadala sa aton nga katropa kag... Later on, we're gonna give some advice, no? Kag kung may ara ka mo gusto i-advise, pwedeng-pwede nyo gidibutang diri sa aton nga official page, okay? Siyempre, diri lang sa X-Rated, every Monday through Friday, 2 to 4 p.m. Kaupod si Uncle Bob and Sex City. Siyempre, diri lang sa inyo man nga paborito nga programa kag Stasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exiring, and I'll be back.
0: X-Rated.
3: X.
0: XFM.
3: FM.

0: XFM.
1: FM.
2: Santon Gold. Live testimony.
3: Ako balik si Niloel Laguna. Laging nga CD. Kaharing gabi, matake. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Santon Cash Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
4: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent. Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgid ay pagkos ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige na magulang pagsakit sa
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: XFM.
11: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
12: Luzon,
11: Visayas,
12: XFM Cebu,
13: XFM Bacolod, XFM,
11: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. X-rated on XFM.
14: Aras 3:13 na sang hapon. Kagini nga oras ginatulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento pagabot sa aton mga beautiful eyes. Walang iba ang aton nga Vision X Plus. Nga pala gina-endorso ni Uncle Bob, no? Mga din nga aton nga Vision X Plus, isa ini sa mga kinananon gid naton imnon. Labi na gid ko nagaedad ikaw or kita, nagablurry nga ito nga vision, di ba? Imagine amuning isa sa mga pinaka-importante nga mga senses naton diri sa aton kalawasan. Labi na gid nga kung mag-ubra kita, we need our eyes. Siyempre para makakita ito sa mga manaming ang mga bagay. Siyempre hindi ka nakarok kita dalan, hindi ka nakaride. At the same time, siyempre mga katropa, hindi nga ito na Vision X Plus, importante ini, no? Kay bangod, may ara ini isang vitamin E, lutein, beta-carotene, kagzea santi nga kablogi kita, kinalanon sa ato ng mga beautiful eyes. Hindi ito na pagulaton nga mahulog sa seryoso nga balatian sa mata like pterygium, katarata or glaucoma. Ang importante is matapna naton. Bangod ining aton nga mga problema sa mata nakuha tani sa sunlight, no, direct sunlight bala. Ginakaunta, at the same time radiation nga dalasang dalasang cellphone, tablets, PC, kagko ano-ano pang mga gadgets, no, nga nagahatag sang radiation sa aton kalawasan. At the same time, syempre, kinalanon gid ato ng aton nga mata, no? Amo na nga protektado gid kung magtumar kita sa Vision X Plus. Ini nga itong mga produkto nga himo sang Yes 12 Incorporated, mga katropa, pwede nyo gid baklon sa tanan nga mga butika marapit sa inyo. Pwede nyo man orderon through Shopee and Lazada, or pwede man nga kantuan ninyo ang aton nga Yes 12 Health Wellness Center, no? Dara sa screen ninyo, dara namtang sa door number 46 Binko Building.

0: the same time, gamitan mo pagit sa aton nga Santon Herbal Soap para kakas sa mga acne, no? Kung gusto mo naman nga malakofi nga strong kag may collagen, no? Kompleto kita dira, miara dira ang aton nga Yes to Health Incorporated products, no? Amo na nga, kantuan nyo ginang aton nga Yes to Health Wellness Center, okay? At the same time, syempre, gina-shoutout ko na galing, no? Ang aton nga katropang si sa Los Boys, no? Si JR, no? Shoutouts to you, brother. At the same time, gina-shoutout ko din, no? Ang hambal ni katropang Melanie Martisano. Pag-greet lang daw siya sa iyang abayaw, no, uncle? Happy birthday sa kay Joey Martisano. Kaya nga bayaw, no? Dira sa La Castellana. At the same time, mariman din si katropang Jelwin. Good PM, Uncle Bob. Lapit na ang Mascara Festival. Pwede makarequest sang kanta ni Richard Marx nga title, Right Here Waiting.
1: Whatever you call, whatever you do, I will be right here waiting for you.
0: Ah, charot! Malapit-lapit na gid, no? Next week ata, no? Abangan nyo guys, ha? Ara ko gali, ha? Upod ang akong banda sa Chateau a la Fresco, no? Sa every Thursday and Saturday. And sa Friday niyo, sini nga Bernes, no? Ara ko sa Buklod Resto Bar dira namtang sa Buri Road sa Mandalagan sa tabok sa McDonald's, no? Ang Buklod Golf Club, no? And of course, no, i-promote ang ato ng mga event. And on the 23rd, ara naman kami upod ng akon nga banda nga Six Rings Attach Band sa the 4th. Itaray kita dito, mga katropa. At the same time, rimandiri, no, si Kenan. Yung papang, no, Kenan, shout out dagli sa aton nga mga papang kag mamanga naga food delivery, no. Halongi ka mo ha, mapa orange, mapa green, mapa pink, mapa black, mapa yellow, halongi ka mo tanan, especially sa aton nga mga katropa nga ra sa Food Panda kag sa Grab, no. Halong-halong gid. Ari man dili, no, si katropa nga Mayna Dumipi, good afternoon uncle, watching kami diri sa Moms sa Punta Taytay. Isa po tatay, tayara na dahil guys, tara nga ako nga gitarista nga si Mark Burdiquillo, no? Sa tanan yung mga Burdiquillo family, shoutout na dira. At the same time, no? Arap man dira nga ang ukay-ukay, no? Or nga store sa nga ako nga brother nga si, sa Lost Boys nga si John Thunder, no? Arap gida sa tabok, gid sang ilang uprising ata, no? After lang mag-tulay, no? Sa gilid. Arap man ang ambal niya niya katropang Melanie Martisano, ikaw na lang kanta Uncle Bob kay kanami sang voice mo ginuntat mo pa. Is it okay if I call you mine? Siyempre ganun lang takamu bitinon kay abo na gani nga dapat lang tawon nyo ko sa akon nga mga tukar, no, kay siyempre para suabe, no. The same time, no, shout out tagali kay sa aton nga mga Pepsi people dira, no, ginbaw ginhire naman kami, no. Six Strings Attach Band will perform sa Mascara sa Pepsi stage on the highlight itself, October 17, 8 PM, okay? Thank you so much, Pepsi people, especially kay ma'am wait lang, kay ma'am dito yung Landry man, kay Ma'am Rafa RC, thank you so much for for hiring us. Siyempre, highly recommended kami ni Sir Orville, no? Thank you so much, Sir Orville. Maraming salamat. Kagarina, magbasa na kita sang sulat, no? Nga alin sa aton nga katropa. Ini nga sulat, ginpadala ni Mary, no? Taguon talan siya sa ngalan nga Mary. Kag ini party sa Barkada Ilimnon ang iya ginauna. Uncle Bob, maing hapon sa tanan nga nagapamati sa imong programa. Tawag lang ako galing nga si Marie or Mary, no?

0: Pulo na kami katuig naging kasal sa akong bana, Uncle Bob. Gisulat ko ini kay tungod may ara kusang problema sa akong bana. Sa una to kasadya man lang sa amon nga pangabuhi. A very responsible, loving and sweet kind of husband. Actually, Uncle Bob, upod pa kami gani simba every Sunday. Pero hindi ko kadukatingalahan lang, Uncle Bob, nga doon nagbago siya gulpi, no? Daw kalit na lang siya nga nag-untat simba upod sa akon. Every Sunday daw, hindi niya simbang iya ginauna, kundi ang pagkanto sa iyang mga barkada. Inauna niya pa ang ilim noon kaysa sa Diyos, kaysa sa pamilya. Every time nga may manawag siya or may mag-invite siya, ba wala siya ka say no, kundi oo na yun. Ang malain pa ang kulbab, kaya magpuli siya minsan kaagahon, isa aga na. Siyempre, ano ba lang imo nga lawas kung nagpuli ka sa nga aga na, kundi kapoy. Kamuniming rason nga nag-aabsent siya sa iyang obra. Ang kulbab doon ka perwisyo sa amon nga pamilya. Kaya instead na mag-ubra siya para may makaon kami, mas laban pa ang absent niya. Ang ginakulbaan ko, ang kulbab, kasi ba lang nga hindi siya magdugay siya obra kag masisanti siya. Isa pa sa mga hindi ko gusto sa iya every time nga makainom siya, Uncle Bob, kay daw may mait na siya or maoy. Pero ginit niya ulo. Pero siya nagawaras. Uncle Bob, nasakitan gid ako sa mga nakakatabo sa akong bana. Di ko kabalo kung dalain isang iyang abarkada or siya mismo ang nagabag-o na. Masakit sa ako ng Uncle Bob, no? Nga ginapamangkot siya sa iyong kabataan, pero gulpi lang siya magsingal kag mangakig. One time naman ko tanga ko ng mga kabataan ng Uncle Bob. Nga abala ko nung hindi mag-upod si Papa magsimba. Bilang Iloy, kadako gid nga problema ang pag sabat sang insakto sa mga kabataan. Hindi ko man pwede isugid ang ginaubra sang ilamahan sa ila. Kibasi bala makonfuse ang kabataan or basi magtanom sang kalain sang buhat sa iya. Palangga ko akong bana, Uncle Bob. Muna galing naging pakaslan ko siya. Pero tani mapaminsaran niya man, Uncle Bob, no? Nga pilion kami nga iya nga pamilya. Gusto ko lang magbalik siya kung ano siya sang una. Kung paano niya kami gimpasadya. Paano niya kami alagaan, kangkugkag kung paano niya kami kinapalangga. Uncle Bob, amo ni ang best or ang challenge sa akon subong. Paano namon maibalik ang padre di pamilya namon nga masadyahon, mapalanggaon, kag magkabalo, magkatipan? Inablang responsable nga amahan, hindi ang palahubog. Sa liwat, taguwa lang ako sa ngalan nga Mary, Uncle Bob. Madamo giging salamat kitungod sa inyong programa. Matagaan kami kusog. Kag-inspirasyon para magsulat. Kag-maghatag sang amon nga istorya nga ma. Pabatsyag ba lang namon ang amon mga frustration. Sa liwat, madamo giging salamat. May God bless all of you sa tanan nga naga. Pamati sa imong programa. Madamo gid nga salamat. Thank you. Well, makarelate ko na, no, kay I was once an alcoholic person. I was once a smoker. Inadmit ko na yan. Palabarkada, lagawan, sakit sa ulo. Pero nagabago ang tao. Hindi sa talang yung oras, no? Subong yan, gaan mo ko ilim nun, doon ako pa yung daw masuka. Mga panimaw ko si Grillo, eh, galalain ko, eh, dumalipong ko yan. Because ang akong lawas na adapt na ang ginatawag nga clean. Doon nag-clean slate lang akong lawas, no? Healthy living, no? Sa una, magkapangapi man ko, subong wala na. Sa una, kusukusugo mag-soft drink, subong medyo patilaw-tilaw na lang. Because, syempre, nag-maintenance kita, nag-iinom kita sa mga suplemento, ang ato ng Ultimate Trio. So, syempre, kita man masuffer. Gani, no? Basta pagbisyo na ganyan ginuna, apektado na ang pamilya. So once again, madamugid nga salamat, katropang Mary, sa imo aging padala nga sulat. Nakarelate gid kami. Kaga tani mamati ka lang gihapon dira. Kaya later on, we're gonna try to give you some tips, no? Or advice para sa imo nga gimpadala nga istorya, okay? So stay tuned lang dira, no? Kaga hindi gid mag mag silo istasyon, kay later on we're gonna give you what we call the our opinion, na sariling opinion kita, kanya-kanya man ta opinion mo, okay? And gina shout out ko dagali, no, si Mama RB Marie and si Ma'am China May, no, sang Real Barbie Aesthetic Clinic. Thank you so much sa pagpagwapo sa ako, no. You're welcome. Sabi ko, ready ka na? Kana sa music. Na ang song sa September 19. O, di ba? And abangan nyo guys, ha, i-play tagi na diri sa aton nga istasyon, no, ang amon nga career single na Between, no? So, mabatian nyo gid na. Kaya tamo sample, Between sa langit.
1: O, di ba?
0: It will be released September 19. Congratulations to all of us, no? Shoutout ko lang ako mga katropa dara, nga mga kabandmates, no? Nga subong nagka-practice kami kagina mo. So, harap na sila subong nagka-practice lagi po, no? Shoutout to Brother Izin, no? Thank you so much sa imo nga panyaga. Bonamit namit sa amon nga panyaga. Abi kuya gani, ang ahiya lutuon is kare-kare, no? Kito itsurado kare-kare, gaya, pero it's made of sardines, no? Sardines nga may gata, nga may talong, nga may petchay. Kag may anong sili na bala nga laba, sili espada, kag may gata namit-namit sobra. The best. Subong natagahan mo ko idea kung paano ko panamiton ang isa ka sardinas, no? As in, suwabi ka dyan sabot na namit-namit. Thank you so much, brother, ha? Sa iyong mga pagpanyaga. Kag kay Julmar, no? Shoutout sa amon nga lead guitarist. Kay Mark, ang ating rhythm guitar and singer. And of course, our bassist na si Joel Dudes. And of course, our keyboardist, Mac. And syempre, mga katropa, mati kita rin sa malipot nga paindom. Duka, gusto ko ba gali pasalamatan, ha, ang tanan nga mga nag-vote sa ako, no, sa Camellia Homes, no, subdivision dira South. Sali siya pa rin sa Lisandra, no? Wala yung na-expect nga ma-vice president pa ako. Thank you, kid, bro, sa mga nagboto sa ako, no? Grabe. Gingaan nyo pa ko responsibilidad, no? Kadaan mo na ganun sa akong responsibilidad, o gingaan nyo pa ko responsibilidad. At the same time, congratulations, no? Sa aton nga winner, sang Sunday lang, sa aton nga TikTok nga singing contest, no? Ang KVK Vocal Clash. No, road to finals, no? Sang batch 1 si John L. Thank you so much. Grabe tiyo, tingog ni John L. Yan. Yan ito mga kanta, yung mga I saw the night and open my window. Grabe mo, classic dyan, bro Chris. Shielded woman, forgive me the land of dam-dam-dam-dam. Grabe, congratulations, ha? Alright, alas 3:31 na sa nga po. Mamatik kita sa malipot ka pa inumdum kag musika, no? Break time muna kita. Kaya sa ato magbalik, diri sa X-Rated, kaupo ninyong Uncle Bob, maghahatag na kita sa aton nga advice sa ating nga katropang nagpadala nga si katropang Mary. Syempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.
1: X-Rated. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.
4: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
2: X rated on X FM.
5: Alas 3:43 na sang hapon. Kag syempre ining oras ginadulong sa inyo sang aton nga paborito nga coffee. Walang ibang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Isa ni sa mga adlaw-adlaw ko ginainom no nga kape. May feeling ko kakape lang kuya. Pero healthy, kuya. No, feeling ba lang nga doon kakape kasang barako, pero gali, non-caffeinated siya. So in other words, hindi kaya ma-acid, hindi magpalpitit imong nga kurason. Bangod non-caffeinated ini nga klase sang coffee. Well, in fact, mayra ini sang moringa, may mangosteen kag soya powder. Amo na nga, nagkape ka na, healthy ka pa. Kag isa sa mga... gusto ko diri sang klase sang kape no. Kay nagabuli gini sa mga kababaihan nga may hormonal imbalance. So if I were you, kung gusto mo sang kape, kay hindi kaya magmasakit. Santon Plus Coffee Mix lang gid. Tanan nga produkto ta, BFAD approved kag halal certified amo nang pwede-pwede gid imnon sa atong mga kauturan nga Muslim. Sa ato ng mga driver dira no, ang mga pisan git magbiyahe, please drive safe lang kita no. Sa tanan ng mga motor motorsiklo na ang mga nagamotor dira no, mga motor riders ta no, drive safe as well. Kag sa mga papuli na alin sa ilang mga opisina no. Iban out na or nagapamahaw pa lang, no? Shoutout sa inyong atanan. Agari na ang aton nga pag-advise kay katropang Mary, no? Siyempre, advice on ta siya para suabi lang, no? Kaga amuni ang opinion ko lang, ha? Again, tanan-tanan entitled sa inyong mga opinion. Ako yung nag-base lang ko. So, kung anong ipadala nga story sa aton, okay? Kung nagapamati ka dira we call this Mary, ari na ang akon nga advice sa imo no. Tani hoping nga kapamati ka subong. Actually Mary, katropang Mary, batyagan ko na iyan no, ang imo nga frustration, ang imo nga sadness, ang imo nga burden subong nga ang imo nga bana nag-aagi sa amuni nga crisis no. Well actually ikaw na ginaghambal nga sang una nagasimba pa upod sa inyo na very responsible no, very loving and caring type of husband, but now do mainit ng ulo to dali lang magpaningal or no do kapabaya sa iyang obra no, everything na ginobra niya nga according sa imo nga do nag-apekto sa imo sa inyo nga pangabuhi is budlay gin man. So amo na nga madamo nga misis no nga nag-struggle sa amo ni nga sitwasyon, hindi lang man ikaw no. Hindi ako pwede nga maging bias because I'm a father as well no. I'm a husband, I'm a guy no. Hindi man pwede nga mambal ko or depensa na mo ng pagkalalaki na mo. But yes, nag-aagi kita dira no sa amo na nga stage, pero depende na eh. The question is, are you gonna remain no? Mag-stay ka lang bala sa amo na nga klase sang gawi no? Actually siguro okay man siguro magwa upod sa barkada once in a while no. Probably you'll pick a day no, probably Saturday evening kay pagkabos, Sunday ano nyo, church day no. So pwede man kung Sunday gyud ano, simba ka sa aga, band with your barkada sa hapon no. So kumbaga wala gyud sa malain as long as drink everything is in moderation. Siyempre, ang advice ko lang sa imo is kilala mo gid ko istoryon sang masinsina ng imong husband, okay? You ask kung ano ang rason nga tupirmi na lang siya kainom, dala bala ina sang influence sang barkada, or probably might nga siguro ang imong abana may ginabatsyag man sunggod, problem, worries, or di ba? Mas maayo nga mahibal-an mo bilang asawa ang ginaagyan sa imong abana. Pasi siguro out of frustration na mo nagainom siya, no, nagapakahubog, no? Amo na nga strain nyo in a kalma nga pag-istorya. Wala sang away, wala sang singgitana, you know? It's, kumbaga, a matured talk, ibla ginatawag, no? Mahinahon yung istoryahan. Okay? At saka, siyempre, ang balon, prangkaon mo siya, no, sa imong ginabatsyag. Kaysa, mga lalaki, hindi man kami manguhula mo, no? Nga, ano, pero, sometimes, insensitive kami, yes, I agree. Amo na gani nga dapat, mas maayo nga maging verbal ikaw, maging prangka, no? Pero hindi mo yung pag-isumbat, maging prangka ka lang sa imong nabatsyag, no? Sample be, honey, ako honey, tamis ba? Honey, na nasubuan kita ko ba lang sa times ang simba, kami lang sa kabataan mo, hindi ikaw upod. Subuan kita ko ba lang kayo daw, unti-unti ka na nga nagabago, no? Hindi na ikaw ang dating ikaw sa una, di ba? So, medyo subo gid jud. Amo na gani nga, amo na gani bala, pwede mo siya palagtikan, storya. Kulang ako kung wala ka. Nambalon mo nga, masyado gid ka kulang sa pamilya kung wala ikaw. Bilang bana, bilang tatay, no? Siyempre, hindi mo man siya dali-dali mapapag-o, no? It's a step by step. It's a process. No? Hindi mo siya pagpilito, no? Keep continuously reminding him, no? To change his attitude or ibuyan niya ng mga vices niya or untato niya mga bisyo niya, no? Para sa biskan din na lang sa pamilya niya, biskan sa kugalingon niya na lang. Kaya kung magmasakit siya, kamo manjapon ng matipan. Diba? Mapati ka nga iya barkada, dragin maunong sa ospital, hasta nga mag-ayos ha. Ay, may mga pamilya man ini, may mga kabisihan man ha, diba? Unlike if you treat your friends as your family, no? Pamilyahan ay like my band, no? Ining kabanga kabanda ko ya, sa ambal ko sila, we're not just bandmates, we're brothers. Ining akon nga Lost Boys family, no? The Lost Boys, we're not just a bunch of riders, we are brothers, we're family. Diba? Amo na nga ipag-pray lang, no? Ipag-pray lang maging makabugtaw one day ang imong abana kag ma-realize siya nga syempre hindi sa tanan niya oras madala sa ilimno ng mga problema, okay? Gamit ang kabataan mo nga yabi para ano. Ako sa una, honestly, mga katropa, palainom ako sa una, alcoholic, Kuya Gani. That's the reason why na na-stroke ko when I was at the age of 30 years old. No, marisi ko gito yan. Yung na ma-call center ka na, pagka-out mo, mainom ka pa. Hindi, stroke. Siyempre, kapulaw-ulawas, overheat na, tapos hindi mo pa pagpapawa yun, no? Papulawon mo paliwat. Out ka alas 6, puli ka alas 12. Wala ka pa kapanyaga kayo buka. Puro pulutan nga mga mantikaon. It's abuso. And then, no, makainom ko na iya sa una ang bata ko, si Norin, DJ Norin. Pag-aran sa tubang ko, ya, puli ko na yan. Hadlo ko siya mo. Sugid lang yung mga tattoo ko sa lawas. Sayang ang tattoo. Sugid lang yung mga inagyan ko sa una sa dala nun. Pagtubang ko na yung sinorin niya, she's my kryptonite. Siya na yung weakness ko. Hindi ka magpuli? Ah, puli eh, puli. Puli na dahil yun niya. No, gamitin mong bata, ang kabataan niyo, no? Nga way para i-convince ka magbago ila tatay, di ba? Para at least sa kayuhan niyo manatanan. I hope you get our message, no? And I hope na nabuligan ka namon sa mga concerns sa buong katropang Mary. Thank you! Kagariyo, may ginahambal diri si katropang Melania Martisano. Kabudlay, gid bala, Uncle Bob. Mag-adjust sa palahubog na tao. Paano mo nasabi? Pero ang asban mo, katropang Melania Martisano, palahubog o hindi? Paano mo nasabi nga daw may hugot ka? Ha?
3: Sige, takap lang ka, mama.
5: Wapa! Sige, latontang response ni Melanie Martisano. Sinuning na namin mo nga kabudlay mag-adjust sa palahubog na tao, di ba? Hindi ka gijak adjust, eh, kaya nga habis ka naman ka-speaker siya. Eh, hindi.
3: Ay, hindi, buli ko. Ay,
5: honestly, no, bilang ubog, yes, kabudlay ba lang mag-control sa iyong mga emosyon? Kaya ubog ka mo, kaysa nga, nikakatulugan ko yung motor sa una. Kaya bot ko yung dasig na dagan ko, pero tulog ko, ha? Maginabla. Mabungguan kaya. Amo naging nabungguan ako sa auto. Galupad ko, ka-flashback ang kabataan ko. Tatayan ko mag 50-50, di ba? So, para sa akin, be, honestly, amo siyang itawagan nga bisyo because wala siya sang kayuhan nga idulot sa atong kalawasan. Pinagbabawal ng gamot, ilimnon, sigarilyo, sugal, tanan nga mga bisyo. Amo naging tawag sila nga bisyo because wala ni sila maayo nga gina-ubra sa atong kalawasan. So muna, if I were you guys, bagay nila, pili ka na lang sa medyo mag-angas nga bisyo. Subong yung bisyo ko, subong. Medyo magastos man, no? Kahit eh, motor. Muna ako yung bisyo. Motor, rides. Alam mo, para sa amon, isang bata o masino rin, it's our therapy. It's our happiness to ride with our brothers and sisters sa The Lost Boys. No, we got lost, we found, we ride together. Nag-isa sa mga proud ko gidyan nga gina I'm proud to say, no, ha? Sa among grupo wala yung leader, wala sang although may founder pero wala leader. We are all equal. Alright, dito na pagpadugayan pa, no? Alas 3.57 na sa hapon. Kita na'y kita liwat, no? Diri lang yapon sa inyong paborito nga programa, no? Kagapag, siyempre, paborito nyo man nga istasyon, no? Diri X-Rated, kao po din yung Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal. Siyempre, diri sa inyong nga suportaan kagina ibandido, aga pa yaga pamati na balita, no? Ginatutukan ginilaya siyempre ang ininga istasyon, no? Madami kong salamat in behalf of XFM family. Thank you so much. Hey, kita rin naman kita buwas, same time, same person, no? It's me, Uncle Bob, and Sexy D sa X-Rated, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and God bless.
2: X-Rated. XFM 103.9.

0: Mix FM 103.9.
1: Nga Ex FM kid how?
2: Kay pagbuktaw ko balita din mo.
1: Nga Ex FM kid.
3: Inani ang music ah.
1: Nga Ex FM kid.
2: Ay,
3: pura ka lang music magtapos buktaw ko lamay aratis mga balita. Blabson, ari bigit mga DJs nila kan.
0: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka Ex ka Ex ka Ex. Simply
1: may how kita pa.
0: Enjoy lang.
1: Nga Ex FM kid how?
4: Timo.
0: FM 103.9
5: The Secrets of Health.
6: Pag-abot niya Sir Josil sa mga bioactive compounds nga makabulig sa aton Sir Josil, panami sa kondisyon sa aton sininga kurason, panami sa kondisyon sa aton sininga kaugatan, mayara magita sa brain protection sini, pagbalansi sa aton sininga blood sugar, may potential sininga cancer prevention, kag bisan pa Sir Josil sa mga gusto mag-maintain sa ila sininga kabug-aton, hindi mangin overweight, mangin obese, pampabakod sinisang tulaan naton kag sa aton sininga maskulo.
7: Southern Plus Gold.
6: Ang isa Sir Josil sa ma-recommend gid na to no, nagakaigo siniya kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josil. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
7: Santhon Plus Gold.
8: Ang iya siniya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sa VCO, malunggay oil, vitamin D3, sa premium D3, and the Santhon vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake ng vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
9: Santhon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
8: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini Doc Leo kag ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients Doc Leo.
6: Gintuyo gani Sir Josil kag ginhungod gid niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas Sir Josil. Tikapin pag inupdan pag idinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay Sir Josil, spirulina is complete protein man ini sila. Recommended ini sa mga nagaedad na Sir Josil para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Josil, kulang na sa exercise.
7: Santhon Plus Gold.
8: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
5: The Secrets of Health.
8: We have three variants of coffee. Santhon Cold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglano nato na ng collagen kag glutathione na sa aton joints, sa aton sininga skin, kinanglantada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa aton sininga skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay o kung loy-loy ang ato sininga panit, magkurinot siya. Nga do, halog na bala sa ato sininga unod kag tulaan, Dok Leo.
6: Part manabi na Sir Josil sa aton sininga pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw hindi paborable sa aton tugalingon kung maunahan edad sa aton sininga panit ang aton sininga mismo edad sa lawas.
10: Anti-oxidant, anti-aging.
7: Santhon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Iniya ang kapinasahi sini kay ang sweetenerya stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailas ng blood sugar level.
6: Correct Sir Josil, kag ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistance Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Ito isa stevia is zero calorie.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Amo ni bintaha ya Sir Josil kay nagcafe ka na, makabulig pagid sa aton sa nga lawas. Kati sa isa pa lang kasangkapa like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain, hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayenan especially Sir Josil, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage sa ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana Sir Josil nga nakisunod sa itong programa, wala sila nagsupok ah. Kantong na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami, si Sir Josiel, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sini, kahit ti, kunara, nasa stage sa pagwino po, Sir Josiel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan yung galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala, Santhon Plus Coffee Mix. Pero manami, sini, kay bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila sini makainom iya.
8: Labi na gid ang mga estudyante sini, Dok Leo, because of the presence of lecithin also, nagpa-activate ang brain functions ta.
7: Santhon Gold Coffee Mix, the secret of health. Santhon Plus Gold
0: XFM 103.9.
7: Fungi, bacteria at viruses, nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag Santhon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santhon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan, gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: kapiko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage, kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa aking katutan ni Lilo.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Mga katrupa, exam!

0: super exciting.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Naaresto sa kapulisan ang isa ka wanted nga persona angot sa kaso nga pagpangawat sa Barangay Granada, siyudad sa Bacolod, agas sa Setyembre 16. Ang nadakpan na gikilala sa kay Elias Giovanni, 36 anyos, kay residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa impormasyon sa Bacolod City Police Station 5, ginserbe sa suspect ang warrant of arrest angot sa kaso nga robbery with violence and intimidation nga gin-issue sa Regional Trial Court sa siyudad sa Bacolod. Sa karon, nakahunong sa kustodiya sa kapulisan ang suspect kag mga pangatubang sang nagakaigo nga investigasyon kag disposisyon. Ang ginabalita sa 103.9 XFM Bacolod pala na kits sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil sa naga, para sa nagaugyan nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
1: XFM and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Shake.

4:28 ang ato yung oras sa XFM Bacolod. Welcome sa ating programa. Every 4 o'clock in the afternoon, ang ato yung extra drive. Of course, kupon sa Giyapon si Mommy G. Nira lamang sa XFM. And with this opening sa ato yung programa, no? Opening song sa ato yung programa, grabe, gin-remind kita sa gasolina. Aba, ang gasolina. Gataas lang ang gataas. Ay, nako, problema. Pero ari, take note ha. Sugurata na nga daan. Pagdugang update-update kay nga ha. Di ba nagsugod na, no? Ang paghatag or ang pagsaka sa presyo sa gatong. In fact, dinis sa aton, you know, may ara na sa nag-epekto ng fuel price sa Sinigaglaw, no, Martes. Ang gasolina, ang may ara sa pagsaka ng 5 pesos and 68 centavos, while ang diesel is 4 pesos and 31 centavos, and kerosene is 4 pesos and 62 centavos. So, no, amuin na ang ginsaka sa ato niya ang mga presyo when it comes to pump prices. Now, may nakita na naman, grabe no, entrada pala ni Mami G, update tayo sa presyo sa gasolina. Kay kagasto-gasto, gijaya. Oo pala. Pero at least, no, may ara kami sa ideya na nga daan, kag makahanda na kamo. Alright, so ang two-day oil price increase nga, increase tuloy. Feeling ko may brace ako sa bong. Okay, ang two-day oil price increase benchmark. Kung basihan natin, ang Brent oil reaches or naglambot na sa $106, $208 per barrel. Samtang WTE ng crude, yara na sa $102, $204 per barrel. So, posible may projected fuel increase na naman next week. And sa diesel, may ara na sang 9 pesos and 40 centavos per liter. Kagasoline naman is 5 pesos and 40 centavos per liter. Wow, gamahal nga gamahal ang diesel. Eh, ano gusto niya? I mean, ano ang solusyon niyo diri? Balik na ta sa basic. Lakat o kon bisikleta. O 15 subong, a 15 subong ang pamangkot. May bilin pa? Grabe no, kamahalo na gid subong niya. Ah, hindi na gid siya mapungga no, fully before pa man niya yung December. Magdubo-dubo, pero may enjoy man bala nato na holiday season. Maski once a year. Ang Christmas once a year, pati ang pag-enjoy sa gasolina, ano, magdubo-dubo git para ma-enjoy man nato once a year. Alright, so muna nga yung latest update. Ginuna ko na nga daan para makapangama na kamo. Kinsinadaan subong. Depende na sa inyo kung maipitipit nyo pa ha. Alright, so kadamo pa actually sa atin yung pag-aistoryahan. In fact, subong buyan ko naman. Ang atin yung question for today. Ay, may namangkot na rin oh. Ay, grabe, pa-explain mo pag-indya sa akon. Ano ko no, ang difference sa Brent oil kesa sa WT? Actually, it's not WTE, but it's WTI. No, WTI crude. Well, ang Brent crude. Oh, gabi. Sige, double sa matwami, di ba? Oh, ang Brent crude ko, no, gina-drill ini from the North Sea. Mostly, malapit ini sa UK and Norway. So, ang presyohan na isini is for Europe, Africa, and the Middle East. Samtang ang WTI naman, o kon West Texas Intermediate. Ang source niya halin sa US fields, parehas na lamang sa Texas and Oklahoma. Ini ang nag-akto bilang the main benchmark para sa US oil.
So, ang quality and composition, kung WTI ang pagbasihan, mas lighter. Kag naga-contain ini sang less sulfur or, butch din yun, sweeter siya sang sa Brent crude. So, nagahimo ini nga slightly mas easy nga i-refine into a gasoline. While, ang Brent naman niya, when it comes to quality and composition, slightly denser ini siya, kag mas higher ang sulfur levels o kaging. Pero nag-work man siya gihapon sang maayo para sa both ha, gasolina kag diesel production. Okay? Basi gusto nyo pag hindi pamangkot kung paano gina-transport, na-transport kag gina-store. Ay, ma-explicar na lang na niya guro si katropang Win Salinas. Buwas ano? Matupik ko yung ini sa iya yung bullseye. Pagpatakala 7, tumtum alas 10 ang aga naman ng weekdays. Okay? So siya na bahala na mag-explain. Basta muna ito yung ako na ibaluan, ano? Parte sa difference sa Brent crude called WTI crude. Alright, so ato naman yung X-Time, you know. Kaiman, may ara ako din again post. Temprano pa para at least makasabat ka mo, katropa, no? What's, it's time to know what's on your mind para sa siniya nga hapon. Sigurado ko damo gid ini makarelate. Kabalo ka naman subo, kadamo sa issue, kabila, ano ni, kaliwat kanan, may ara pa sa likod, kag sa likuran. When it comes to pagka-break bala, no? O pagka-guba sa isa ka-relasyon. Ano man ang rason, cheating man ina, or whatsoever. Basta nag-break ang isa ka-relationship. Ang pamangkot, kung ang isa ka-relationship nag-break o kung naguba, tagaan mo pa bala sa second chance ang partner mo nga nakasala? Una nga sabat, eh, may choices para hapos. E doon ka budlay, bimagpamangkot ang sabto nyo lang, no? And then explain, kwisado, hindi sila gusto. Gusto nila, yan may choices. Baw, pahapos na subong doon sa eskwilaan lang ba? Okay, ang sabat, letter A, oo. Letter B, hindi. Or letter C, it depends. Tag letter D, none of the above. Nga ah! No, amo ino ang inyong sabat. Pursado ko sa buong makambal, oh. Okay, liwat. It's time to know what's on your mind, katropa. Ang pamangkot, kung ang isa ka relationship ang nag-break o kung naguba, tagaan mo pa bala sa second chance ang partner mo nga nakasala. Letter A, oo. Letter B, hindi. Letter C, it depends. Or letter D, none of the above. Kag nga a. Sabta nila sa aton yung post. Ara gid, ano? Sa una-unang gid post naton. Sa aton yung feed or news feed sa aton nga page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Answerin nyo da, ah. Explain nyo man, para at least we will understand nga, ah, oo, nga, hindi, nga, it depends, nga, ah, none of the above. Anan, before pa man magtakopangatan yung programa, lawagon tang inyong mga sabata. And let's just enjoy this one. Let's see kung anong aras sa inyong paminsarod, kung anong inyong panindugan, or kung ano ang inyong ginapitihan when it comes to giving second chances in a relationship, okay? So amoy na ang ato niya nga X-Time to know what's on your mind. Dari lamang sa Extra Drive sa X-FM. Go!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon

0: of MX. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Ako Balisilis, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Exciting!
12: Exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Hello, everybody. Good day. God bless. Ari naman kita sa pagtalakay sa isa na naman kakondisyon. Very unique din kakondisyon. Ambot ko nabatian nyo na ni, pero ang tawag sini sa iya is anorexia nervosa. Eating disorder. Amo yun yung pinakasimple nga definisyon sa anorexia nervosa. Seryoso, inike nga life-threatening. Pati mental health condition is ni apektado. Sige. Istorya natin ini diri sa edukasyon sa ikayong lawas. Ang programa nga bagahatag sa mga impormasyon kag mga ihibalo agud nga mapalayo kita sa balatian kag mahalungan nato nang aton sini nga mga kalawasan ukon ikaayong lawas kag ang pinakaimportante sa tanan para mahibaluan naton kun ano ang mabulig sang duha ka produkto ni Dr. Spinhico ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka sangkap turmeric malunggay saluyot ang palaya wheatgrass barley grass kag vitamin C Evergreen Herbal Capsule patimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Evergreen Coffee mix. May kape ka na. Protektado ka pa. O sige na, kito interesado man gani kung magtalakay sini. Kibisan ako gani daw na magkuhan kag daw pagkol ang kuya kabati sa kamusin nga klase disorder o kondisyon. Nga konsiliin ang anorexia nervosa pwede nga magtapik sa nagkalain-lain nga rasa.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Pwede man ini matabo nga kung ikaw teenager o kung early adulthood. Unique nga klase kondisyon. Mabudlay ini nga sahi sang kondisyon nga bisan mismo ang tao nga may anorexia nervosa hindi nila manutaran o kung hindi nila manotis o kung hindi nila mahibaluan nga sila mismo may aras ang anorexia nervosa. Ay tiyano niya karon? Paano kaya karon makadesisyon kung magpa-check up ka o kung hindi? Ang tao nga may anorexia nervosa, concerned ini sila katama sa ilang weight, body shape, kag ang amount sang calories nga nagasulod sa ila siningalawas, kag ang mga ginainom nila. Nga sa sobra ka health conscious, nabutang nila sa alang-alang ila sinikayong lawas.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kung exercise ang pag-ambala, so sobra man ini sila mag-exercise, diri naton gali maprubahan nga ang tanan-tanan nga sahi, pagkaon, exercise, inom, tulog, sobra nga pag-control sang ila sininga weight. Gausar pa ni sila sa mga laksa tips para nga hindi sila mag-constipate o kung gusto nila madasig mapagwa ang ila sini mga kinahon. Sus, makahalamot na mga simptoma sini, pero may ka lang nagapanumdum sa pagkaon. Pero ang pagpanumdum, wala kung anong pagkaon ang imo hindi kanon. Kag kung anong mga pagkaon, nga do halos hindi ka na magkaon para hindi ka magdako. Gahalong ka sa mga pagkaon, kag do halos do hindi ka na gani magkaon, kay ginalimitahan mo ang kaugalingon mo. Ay laban sini, dehydration, maluya ka, lingin ulo mo, dasig ka mag-collapse. Pero kung nagakahangawa ka nga hindi ka makapupo, ariyo ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin, tested na niya. Halos tanan nga nakatilaw sini ang ila sini nga reaksyon, ang ila sini comment, ang ila observasyon kanami sang ila sini nga pupo. And I am one of the living proof. Purbahan ko na sa inyo, kinanglan mo resistensya, ari tanan halos may mga vitamin C ang sangkap sining mga produkto, turmeric malunggay saluyot ang palaya with grass barley grass. Mangustin nga ara sa Evergreen Coffee. Ang mga bakterya kag viruses nga amoy ning halinan sa balatian kag nagapanubo sa aton sining immune system. Sampat sila dira sulo sa pagtuon ang turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. Sunuman sa pagtuon ang mangustin nagaamlik sang lawas gikan sa makahalalit ng mga bakterya, viruses, kagaw kag mga toxins kay gina-flush out niya sa aton sining lawas. Ang saluyot, no? Hindi ka na magka problema ara nagabulig ina sa pagpahumok sang etchas sila sang barley grass kag wheat grass nga puno sang fiber. Ang ampalaya luwas sa vitamin C, the best manini nga source ang calcium, phosphorus, folic and iron kag vitamin A. Of course, vitamin B man. Ang wheatgrass, good source man sang vitamin C. Ang barley grass, unique manini yak kay luwas sa anti-cancer na immune system booster pa nga nagabulig repair sang DNA. And talking about vitamin C nga present sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule, hindi na niya baha anaw na niya sang vitamin C.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ng Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko, balita din mo.
3: Naa, XFM kid.
5: Ay, nami ang music ah.
3: Naa, XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Labas yung nami, bigit yung mga DJs nila.
6: Wala isang konkreto nga sabat.
7: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
3: may how kita
7: pa. Enjoy lang.
3: Naa, XFM kid how?
8: Timo!
9: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitabi ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga-relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mga katupa, exactly.

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Exciting, bro!
2: XFM 103.9.
3: XFM News.
4: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Kinkumpirmar sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga opisyal na nila nga nabato ng mando gikan sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 nga nagapamatuod sa pagbasura sa ilang motion for inhibition batok sa presiding judge sang kaso. Ang mando ang may kaangtanan sa threefold grave threats lawsuit batok sa Vice Presidente nga naghalin sa iya public statements batok man sa pila ka matag-as ng mga opisyal sang pungsod, partikular nga batok kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, kag-anay House Speaker Martin Romualdez. Sunod sa abogado sa Vice Presidente nga si Attorney Paul Lawrence Lim, gamiton sa ilang bahin ng tanan nga available legal remedies. Samtang padayon nga ginatuman ang mando sang korte angot sa job duties rule. Sa idalom sini, hugot nga ginadumilian ang magtimbang partido nga istoryahan ang merito sang pending kaso sa publiko o sa media bilang pagtuhod sa rule of law. Kaginaang balita sa 103.9 XFM Bacolod pala na kids ang kalawasan. Paggamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyan nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
6: XFM
7: Cebu, XFM
2: Bacolod,
7: XFM.
2: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

It's My Life. It's now 5:07 and that time check is brought to you by Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Amoy ni ang naghahatag sa aton, ano? Sa glowing skin as well as ang needed energy naton, especially sa aga. Bago pa man kita maghikot sa aton yung obra o kuniningani mag-go sa aton yung eskwelahan. May added pa ini ng glutathione and collagen. Pag kaaga, isa ini ka delicious coffee blend nga makasuporta sa aton yung daily routine sa nasiling na as well as makahatag sa radiant looking skin. Ang Santon Gold Coffee Mix, imo sa Yes to Health Incorporated, bakal na sa mga butika like Mercury Drug, Watson's Pharmacy, South Star Drug Store, TGP, The Generica, Sincere Drug Store, kagangatan yung Grace Pharmacy and Rose Pharmacy. Iniya, sarang man, mabakal sa Shopee o kun sa online. Mga katropa, gani, again, bakal na!

0: di pala makapa-impress sa inyo para yang mahatagan mo sa second chance ang imo yang partner nga amoy na ang nag you know nakasala sa imo and then ang reason kung ayang naguba ang inyong relationship. So amo nang gusto kong mabatian sa inyo ha. Again, we have some choices there sa atin yung Facebook page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa liwat pasahan ko ng question naton ha. Kung interesado ka or kung masabat mo, let's try to check. Kung ang isa ka relationship ang nag-break o kung naguba, tagaan mo pa bala sa second chance ang partner mo nga nakasala? Answer, oo. Letter A, B, hindi. Letter C, it depends. Letter D, none of the above. Kag nga, gaiman rason. Nagahulat ko sa inyong mga sabat and then we will try to, it's time to know kung bala dapat gid ka maghatag sa second chance o kung hindi or kung hatagan gid man. Ano ang posible dira nga mga boundaries? Okay, sige, doon kausob isang boundaries eh. Kay kahapon na to na-discuss na to ng party niya sa ila bala, no? Ni Carlos Yulo, kagsang girlfriend niya nga si Chloe. Hindi na ko na pag-i-invite ang parents ni Carlos sa ila future wedding. Anyway, aside from sa atin niya nga next time, you know, atin man i-check sa buong ang atin niya nga weather. Kag ang ining update, ang ginadulongin sa inyo, sang Suntone Vitamin C. Ang Suntone Vitamin C, mga katropa, no, naghahatag sa atin sa strong immunity. So we should take this every morning or every day para nga magsugod ang atin niyang adlaw, ano, with daily care. Stay active also and ready para sa tanan niya ang ginahimo naton, mapaaga ka man or mapagabing nga jogging, pag walking or di gani ang busy day ninyo, may mga pickleball pa ka mo or chakto nga mga ano nga mga hampang ang ginahimo ninyo, well ini ang kinahanglan or nagakinahanglan sa Suntone Vitamin C. So it's our daily vitamin C support. Again, nag-suporta sa strong immunity, nag-protect sa atin nga lawas with antioxidant support, kag nagabulig man para bangin aktibo kita sa atin nga daily living. Amoy na ang atin yung Suntone Vitamin C, himo sang Yes to Health Incorporated. Kay sarang ini nga mabakas atong Yes to Health Wellness Center sa my door number 46 Winko Building, Lizarra Street sa Bacolod. Now let's proceed sa atong yang weather update. Aha, may aras ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCC kag nag-aapekto gid ini diri sa atin sa Visayas kag sa Mindanao. And also may ara man sa tropical depression nga ginabantayan although still outside the Philippine area of responsibility. But yara ini sa 2,785 kilometer east sa southeastern Luzon. Ginamintinara ang ESNIYANG kadasigon ano sa 20 kilometers per hour northward. May kababaskugod sa hangin nga nagalambot sa 55 kilometers per hour malapit sa tunga, kag may padmadlos sa nga nagalambot sa 70 kilometers per hour. Remember, this is already a tropical depression. Maski yara yara pa lang sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility. But the ITCZ ang nag-aapekto sa karon. Diri man sa atin sa Negros Island region along with Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Masbate, Lanao del Sur, and Davao Oriental. So, ari sa tuwa-tunga, as well as sa Zalom, ang pagka-apekto sa ITCZ. And agadulot ini sa cloudy skies, gamayara sa malaka-laka lang ang pagtupa ang ulan kag thunderstorms. As well as apektado ang nabilin nga bayan sa Visayas kag Mindanao still because of the ITCZ, but localized thunderstorms ang nag-aapekto sa Metro Manila and the rest of Luzon. So I expect nato na no nga wala pagid man masyado sa direkta nga epekto ining tropical depression ang ginabantayan sa karon sa pag-asa ano kag kay ara pa ini sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Amo yun ang aton pinaka pinaka-latest yung weather update. Sa dasiling na, batayan man ninyo ha, ang mga sabat naton, explanation, or anything na pwede ninyo mahibaluan because it's time that we should know ang mga bagay-bagay sa atin yung palibot, inabi na kung nag-aapekto sa atin man nga relasyon. Tutok lang sa gihapon mga katropa, this is your
1: Extra Drive.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pambuhol po't buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting!
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heider, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kugid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibili sa mga butika.
7: Exciting!
8: Exciting!
9: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: XFM time is now 5:38. Aba, timing na timing gid. Ang Salva Kuta sa aton subong yang tupiko para sa aton X time, you know. Alright, so may git post ako ano sa aton yang Facebook page, and the question goes this way, di ba? Kumbaka, the question goes this way. Kung na isa ka relationship ang nagbreak o hindi gani naguba, ano? Maski ano pa dara ang reason, basta naguba ang isa ka relasyon, tagaan mo pa pala sa second chance ang partner mo nga nakasala ang pamangkot may arasang katumbas, no? Nga mga choices, parehas lang sa letter A, oo. Letter B, hindi. Letter C, it depends. Letter D, none of the above. Kag nga, gaisang rason. May ara na, no? Nga nag-message tiri sa aton na thank you gets sa kay Jelwin. Kag maayong hapon sa inyo. Kamusta dira? Wala sang brownout. O, dali ka muna tuon, dali man sa amon, same line. Wala pa sa brown out. Ang ibang dira, ahay, natuunan na naman. San upa ni man matapos, no? Ang mga brown out, red alert, kag yellow alert. Anyway, going back sa atin yung question, Jelwin, madamagiging salamat once again. And ang iyang sabat is oo, letter A. Hatagan ang partner mo sang panibago nga kahigayunan, nga matadlong niya ang sala niya, nga ginhimo nga nag-cause sang pag-inaway o kun pagbinuligay, binulagay. Bulagay na gay, binuligay pa ako. Doon si Ann Curtis ba ni? Anyway, parehas mo na sang pumapagitna, pumapangit. Alright, so amoy na ang question naton. Kagamo ng sabat ni Jelwin. Others may say, ano, nga hindi na ko yung magatagi sa second chance. Sa iba naman niya, mahambal nga, taga second chance, ah, pero once, twice, thrice nga chances, that's too much already. Kung si Paolo Cotis pagani, sige pamangkot man siya, ano, kumbala need gid nga hatagan sang second chance. Saling ni Paolo Cotis, I need, kinahanglan ko nga mahatagan, ako ang dapat tatagan sang amo ni second, third, and fourth chances. Oy! Sunuswerte! Budlay na naiya. Pero, let's try to check, ano? Kung bala nagakadapat kidman nga hatagan sa second chance ang imong partner nga nakasala sa imo.
1: You know na ba? Aha. Gets mo din to. Mm-hmm. X time, you know.
0: Yes, it's time that we should know. Kung bala, dapat giman nga maghatag sang second chances. Silingan isang kadamaan, ano, and halos everybody is saying that everyone deserves a second chance. But it is a very complex nga question nga may ara sang mixed options. So that is why ginpapilian ko kamo. It's either oo, hindi, it depends, or none of the above kid. So, ang argumento nga that everyone deserves a second chance, that is human in nature. Kay man ang kadam-an sa aton nakahimo gid man sang sala, whether we admit it or not, no? Hindi lang niya isa or ikaw, no? Or hindi lang siya or ikaw ang nakasala. Kay di human nature nga everybody nakasala gid siya. So because ang punto dira is nobody is perfect, no? Kung perfect ka, amo perte na ginaya. Ni kaya na yun nga bahin niya sa universe. Or hindi gid din ka nga bahin galiya sa outer space, ano? Nga kung sa diin may ara iya sa mga nagakabuhi nga perpektong perpekto. Kay masailo kami to. Okay, so mo yun ang unang argumento. That's on personal growth. Ang bago nga beginning, no, nag-a-allow ini sa mga individuals nga maka-learn, maka-reflect, and even maka-change sa ilaman nga behavior. That is why isa ina sa mga argumento nga dapat hatagan gisang tsansa, ano, everyone nga nakasala. And then rehabilitation, ang paghadag sa isa pagid ko opportunity ang makabulig man sa tawo nga ma-rebuild ang ilaya nga lives. Ilabi na kun ang former nga offender, no, o kun ang nakasala amo ina ang naigo gid sang hard times. So, okay siling nilagani ko no, no, na hindi ma... hindi madudla ang isa kitawo mo nga. Kung hindi maagyan. So, kung makaagi sa hard times and then, you know, nahatagan sa second chance, base pa lang maka-learn. So, amuin na, no? Again, the arguments, human in nature, ang pagkasala, personal growth, dala na dera, and then rehabilitation. And aside from that, may mga considerations nga hindi tanan nag-deserve sang second chances. Una-una na dira ang ka-severe, no? Sang ginhimo nga aksyon batok sa imo. May mga actions, abi, nga nag-cause git sang hindi na pala maliwat, no? Irreversible, kumbaga, nga harm o kunhalit or nag-cross na sa safety boundaries. Meaning, ang trust hindi or hindi na ma-restore pa. Muna siling nila, no? Kung na, so parehas pala sa isa kapinggan or isa katasa, kako na buka na, kabudlay na ibalik, mabalaan mo gidya nga may mga cracks na sa gihapon. Hindi mo pa gani makita ang iba, no? Pero gintaod-taod mo at ikitaon gijagyapon. Lack of accountability. Pwede man ina i-consider nga hindi mo napaghatagan sa second chance ang isaya katawo, no? Ang mga individual nga nagapakita nga wala bala remorse, nag-refuse pa nga i-take nila ang responsibility, do ikaw gijayang may salahya mo? Or, na palang sulit-sulit, no? Kumbaga, harmful na ang pattern. Nga, wala nag-value sa extra opportunity as well as self-preservation. Ang paghatag ko, no, sang nag-sulit-sulit man ng mga chances sa mga manipulators or hindi gani abusive ng mga partners, ang makatuga man sa dugang pagid nga halit kag ma-ignore ang clear warning signs. So again ha, amoy na ang i-consider sa paghatag sa second chances nga ginatawag. Now, when should you walk away instead? O ari na, basi kapila ka na sulit-suliton nga ginsala dira, hindi mo pa makita, kinahanglan mo na gidya sa Vision X Plus. Oo, paklaro-klaro na gid. O, buta na to, may mga lagob ka dira, o ginapakahuyan ka sa kadam-an. Diba? Nasulit-sulit, ikaw ang ginakika, ginasingit-singitan ka lang da. Dapat makita mo na ina ng mga red flags. O kung hindi mo makita, abi mag-inom sa Vision X Plus. Nagahatag ini sa atin yung eyes, ang daily support. Kaya deserve man naton, ha? And, syempre, formulated ini with lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Butsilingon mga natural ini nga mga ingredients nga gintipon gid para masuportahan ang everyday eye health. Ilabi na kung kita ang nag-spend ang long hours sa pagbasa, pag-ubra dira, or paggamit sa digital screens. Kag makitaan mo man kung ano ang sala nga hindi na dapat maghatagan pa sa second chance. No, sala nga ginhimo sa imo. Okay? So, repeated patterns. Amo na inang red flag kumbaga. Ang paghimo nila sa sala, liwat-liwat na lang gid, despite sa mga promisa nga ginhimo. Mayara naman niya nga wala nagapromisa. Subot silingon, wala ka siyang ibalik sa ila. No? Or wala ka siyang i-blackmail sa ila kung sa ilang term. Kay man, wala man sila nagpromisa sa imo. So, yun na yung mga red flags na ina nga, hindi na dapat yung paghatagan sa second chance. Lack of remorse na siling na as if na wala lang sa may natabo, no? Paghimo, kumbaga, ginsakit ka na abi, no? Kagdasun, ululuhan ka magyapon, no? Ihag-hag ka lang. Tapos, mangayo lang, pasensya, pero giliwat-liwat lang sa gihapon. Musilingon, wala sang remorse, no? And unsafe ng mga dynamics. May arabis ang emotional or physical harm or harmful power imbalance. Kung risgo sa padayang nga damage sa imong well-being. Subot silingon, ina ba lang duwala ka, nagid balabili, no? Amuman ina ang isa sa mga red flag nga hindi mo na dapat paghatagan pa. Or you should walk away sa isa ka relationship gamo sina. But again, no? Ang tanan nga ini, depende sa gihapon sa imo nga evaluation, no? Sa nasiling na there are times nga kinahanglan maghatag sa second chance para ma-correct ang sala nga ginhimo sa partner mo. Ilabi na kung cheating ina, kung may ara sang ginatawag yang taking responsibility, no? Kag pag-ako nga nakasala sa and wala yan na nabuhat, then successful ang paghatag mo sa second chance. Kaya dapat may real effort gidina kag open ang communication ninyo para nga wala sang may masakitan uli. O hindi gani, kung may aragin man mga sala nga ginagmay, pero you can already, no, settle that, no? Siling nila gani, kung dapat wala tayo ginapatunod ang adlaw kung nagainaway, especially kung ang mga mag-asawa o kung mag-partners. Depende ako ni epektibo na sa imo. Okay, so awa na ha. Second chances, yes, everybody deserves a second chance because una-una na ang argumento is that nobody is perfect. Or kinahanglan maghimo sa second or maghatag sa second chance to correct, no? But there are some considerations again sa paghatag sa ginatawag nga very precious and supposedly the last chance nga ginatag mo sa isaya katawo nga nagsakit sa imo balatsyagon kag nag-end sa inyo nga relasyon. 5:50 na ang ato niya nga oras. Pila na lang ka days? Aha! 100 days till Christmas, mga katropa! O isip-isip punta na, adaw-adaw punta na niyong pag-isip. Hasta makalabot gidit kita sa pinakamalipayon nga adlaw that will be on Christmas Day. Paalam na si Mommy G on a Tuesday. Be back on Wednesday. That will be tomorrow.

0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
3: Epektibo
2: sa mga skin allergies at skin diseases.
3: Isang pahid lang
2: ng Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang galang katikati.
2: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
3: na all-in-one
2: sa presyo
3: magaan.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikati at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya

0: spirulina, garlic. Kag, may collagen pa kag glutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nanyang music, ah.
2: XFM kid.
4: Ay, pula ka lang music magkatapos mukha ko pala may aratis mga balita. Blabs, sabi bigit sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sagot. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. X, kaka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, gid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
8: Mga katrupa, excited!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM News. FM News.
3: XFM time, lasa isa gabi mga katropa, gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Luyag sa Iran nga makig-negotiate sa Estados Unidos kasunod sa pantaas ang presyo sa gatong sunod sa kay President Donald Trump. Kinapalukpan sa Houthis ag mga madamang mga missiles kag drone sa military airbase sa Khamis Musait, Saudi Arabia, nga nag-target sa mga aircraft hangars, radar systems, runway kag ammunition depots. Inibilang pagtimalos sa pagpangatake sang Saudi sa Yemen, ibaluan nga may pagtaas ang 4% sa presyo sa krudo subong nga semana. Sunod sa mga negosyante, ang madugay ng pag-shutdown sa Saudi pipeline ang posibleng mag-cut off sa ginabantang 4% kung 4% sa supply sa langis sa bilog nga kalibutan. Inambalita sa 103.9 XFM Bacolod, solusyonan ng malabong ang mata, mag-Vision X Plus para sa regogyon nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Nga, XFM, kid how?
5: Kaya pagbigtaw ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, nami ang music, ah.
7: Wala sang konkreto nga sulat.
8: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka-X. Simply,
4: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, gid how?
9: Timo!
1: XFM 103.9.
10: Ifo, patarang hapon, hapon.
11: Bring it on.
10: Musika?
11: Musika?
10: Historia?
11: Historia?
12: Despo? May muna tayo.
10: Ano?
11: Parini?
10: At iba pa.
1: Extra service.
13: Extra service.
1: Extra service.
13: With James King.
1: With James King.

sumabay! Katropas! 103.9 XFM Bacolod, Depecha 15, sa bulan sa Setyembre 2026. Mayong gabi, mga katropa, inyong inyo katropa station, XFM Bacolod! 103.9 XFM Bacolod! Hasta ka dalas 8 sa gabi, mga katropa! Amazing ang evening, exciting ang evening. Kao po si katropang James King sa Extra Service. Kamusta ang inyong mga panimalay? Kompleto pa? Kamusta ang inyong mga bag sa inyong mga kwarta? Kompleto pa? Naibana na? Hello mga katropa, ini ang Extra Service. Supot si katropang James King sa liwat. Ang ini nga programa ginadulong sa inyo sa atong nagapanguna nga produkto sa subong. Araman ang atong kung mayara kita sa Santon Plus Gold, araman ang atong nga Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee, madamo na nagapangita kay man. Nag-ayo ka na, nagwapa ka pa! Collagen, may glutathione o may glutathione, mga katropa, no? Sige, ha. Ini ang sarang mo mabakal gid, pangitaon mo gid ni mga produkto sa Yes to Health. Oh, pangitaon mo gid ni ang aton store, lapit lang nyara sa may Lezare Street, sakop sa Barangay 39, Bacolod City! Pangitaon mo da si Ms. Angeline, mga katropa. Ini nga mga produkto naton, ang madamo na nagpamatood, makita nyo man sa aton nga Facebook post, nag-testify sa benepisyo nga nakuha nila. Kung paano sila, paano ini nakabulig ang ini nga mga produkto sa ilay kayong lawas, mga katropa. Aside from their mga ginagamit nilang maintenance, dako pagid ang bulig para pagun ka, makalikaw ka sa mga balatian, masakit, mga katropa, makalikaw nga mag-develop ang ini nga mga balatian kung masakit. Kinanglan, happy ka, no, sa XFM. Gamit man ang mga Santon products na ito, no, yes, 12 products. Happy ka, long life ka! Tama! And of course, ini nga gabi, mga katropa, masturyanay kita. Sit back, relax, no? Base naga-Facebook ka mo da, ang mga kabataan nyo, base ano, 15 anyos ba lang, kabalo ka mo bala, mga katropa, no? Ang European Union, European Union, hindi Union Bank, banko na siya. European Union, mga katropa, no? Mga taga-Europa, plano nga iba ng paggamit sa social media kag AI, mga katropa, kay AI, AI na, AI. Yak, AI na. AI, plano iban, mga katropa, sa mga 15 anyos panubo. Dito sa Pilipinas, yung toddler, 2 years old, ka cellphone na. One-year-old, two-year-old, three-year-old, gapulaw pa na, mga katropa. Well, sa tood lang, makabulig kung halingka sa obra, may, kung tapos ko may gigahimos ka pa, magamit sa may gadget ang bata, ang tadla, tauhay, mga katropa. Pero, risky sa posible mangin, no? Posible mangin halit ini sa kabataan. Siyempre, sa murang edad, bata pa lang, hindi mangitood manami. Kabalo ang tanan, no, katropa, kung ano ang disadvantage na. That is why yung European Union, you know, ito ginaduso, mga katropa, no? Nila ang pag-ban sa 15 anyos panubong ang paggamit sa social media. Social media, no? Facebook, mga katropa, no? Instagram, YouTube, no? Yara, TokTik. TikTok. TokTik. Kabalo ka TikTok, no? Ginano lang na, ginisla na, toxic na. Hindi, mga reels, amo nang gapa, grabe na magano sa oras mo, no? Malingaw, kagidubo sa oras mo sa mga reels, TikTok, mga mula. But then again, mga katropa, ini nga plano sa European Union, mga katropa, no? Nga pagban sa social media, sa video sharing platforms, AI, chatbox, or chatbots, mga katropa, kag mga online games, no? Ambot kung mag-push through ni kay ginaplano pa lang. Lapnagon, abe, no, katropa, ang nasambit nga concern sa bilog nga kalibutan.
the bilog na world, mga katropa, no? Ang problema tungkol parte sa sininga nasambit ng mga problema sa epekto sa ikayong lawas kag safety sa mga kabataan. True. Matuod, di pala? You cannot deny. Tood na. Diba? Oh, kidding aside, pero it's true. Kabahay ng proposal sa European Union Kids Act ngay ga-presentar ng the European Commission President Ursula von der Leyen, no? Kag EU Tech Chief Hanna Virgen. Oh, tingnan bilhin, hindi ko mabasa ba? Si Hanna Virkkunen, mga katropa, no? Mag-provide man sang tools ga mahimo gamiton sa mga kabataan sa pag-report sang harmful content, no? Subong man na mga effective nga parental control tools, mga katropa. Madumduman nyo, sa mga nagligad ng mga tinuig na may mga countries, actually, mga katropa, like Japan, no? Ang ginahimo nila sa eskulahan, ginatagaan nila sang pet ang mga kabataan sa eskulahan. Ukol ginatagaan nila sang project nga dapat may pet sila. It could be chicken, ukol ano da. Dira mga katropa, sa kapaagi para ma-divert ang kabataan, ang mga bata sa paggamit sa social media, which is very good. Tiambot kung na-maintain ni na, katropa. Oh, kung ma-maintain ni na, ikaw mo, ang mga katropa, gaan nyo na sa ano, gaan nyo na, bisang panandalian na ang kabuluman ng totoya, panandalian na, magdako-dako na gano'n na. Pero laingid yan. Namigid ya tuod, mga katropa, although kayo wala to masyado na stress kay lain gyapon nga mag-count time mga ano ang tawag siniman ng social media, mga katropa. Pero kung tagaan mo sila, like ka bakla mo sila sa pet dog, pet cat, no, pet chapay, makaon. Bukmas nami pet China. Amo ko, pinaka nami panaguro pet chay, no? Oh.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Coffee.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilal ko gabi eh.
6: Naun sa diay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si mga nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkisa. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: if symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: Samphone Gold, Coffee Mix.
12: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahaganhaga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
11: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
13: Exciting, bro!

0: Μουσικά, ιστορία,
1: χίκα,
0: at η παπά.
2: Σα extra service.
3: Extra service.
2: Extra service.
3: With James King.
4: Gag! Αγάπη την ώρα και τρόπα, 6:45 in the evening. Ώρα και είναι το λουζένιο σαν turbo. Turbo dietary supplement. Κάνε dietary supplement, μα κατρόπα. Καϊμάν, no? Είναι μακαμπούλικ para enhance σε γλύπη τη λαό. Μακαμπούλικ para παγκόν, ang imong λαό. Bilugadlaw. Sa bilugadlaw nga, ubrahan na yung mga katropa. May time sabi nga daw, dutay ka na lang magkaon, kay gadali ka. May time sabi nga, hindi ta nga mga ginakaon mo, nga nung makuha mong nutrients ka kanang lang sa kalawas mo sa bilugadlaw, no, katropa. Available na siya, makuha mo na siya mga katropa sa mga produkto sang Yes to Health, no? Available man na sa aton nga, no? Sa aton nga, bago lang na-mention nga, Turbo Dietary Supplement. Kung sa din may maka, klabo, waska, makabulig may nansang libido, sa lawas, kag, para may kusog ka. Aside from that, madami pa kita, ang premium D3 mo man, soft gel capsule, may moringa oil, no? May D3 vitamins, mga katropa, kag, of course, virgin coconut oil. Mga ingredients, bala nga, importante gid katama sa aton lawas. That's why, kung wala mo pa na-try, try mo. Kag pamatian mo mga tao nga nakagamit na sini katropa. Ay, okay, so alright. Kinanglan na sanggin ng mga sustansya sa lawas naton, labi na gid kung ikaw, no, ara sa linyada sa sports, para sa mga atleta naton, mga katropa, nga nagpasakop sa Asian Games. Oh, sa diin, nagalukar ang Philippine Sports Commission sa 450 million pesos. Ay, kadako nga kwarta! 450 million pesos nga pondo sa pag-gagamiton sa National Delegation sa 28th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Na nag-burp ko. Base sa Philippine Sports Commission, nagapakita lang inisang malig-on nga suporta sa mga atleta sa Pilipinas. Naibaluan nga may ara kabugusan nga 464 ka mga atleta ang Team Philippines nga magpasakop sa quadrennial event. Sino pa sa Sports Commission Chairman Patrick Pato Gregorio, nalakip sa pondo ang airfare, hotel accommodations, pagkaon, track suits, kagtanan nga posible nga kinanglanon sa mga atleta. O diba, suportado na sila tanang tuwong. Dugang pa sa PSC chief nga wala sang, wala sila nagduwa-duwa pagabot sa mga atleta, labi na kung makabulig agud, no? Makakuha sang gold medal. Yan. Ako mangin nga bulig ini para ma-inspire pagin sila mga katropa, no? Pati kayo, no, ng Asian Games sa September 19, lapit na lang, no? Apat na lang kada, tubo Oktubre 4, mga katropa. Matandaan, nga tig-apat ka mga gold medals ang nakuha sang Team Philippines sang 2018 edition sang Asiad sa Jakarta, Indonesia. Kag sa 2022 edition sinisa Hangzhou, China. Nagalao, mga atleta nga malabawan ang amunang numero pag-abot, no? Sa makuha ng mga gold medals. Pila ka mga medals to, mga katropa? Again, anong ang balde na? O, may aras ang... hindi na ito nabasa ko. Daw nag-ano ng mata ko. Wala ka ko kainom sa Vision X Plus mo. So, this in... ano na yan? Kapitahan ko. Adam, nalipat ko. Bago ko lang ganin na mention. Tig-apat ka mga gold medals. Tig-apat ka mga gold medals, mga katropa. No? Sa Team Philippines. Yun! Sa 2018. Yun! Kag sa 2022 edition sa Hangzhou, China. Apat-apat. So gusto nila kong malabawan nila, siguro yung imo nilang apat-apat. Ay, apat-apat. Lima-lima. Anom naman, katropa. Kung pulo, ah. The more, the better. Diba? Ay, natuntuman yung kagina, mga katropa. Kita nyo na ginkwana sa mugshot, no, katropa? Si Martin Romualdez, no? Sa Quezon City Jail. Nakita nyo naman siguro ina. Kagina pa ina nag, ano, actually, mga katropa. Wala? And, actually, katropa,

ang former House Speaker, no, ginapaydalo man sa booking procedure. Oh, isa na da ang mugshot, mga katropa. Ang Department of Interior and Local Government, o kung DILG, sila actually nag-release ang sininga photos, o kung mugshot, ano, sa former House Speaker Martin Romualdez, no? Pagkatapos, ang iyang mga doktor, mga tropa sang or mga doktor sa Philippine General Hospital, nagambal nga, fit enough naman na ma-discharge sa ospital si Martin Romualdez. Kag na-transfer na sa Quezon City Male Dormitory, Lunes pa, kasang gabi, mga katropa. Alas 6:50, padayon na nga doon pag-off the night. Pero sa siningang gabi, hindi ka magkalipat magtimpla sa inyong Santon Gold Coffee. O kung na nga itong Santon Plus Coffee, o kung na itong Premium D3 Coffee Mix. Mga kape nga masustansya, kag makabulig para parehas mga ginambal usually sa mga ano, namitulog nila, no? Sa Santon Gold, kag sa Santon Plus Coffee Mix. And then, nami ang ila pamuhin. And then, magganperme pagsik sila. Wala nyo pa na try? Try nyo ka, tropa. Magbisita ka mo sa ating Yes 12 store. Pwede mo mabakal sa mga drug stores, no? Nationwide. Mercury Drug Store, South Star Drug Store, TGP Generica Drug Store, din pa, Rose Pharmacy, Watson, Negros Grey, Sincere, Sabalay. Ah, wala ka, joke lang. Of course, ato Just to Health Store, mga katropa. 6:51 in the evening. Yan ang extra service. Huwag katropa James King sa 103.9 XFM Bacoor.

0: Exciting, bro!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas!
2: Ano ba, Tisa? Unang nag-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yung Santon Gold. At nawala po yung hingal ko.
1: Santon Plus Gold! Yahoo! Santon Plus Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na kumakaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahig yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kuso o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Upon tulid sa nawad na mga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Rodelas ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Mga katrupa,

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM time, alas 7:04 ng gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Iin pa sa Pinas ng Department of Justice si Senator Robin Padilla agud magatubang sa DOJ Panel of Prosecutors sa Setyembre 25 kag Oktubre 9 para sa investigasyon angot sa pag palagyo ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises sa piyaksang warrant of arrest halin sa ICC. Ipasambit pa si Padilla sa counter affidavit sa nasambit nga petsa. Ikonfirmar sa Senado nga iyan na Bato ng sabina pinagi sa Facebook post. Kung matandaan, unang agin panginwala ni Padilla nga ginbuligan niya nga makapalagyo si de la Rosa. Nagapangatubang ang senador sa reklamo ng obstruction of justice sa Office of the Ombudsman. Inambalita sa 103.9 XFM Bacolod. Pabaskugo ng immune system, mag premium D3 softgel capsule. Para sa nagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas sa kusikat tropang James King, XFM News.
2: XFM 103.9.

Yes! Sabay-sabaw, mga katroba! Gabi na naman! 7.19 na to. Kagi na pa! 7.19 na atong oras, katropa. Oras ang ginadulong sa inyo, katropa, sa atong Santone Vitamin C. Ang Santone Vitamin C, amuna siya, ang atong food supplement nga magabulig sa anti... para maging nabakot pagid, effective pagid ang antioxidant activities sa Santone Plus Gold. Paris ni sila. Gusto mo ultimate trio, dugangan mo pa sa premium D3. May nadunduman ko na amo na mo makilala mo sila, nag-testify. Tatlo gid yung ginagamit niya. Bakod ah. Salamat gid nga madamo mga katropa. Ang aton nga mga produkto, ultimate trio ang available sa market, sa merkado, online, sa mga butika sa inyong lugar, and of course, sa ito, yes, 12 store. Try mo ba lang?

0: Singing contest. Paano ka makot-kot ka sang lulubngan? Padasig-dasig po una-una. Makakon mo na. Kabalo ka mo. Pilang nag-enter sa ila. Ba? Yara sa masobra. Yara sa mga 19 ka mga tao, mga katropa. Eh, makakon mo na. Sila tanan. Makot-kot. Eh? Libre na. Wala. Hindi na mamay. Hindi na mamayran ang sementeryo sang tao nga mag-kot-kot sa mga lulubngan. Tabunan lang niya. Reserve na tayo sa mga pa. Saan ka rin eh, mga katropa? Ginimo nila kompetisyon, no? Ang tawag nila di, mga nagani grave digging contest. Kinsiguran sa Hungarian Association of Cemetery Maintainers and Operators. Sila nag-organize sa grave digging contest. Ini katropa contest ang skill. And kadasig ko na skill and speed. No, guys, gusto nyo na libre nga kot-kot. Pero may price, of course, no? Mayara man itong tanda ka no yan, no? Yung skill niya pagkot-kot niya. Gwapo, taho, masin may art, mga katropa. Well, ang presyo man lang, ang price man lang, mga katropa, no? Winning prize, no? Nakuha niya actually sa sulod sa isa ka oras. 1 hour and 21 minutes nga pagkot-kot sang lulubngan, mga katropa. Amo na siya kadasig, isa ka oras. Dasig ko na isa ka oras. Kag ining dutan na di ga cake meaning daw ano siya hindi siya hapos hindi siya humuk hindi daw balas ga cake siya meaning tiga ayawan ka kutkot tiga mo no? daw ga cake pala ga pilit na 1 hour 21 minutes katropa no ang nakuha niya no ang kadalumon sang ginakutkot niya 1.6 meters so kung 5.5 feet sakto na. Diba? 6 feet under ganing, diba? 5.5 feet deep. 2 meters so kung 6.5 feet long ang labaon sini mga katropa. Ang price man lang niya mga katropa, 200,000 Hungarian forints. Or that's about $640. $640, that's around 40,000. 40,100 plus. 40,000 mga katropa, no? Daog siya, isa ka oras, kakot-kotan ay 40,000. Sulit eh. Sa Hungary ini siya mga katropa. Te, hungry ka for 40,000 pesos? Join na! Kut-kut na! 723 ang iningabahin sa katunong programa mga katropa ang ginadulong sa inyo sa Sess the Pain. Well, pagkatapos sila, magpalanak itang lawas nyo. No? Inaya, kut-kut na. Gatig-ab nga yung bugat pangaduta. Ako yan, ang manday ko nagligad. Nagpalanakit ang lawas ko kay Madugay kung wala na ka na. Kinangalan mo sang Sess the Pain. Kahit anong pain, Sess the Pain. 724, iniang 103.9 sa Extra Service with Katropang James King. Sa XFM Bacolod.
1: Extra Service. Extra Service with James King.
2: Mga katropa!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas!
2: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Santol Plus Gold, Santol Plus Coffee Mix.

0: Mix. Kapit na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas ang lakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako pali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
10: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
8: Exciting, bro!

It's bye-bye time para sa kay katropang James King. Salamat, kini kamadamo sa inyo tanan mga katropa. Lapit na lang ah. Pila na lang kadlaw ah. Well, buwas naman kita mag of the night para sa aton nga programa ha. Hindi magkalipat sa mga produkto sa Gears to Health para sa imo'y kayang lawas. Ina sa katropang James sa extra service. Pantayan sa katropang Troy Tusoy sa programang phone bank. Good night, everybody.

0: Exciting!
1: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Mevy Sayas,
2: XFM
1: Cebu, XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM 103.9.
3: The Secrets of Health.
4: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
5: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
3: The Secrets of Health.
6: Seven Plus Gold.
5: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din nga sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Syempre kay plant source siya kag may zinc.
6: Seven Plus Gold.
3: The Secrets of Health.
5: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mga sarjo siling isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod siya sining omega-3.
6: Seven Plus Gold.
3: The Secrets of Health.
4: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
5: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
4: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
5: Yes, Sir Josil.
4: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
5: Kung diba, kauno naton na in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
3: The Secrets of Health.
5: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
3: The Secrets of Health.
4: And pwede, gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
5: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton, sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakot man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
4: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
5: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
3: The Secrets of Health.
4: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Samtong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga butika.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutatayon. Makapahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026. X.

0: Dali lang, i-mute ko ha, kay para ba si Kwao ni Lablao.
1: Dali lang.
0: O, oh, sige, dali lang. Ano to yung mo, Gcash? Zero. Dali lang, dali lang, dali lang, dali lang. Na. Ah, nakapangalan kay Sino. Kay Sino nakapangalan ang Gcash? Kay naka-BPI tak.
1: Hmm.
0: Oon. Siga man, ako na mahatag, ako pa mahulat. Ayun, sige ah.
1: Makusian kay karon.
0: Respetar man ta sa mga naga... Respetuhon ta man ang magulang sa aton. Kay sino ko nakapangalan? Kay sino nakapangalan, G? Ha? Anong spelling? Painay, wala na yung radyo.
1: Anang...
0: Ang radyo, painay. Be, paistorya ako na abis sa imong gambal, be, kay para maklaro. Masala... Migo, anong spelling sang gambal mo? Okay. Okay. Okay. Eh, ano wala na yung radyo? I-mute?
1: Eh, oo.
0: Ano, Z?
1: Liwata, biliwata.
0: Ay, ang butas ang halan na lang kadugay pa mag-ano. C-R-E... C-R... Mamati, bala, anay. Mamati, bala, anay. Bala, first name, anay. Ano tong first letter? C... Dayon, E. Day... Oo, oh, tapos A. Risa. Tapos gani isang Z, A. Good. Apelyedo. Ano to? A-R-L-I-G-A. Number 09. Isa-isa ha, bala, kaya hindi klaro yung audio.
1: Oo, 09.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. O, sige na, ihatag na kay Nanay Rose. Oo. Ay, dali lang. Kala na. On air ka na ha. Do hindi ko pag-i-send daw.
1: Malusian kay karon.
0: Dali lang ha. Dali lang git. Unable to transfer money. We are currently unable to process transfers to other banks with... Ay na, no man nga unable. Nga subong pa siya nag-unable yung man. Dali lang. Free. Ari na lang, diri na lang kumaagi. Dahil lang gid bala. Dahil lang. Gcash, no? Labi unod ako, Gcash.
1: Ha?
0: Dahil lang gid, ha?
2: Okay.
0: Ang nakabutang, di bala ho, hindi ko maka-free, hindi ko maka-instapay free instant transfer. I-try ko liwat. Na, unable to transfer money, we are currently unable to process transfers to other banks with... Please try again later. Paano man iman? Dahil lang gida. Dahil lang ha, i-save ko yung number. Paano okay. Kung makapadala man? 09. Saan gani birthday mo?
1: Sa 18.
2: Sa 18.
0: Basi bala ma'am, basi siya nga ginascam ko siya balahaw. Dili lang kumaagi sa ano ha? Dili lang kumaagi sa peso net. Pero hindi ni siya non-instant transfer ni siya. Bali, buwas pa ni siya mabaton mo.
2: Okay lang.
0: Okay lang basta mabaton mo. Subong hindi pa ni siya mag-reflect dayon. Wala bi unod akong Gcash. I-check ko ano akong Gcash siya kung may unod ha. Dahil lang yun ha. Hindi mo ako makatransfer sa Gcash, sabi. Meron ka na Gcash, hindi.
1: Wale.
0: Ikaw pa nga daan niya.
1: Malukan na gid lang malam na tigulang.
0: Dali lang gid nga ang subong pasaya nagbisyo nga nagtawag si Nanay Rose. Nga aman
1: Martes nga daan sa buhay ko. Pasigin to yawan.
0: Dahil lang kita, dahil lang kita. Eh, ano ko lang ah. Kaya hindi ko ano ah. B, hindi ko gusto nga, hindi ko matransfer dahil nga mabuwas-buwas pa bala. Kaya ti gusto nga daan ni
3: Rose.
0: Nanay Rose nga mabaton niya dahil kana ang ano. Pero kaina, arena, makatransfer na ko, arena. Arena. Ay, dahil lang. Te, has failed good day ah. Dahil lang kita.
2: Okay ah.
0: Sala guro ning number niya tag kanaken mo. Dali lang ha.
2: Dali lang.
0: I ano ko lang liwat type ko lang. Ari naman na save ko naman. Deliwat be. Are. Hindi ta kaya pagluatan ko hindi ko niya ma-transfer ya kay nagligan ko pa ni ganing yambal sa imo mo no. Kay syempre naka-ere na ta mahuyan man ta ni karon hindi ta magbayad 1,000 sa imo. Pang birthday na mo ni Dolpo ha.
2: Okay.
0: De lang. Unable to process kay Jaya.
3: Ipaliwatan.
0: Basi sa ano lang ni Guru? Sa iya lang ni Guru account. Be, try ko biko ng akon nga Gcash, be. Try ko akong Gcash, ha. Kung makasulod, gani. Ni, manda. Sino may BPI da sa inyo? May BPI? Sino may BPI? May BPI.
2: Ano ang BPI,
0: Floyd? BPI bala? BPI nga card? Mm-hmm. O kung account number sa BPI, may ara? Ah, bank account na lang, be. Bank account. Anong may ara? Land bank.
2: Wala man, Floyd.
0: Ah, hindi ganit makatransfer.
3: Te.
0: Buwas ko na lang i-transfer, Nanay Rose. Okay lang.
2: Okay lang.
0: Oo.
1: Pasigurado ha, bikon amo gina siya nga number.
0: Sigurado gini nga number. Ipalawag biliwat, ako malawag kung klaro ha. Are o. Ay hindi siya palawag gali kay makuha ni karon nila inyong Gcash account. Palawag biliwat. Ato ano to 0910. Okay. 280. Ati, Chakto, na-save ko. Oo, sige. I-save ko. Ipadala ko buwas da yun. Dahil Rose. Tapos din taka pwede okay. Tawagan na Rose. Amo ni nga number, oh. Para i-confirm ko. Amo ni number mo. Dami kita ni. Subong ko makatransfer ba nga. Nga subong pa siya nag-ano yaman. Arliga. 0910-9877. 1 million? 1 million? 1,000. Patanspira makusubong B. Ay, salamat. Palihog lang ay. Day lang yun. Ay, salamat. Ara na. I-check mo yung Gcash. Saka transfer ko 1K.
1: Okay, sige. Check me. Ano?
0: Ay, check me ko na. May notification. Lain pa kung wrong number. Ara na. 1,000.
2: Hindi
0: na-check
2: pa,
0: Troy. Oo, inbox. Na?
2: Hindi na-check na pa, Troy.
0: Makadugay mo na mag-check man.
1: Man.
0: Nakasend ako. Naman na man, wala signal.
2: Si Jandel?
0: Ha?
2: Inalantaw na
0: pa, Troy. Abiyo, pinload
2: mo.
0: Ay, kadugay. Tanaya mag-alantaw. May ara na iya. Inbox na iya nga notification mo. Okay na? Bon, nabuhina na nga akong 50,000, no? Pila na lang bilhin?
1: 49. Tayan ko na bala kaloto.
0: May 69 bala yung favorite number.
1: Correct.
0: Nga ka na sa ilong sa 49. 69 bala imo.
1: Si, minus 1 man to sa limang.
0: Nanay Rose, i-confirm na.
2: Yes. Kung hindi ginalantaw, nag-anit to you.
0: Ay na, numan dyan.
2: Kaya mahal nag-anit to you, matakot yun mo.
1: Kadugay haw.
0: Kadugay haw. Sulod na to yun.
2: Excited lang ko, Troy. Parang may pang birthday ako.
0: Ara, nandaan. Na-transfer ko na, ah.
2: Ay, wala mo na. Ay, Troy, nagulog ako sa inakakan nga, ano.
0: Hood. Ang last nga weekly draw sa September 18.
1: Mm-mm.
0: Nasa Friday na ni.
2: Ginagawa ko gani kaina.
0: Uod.
1: Amo na ikaw na ginama da okay birthday gift mo na.
0: Uod. 18 man ang Friday no.
2: Mm.
0: Ay wala. Wala pa Japon?
2: Wala ka nga to, hindi na makita.
0: Oo, i-check nyo na lang buwas. Basta nagsulod na dat, nasend ko na ha. Happy birthday, Nanay Rose. Salamat gid sa gabi-gabi nga pagpamati sa phone pal.
2: Thank you.
0: Okay, bye-bye. Happy birthday. Basta nahamutan namon nga mga listener ya.
1: Correct.
0: Why problema kwarta diya sa XFM?
1: Correct kaya. Amo na bilambal ni Mama Mia nga. Kung gapamati ka sa XFM. Gaulan kwarta.
0: Ara na ya dayon niya. Hmm. Basta magambal kuya nga may ara ginati ato na ang 1k para sa amon birthday girl kag avid listener.
1: Yes.
0: Sang XFM Antique si Nanay Rose. Oh. Lamat kay Nanay Rose. Tingwa ilang Nanay Rose nga malabutan ka pa September 18. Galo.
1: Bernis ang adaan, mariit. Mariit na bala.
0: Oras, 12 minutes after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone pal. Upon yung si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa phone pal. Kaginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.

0: hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Kung dati ayaw mong gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhan Plus Coffee Mix na. Hindi na kakainsomnia. Santhan Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhan Plus Coffee Mix. Santhan Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santhan Gold Herbal Tea.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhan Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhan Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhan Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santhan Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Woo!

0: Balik na sa phone, paano po dyan si Katropang Troy Tisoy?
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Para sa healthy, kag masana ka pananawan, tumarka mo sa Vision X Plus.
1: Kag ara man ang Cess the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa mga panakit nga kalawasan.
0: Bahala ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka mo katawag, XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. So ano pang inaulat nyo mga katropa? Dial na, maulat kami diri. And hindi ka niya cloud seeding aton nga na batsagan yung inulan.
1: Amo na ganyan balko sa himo.
0: Ulan gini nga ito. Ulan gini
1: nga. Amo ito nga kakusog sang ulan.
0: Gani, no? Daw ambal ko gani. Ambal ko pilagid ka sako sang asin bobo nila sa clouds. Parat na to karoon ang timplas ang tubig.
1: Oh, correct eh.
0: Wing up, line number one. Hello?
2: Hello, Troy. Good evening.
0: Hi, good evening.
2: Hello, good evening.
0: Yes, sino ni?
2: Si Sammy, Troy.
0: Si?
2: Sammy.
0: Taga din si Sammy.
2: Taga, kasuro nga na Hamtik.
0: Taga Hamtik. Si Sammy naman ngalan mo? Hindi na si ano?
2: Si Sammy, Troy.
0: Hindi na si Romel?
2: Si Sammy, Troy.
0: Ah, sige, si Sammy. Kung Sammy ka man, whatever. Anong may bulig ni Dolpo kag ni Troy sa imo?
2: Mangayo ang tani ka, Puntal, Troy.
0: Oo, oh, mangayo. Ela, ano work mo?
2: Sa ano lang, Troy? Uma lang, Troy.
0: Sa uma. Amo ni ganing hambal ko nga itong may mga kandingan. May kaumahan, amo ni?
2: Troy.
0: Di ikaw gidiigin, lain mo lang pangalan.
1: Si Romel kagid lang.
0: Nga agin sa amin mo naman ngalan. Nga agin sa amin mo naman ngalan mo.
2: Si Sammy, Troy. Si Sammy nga, si Kualang Troy, taga kasal nga ng
0: Antique. Daw ko plaryos mo lang sa tingo, Gabi. Mm-hmm. Oh. Te, ilang edad sa babae na pangita mo?
2: Ano nang Troy? 25 ang Troy.
0: 25?
2: 25.
0: 25 sarado?
2: Troy.
0: Huwag na ayo?
2: Okay lang, Troy. May ano, okay lang kung may ano, ay hindi lang mag-gurang na kang Troy. Eh.
0: Ano gid abi ang imo nga mahatag sa isa kababayi kung may makilala ka di sa mong program? Ano matao mo ka na?
2: Simple lang, Troy. Tumumaan ka maya, Troy. Tapos ano, hindi mo kunin ang mabadaya na naka mabadaya ka naka nakam, Troy.
0: Sigurado ka nga hindi mo siya mapagutman?
2: Oo, Troy.
0: Base amo naman ang istorya nga mabuhi mo siya tuod o galing
1: ni Wang.
2: Hindi man, Troy, maniwala sa Troy kung hindi mo kaya nga tatlo ka wishes ko sa kablaw.
0: Pero willing mo na ma ano mahatag sa iya ang tatlo ka beses sa isa kadlaw nga daanay?
2: Oo, Troy.
0: Basi ikaw ang magniwang.
2: Depende lang, Troy. Kamay naman patubas siya, Troy, sa akong Troy mo.
0: Para hindi ka magniwang, hindi ka lang gin magpasup-super me. Mga paniwang na, no?
1: Tingnan nagtambok man ko.
0: Kay ikaw ya ganing kapanopsop. Ang ginasopsop mo mo nang ganiwang. Hoy, gay jabulo
2: si Petro ye, magano ko si Don Petro ye, pals nga ko ti maniwang ko siya, pero ko nang babae, ni mo ko maniwang ko.
0: Ah, parehas na na Japon.
1: Oo ah.
0: Kay gasopsop man na Japon.
1: Sumpit na.
2: Pero ano, si Don Petro ya.
0: Sige ah. Number mo 09.
2: Control, Troy.
0: Number mo 09.
2: Ang willing lang kali, ang number ko 0916 13 04.
0: Nalain yung number yung nalawag mo,
2: 05. Amo ya Troy, ang number ko Troy, ang ano na kitawag na sa'yo na kapilog Troy.
0: Ah, doon ang number mo. Sige, liwata 09.
2: 16.
0: Okay.
2: 13.
0: Okay.
2: 042.
0: Okay.
2: 05.
0: Okay. Te okay ka na? Masulit pa isa o kung enough na?
2: Amo na nga Troy, ano nga na.
0: Good evening,
2: ako
0: ni Otroy,
2: kagkay
0: Dolphy
2: lang
0: ka. Sige, may
2: ganun. Bye-bye. May request ako, Otroy, pwede.
0: Sabi ko, mulan to, may request mo ngali.
1: Ano request mo?
2: Hindi na, Troy. Hindi na, Troy.
0: Oh, sige, salamat. Okay, good night. Bye.
1: Iba mangkot kapag ano kung ano, nang hindi ka na.
0: Hindi ko magkalipat sa Friday, last weekly draw na sa Santo, ni Next FM libu-libong pa-premyo. Hingago, pa ka mamula pa nagdaog balas ang 3,000 pesos sa Friday, base dako pa-chansa nyo. And correct. Then, sa September 27, paghihiwaton ang grand draw sa City Mall, sa Roa City Capiz, Domingo, September 27, 2026. Ang tanan nyo nga mga entries, alin sa Canlaon, kag sa tanan nga participating XFM radio stations, dalaw na to tanan nyo entry sa Rojas Capiz kag didto igadroy. Update na lang kamo namon kung nagabutan gyud man pangalan nyo, kung nagdaog kamo sing 50,000, 30,000, 20,000 kag pulo tanan katag 5,000 pesos nga cash. Ber pa lang nga, gapaulan na sing pa-premyo ang amon alwan nga boss na si Dr. Rimilito Uy. Boss Rems! And Madam Olivine Uy. Kag, hindi man ka mo magkabalaka kay pagkatapos ng amon nga Santo ng Next FM libu-libong pa-premyo, may arap pa man sa Gyapon sing Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo, which is 5,000 pesos nga cash nyo madaugan every Friday until October 27, Dol. Pang Grand Ruta.
1: Wow!
0: October 27. So, malawig-lawig pa. Damo pa nga 5,000 pesos and sa Grand Draw, may mga cellphone, gadgets, ka-grocery package. All you have to do, tipunan nyo lang ang inyong mga tansan sa Gold Eagle Beer, nga King, ka-Gold Eagle Beer, nga 320 ml. Sulod nyo sa puti, nga sobre. Isulat inyo kompleto nga pangalan, edad, address, contact number, kag-sukay tindahan, nga inyo ginbaklan sa Gold Eagle Beer, kag-ihulog sa mga drop boxes nga nahamtang sa tanan, nga XFM radio stations, sa NIR, kag-Panay, kag-sa mga participating sari-sari stores, nga masakupan sang mga XFM radio stations. Basta 15 stations ni siya bisaya sa Mindanao nga area. Kaysa XFM kami, may drop box sa XFM Bacolod, XFM Sagay, XFM Kabankalan, XFM Iloilo, XFM Antique, XFM Kalibo, kag XFM Roa City Capiz. So, pito ina ka station. Ang other stations naman, hindi ko na lang pag-i-mention kaya hindi man na kaupod sa network. Basta sa Inigaran, may ara dira. Sa Victorias, may ara man. Sa Libak, Sultan Kudarat, Mindanao nga area. Sa Midsayap, Isulan, kag sa Mlang Cotabato, North Cotabato. Wala akong malipatan doon, no? Okay na na, no? May Gimaras, magali. Gimaras. Gimaras, kag... basa mo lang naglain ng Gimaras, bala mo. Sige, muna na. Basa. Hindi ko mo sa ulo, kaya 15 stations na. So, intra ka mo sa amon nga mga pa-premyo, kag gina-paraffle, kag gina-draw, diri sa XFM stations, kay mga kwartagid ka mo. Kung mamati ka
1: sa XFM.
0: Ganon. 41 minutes after 10 o'clock. Kung balik pa ang phone pal, upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Phone pal sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

ako'y iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga.

0: mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhan Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhan Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhan Plus Coffee Mix. Santhan Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santhan Gold Herbal Tea.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhan Gold Coffee Mix. 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhan Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Sige, hapon po nyo ang inyo mga katropa, katropang Troy Tisoy.
1: Kasi katropang Dolphy lang ka.
0: Phone pal nga programa, ginadulong sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaginadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soup, Kutis Artista na, Kutis Porcelana pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, and Watson's Pharmacy, Generica Drug Stores Nationwide. Ningkap i kay Mayna Celadora Dumipig and Roby Enzo. Good evening. And Jimmy Gayatag Gayatgay Yanong Jun. Kabudlay, manis ang ilang mga apelido. Daw ako yung kakanosblids ang ilang apelido kung basahon. Tawag ka mo XFM call and text line
1: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431. Aril lang kami dari ah. Nagutod-utod ko ng internet. Nagutod-utod ang internet man. May pawala ko na lang yung silo dito na lang. Off, hindi na lang balatani pag ibalik. Kay maasa ka lang gidya perme.
1: Ay kung sa bagay.
0: Kay ano matugda mo sa naaprubahan ng extension sang pagpenerbisyo sang aton nga mga barangay officials into 5 years.
1: In one way or the other.
0: Okay. Wow, one way or the other.
1: Okay man na kung maayo lang ang pagserbisyo. Pero kung may nagareklamo, kag do hindi
0: Islan.
1: Na
0: maamo,
1: dapat Islan na ginaiya. Kag in fairness man sa iba nga nagliligad nga mga nagserbisyo, eh,
0: oh.
1: Hindi pagi ka may ayawan sang lima katuig.
0: Tatlo katuig.
1: Tatlo katuig. Na?
0: So ang ilang ginakulbaan pagid sa bungdol, kaya na-approve na ang 5 years nga panerbisyo sang mga existing nga mga barangay officials.
1: Eh, kung mag-amo sila, 8 years gilang ilang nga panerbiyan.
0: Hindi, 5 years lang gani.
1: Hindi, namin ko bala ng, di ba, may 3
0: hindi,
1: years.
0: Hindi, naka 3 years na sila subong. Supposedly nga may election. May tapos, additional sila nga 2 years para ma 5 years.
1: Okay, ma 5 years.
0: Amo na pag-intindi sang iban nga wala gidya chance nga badayon ang BSKE sininga tuig. So madugang 2 years pagid para ma 5 years na ma-complete nila ba lang 5 years nga ginpasa sang aton nga mga mamalidha nga additional 2 years para maka 5 years ti tuod gyud man nga hindi maday election nga sininga tuig 2026 dol kung may extension nga 2 years.
1: Ano ganing mamalidha?
0: Mga mambabatas.
1: Kaya ako ya, manubika.
0: Dalo na nga mga...
1: Nga Ilonggo.
0: Nga Hiligay no, no? Hiligay mamalida. No. No? Mga kongresista. So, te, ano na?
1: Te, ako ya, amo na gani nga siling ko, wala pa sa matakaan?
0: Hindi, kay te, nga ang gina-timing, gina nila permi, nga hinangat na gidya nga kung sa ato na konstitusyon, muna giniya ang election nga tuig,
1: di ba?
0: Nga gina-timing gina nila permi.
1: Tapos nang
0: nga kung ma-election na, muna na ang pag-extend nila.
1: Kasi hindi ba lang ang iban gani nga ma, nga nag-aspirar pa, nakahatag na gani sang ilang ano ng COC,
0: nakahatag na sang
1: nang daw naka-fill up na sang ilang application.
0: Ati fill up lang na ya, pero wala pa man niya gabaton kung mileksing filing ya.
1: Pero,
0: kay 27 pa man.
1: That is why gani
0: until October 5 this tinga, year.
1: Ang pamangkot lang mamaton pa sila kung hindi man lang madayon.
0: Ti kay wala pa man niya na pasargid kag na publish ang bag-o nga pagsulundan nga may 15 days pa na para ma-publish mo ang bagong mapirmahan sa presidente bala. Unless kung hindi magpirma ang presidente sa muna nga lay, mahulat pa ta Japon sang mandato sang atong presidente kung pirmahan niya na. Kung hindi siya magpirma, madayon gidya ang BSKE nga 2026 election gidya.
1: Ako niya mas mayon lang na dayon nun.
0: Oo. Mas pabor sa mga nagayom-yom na in advance. Kag nagbaka-baka na sila, kag nag-loan na para igasto nila sa sininga eleksyon.
1: Correct.
0: Te, pabor na iya sa ila. Te, paano nakaroon niya yan kung hindi ka dyan madayon?
1: Te, amo na gani.
0: Ang ilang nga nagasto.
1: Bati ko gani. Ang iba niya, may mga tarpul din na eh.
0: Wala na gani. Nagyuho mga ako na kilala sa akon.
1: Nga man.
0: Nagligad sa ako. Patuya yum-yum sa akon. Subong wala na. Kahit iti, amo na gani. Na-aprobahan na ang 5 years nga panerbisyo sang sang existing nga mga barangay officials. Yes. Medyo nag lain naman liwat ang iya nga itsura. Hindi na siya ano. Hindi na siya friendly.
1: Nga.
0: Tiki nakagasto na sa nakapanglubong na sa kuno.
1: Amo na gani bala nga
0: wala pagaliya ka siguraduhan
1: nang ano panuwag sa ni gani. Dayon na yun man kay ti.
0: Ti ang aton na gani ano da ang aton da iya pag-asa da ko hindi magpirma ng aton nga presidente sang sinangalay.
1: Gani.
0: Madayon gid. Mm-hmm. Pero galing kay ti basta mamalida na gani nagapatigayon. So meaning sila na iya ang voice each kumbaga sila 'di ba ang representative each district 'di ba?
1: Oh, correct.
0: So meaning ang tingog sang kada distrito sila ang nagarepresentar sang aton nga tingog.
1: Mm-mm.
0: So kung gindihon ina sang aton nga mga congressman, congressista, ti walang duda gidiya eh ano ginaiya? Pabor ginaiya ang tanan-tanan niya eh. Kag mapirma na lang na yung presidente.
1: Kung sa bagay.
0: Oh, di ba? Kaya ti siyempre, sila nga aton niya yung gani nga representante official.
1: Kung sa bagay.
0: Sa aton niya yung tingog nga hindi pagdayo nun. Ti kay na-approve man. Na ilan naman na isuryahan nga nagpilirma kaging pang buto-butuhan man na nilay ah. Te,
1: kaya mo na gani nga siling kota ni Dayun nun kaya para makapangwarta naman.
0: Do, wala chansa. Wala yung chansa do. Hindi ganda siya madayun.
1: Para bisang paano.
0: Kilala ko gani nga kapitan. Nabi mo
1: ano?
0: Na congratulations sa sila sa isa kag isa.
1: Ba?
0: Ang mga last term na bala nila.
1: Oo, kahit ma-extend naman sila.
0: Na congratulations kap. May duha pa takatuig nga pang ganit di sa barangay.
1: Tingnan na. Ang sa akon lang, mamahal ko, ahay. Wala naman ko sa may madumugan, sino yung magdumugan. Sige, naida yun, ano pa may madumugan naman ko,
0: ah. Diway kita na iya may muda. Pero sige lang, kahit hari kita sa XFM, from time to time, i-update ka mo namon kung madayon o kung hindi. Kay syempre, damo na makamu access sa ano ah, sa mga balita, di ba? Damo naman sila access. So, mabatian nyo gina kung madayon o kung hindi. Pero, panagupnop ko, Dolph.
1: Do hindi, Gid.
0: Ha?
1: Do hindi, Gid.
0: Hindi, hindi man kuya ang manugpakot, no? Pero, panagupnop man lang ni ako, no?
1: Ha?
0: Panagupnop man lang ni ako, no?
1: Hindi man tayo manugpakot, ya? Manugbot-bot man tayo.
0: Mugani, na, matyagan ko.
1: Ano?
0: Hindi, Gid, madayon.
1: Gani man.
0: Ikaw... Hindi madayon kay...
1: Ha?
0: Wala pa ako kaimpas akong loon. Amo itong ginagamit ko last time pagbalagan kong agawan man.
1: Oo.
0: Eh, maimpas akong loon sa 2028. So,
1: sa... Dani, ano kay mag 2028 nga daan? Presidential election naman?
0: Gubernatorial pagidya eh.
1: Oo, oh, amo na gani.
0: Oo. Oh. Eh, madunga na. Madunga naman na kung hindi madayon subong. Pero what I mean bala, sa akong panagupnop, hindi madayon kay sa ako na ni personal ha. Hindi madayon kay wala pa ako kay impas sa akong loan sa 2028 pa.
1: Hindi
0: ko may impas ko akong loan sa 2028. Di tsamba-tsamba gid amo gina ang right time mo mapadlaga naman ko liwat.
1: Ang imoya pa ng gup, no?
0: Oh.
1: Ako niya, pagpanupsop.
0: Pero hindi na kuya ah. Nagtisting mo lang ko to kung may nakakilala giman kay Troy Tisoy sa Sagay, no?
1: Kung sa bagay.
0: Di okay naman to nga may nagboto sa ako ng mga 1,300 plus. Okay na to ya, thankful na ko to kay ti wala man ko to yan nagasto. Pero nag-loan ko ha. May nahatagan giman kuya. Ang akon man lang ya pamilya. Mga pamilya nga mga pakadwa, pakatatlo. Mga mulang to yan ako naging una. Kay ti, siyempre, do sa ano ba lang ang pamilya. Mumana mabulig si imo.
1: Base hindi kaya meant for ano public ano panawag
0: servant.
1: Oo, di ba?
0: Sa bagay kay ti kung gusto mo gid man tuod magbulig hindi mo man kinanglan nga magpadlagan ka into public office ha.
1: Gabulig ka man gani sila nga adi ka sa radyo.
0: Oo, amo man na gani. Diba? Amo man na gani yung purpose nga nga hindi mo man kinahanglan tuod nga magpungko ka sa public office para mangin public servant.
1: Oo.
0: Di kita kayara naman kita sa radyo kung may bululigan kag mayara kita pangilala.
1: Gabulig man ta.
0: Malabi na lang diba? Kita nga mabuligan ang nagakinanglan sing bulig. Kay ti mga amigo ta man na Japon sila tanan.
1: Correct. No,
0: ti makabulig hindi gina sila yung makabalibad kay ti siyempre mabalibad sila. Birahon ta sila sa radyo eh, no?
1: Tika na. Ako gani, dito sa Amon, sa...
0: Villamonte.
1: Sa Villamonte. Ito, kaya na kung nila, ginapangalaga. Sige na bala, no? Ike no. Para bisan paano.
0: Hindi ka gin magpadala-dala, Dorp, kaya abi mo. Mayo lang na sila sambal una nga mapadlagan ka gidyati. Kung makonvince ka nila, kadlawan ka man nila, kaya nga, hindi man na sila Japon maghatag sing full support para sa imong expenses.
1: Sa totood lang, kung bisan tuod nga grupo ka mo, pero na ano ko niya, through my own experiences lang niya ha, kagpanugid man sang iban, eh, kung ara niya ang adlaw sang eleksyon, magsisalbara na, eh, na sila sang ila ko galingon.
0: Siyempre ho, iti may ara man niya kwartaya sa... sa ano ya sa politika pero hindi mo man na siya madali-dali nga wala ka man pundo magpadlagan ka
1: nan.
0: Abi mo iluklok ka man da sa mga tao nga hindi man makaganit sa imo nga kabaylo sang ila nga boto ha in reality ha biskan pila na to nang iatag mo sila amo nang ginapaintindi tagani gaan ka mo 200 300 sa 3 years nila pagbenerbisyo wala na ya sinintimo sana sa ila kung makadaog na sila ya. Pero galing kay ti basta kwarta gani nga itao ihatag hindi ginaya makapamalibad ang tao.
1: Correct,
0: pero
1: eh.
0: Hindi mo man sila masiguro kung ginboto o giman nila.
1: Correct.
0: Diba?
1: Oh, manadong dumang ko na yun. Anataboto to Miguel.
0: O, so, amuna, ti, ang imo ya, kung sincero ginang imo nga pagpanerbisyo, mabatsagan ginaya sa tao, either nahatagan mo sila o kung wala man sila nakabaton kag nakita man nila sa imo nga kapublika sa dira nga posisyon sa public office abi in God's grace ibutang kag ibandaya sa amo nga pwesto.
1: Correct.
0: So subong nabaton ko na nga sa radyo lang iguyasta
1: man.
0: Pero wala man may madula kung itry mo naman liwat.
1: Oo, pero the point is nga makabulig ka malang nga hindi ka gani siling ko public servant.
0: Di ba? Public official.
1: Oo.
0: Bagay. Amo na lang na, mabulig na lang ta sa tao, no?
1: Oo eh.
0: Pero kung 2028 yung man to, ma-postpone yung manabi sa mga 2026, ipurso sa 2028, amo na nang akon nga ano, amo na akong balana ang mapadlagan ko liwat
1: ba?
0: Sa 2028
1: ba?
0: Barangay Tanod lang galing.
1: ako niya ano gimana niya may presidential election niya mapaboto man ko ah
0: mapaboto.
1: One first lady.
0: Sino ang mapadlagan presidente
1: ha?
0: Si
1: Daka-daka-damo sa mapadalagan, subong.
0: Dapat ikaw, Gidya, dahil ni First Lady.
1: Oo, dapat lang.
0: Sige. Tama-tama lang na nga magunat na ginman to, di mo mga panit.
1: Basta hindi lang, kuya, kay ano.
0: Dila, tawa pala. Kaya kung sa 2028, 60, pila ka, subong?
1: 63. 65, eh?
0: Ma-65 ko. Ha? Te, would you think sa 65 mo nga edad, mahatag mo panaayhan ang ginapangayo sang imong ano
1: nga
0: sang imong
1: constituents
0: hindi ah sa imo first lady han.
1: Oh, eh
0: sa ano nga pamaagi
1: ha
0: sa ano nga pamaagi
1: ako hindi madalas ang ngatuwa.
0: 13 minutes after 11 o'clock. Balik pa ang phone. Palubon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dofi lang.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Ani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na pagbiyahe ang sis the pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inobus ang sis the pain.
1: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
3: Clear Skin Beauty Zone.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Sample

0: 31 minutes after 11 o'clock. Madamang salamat sa mga nag-join ka, nagpinamati sa phone pal nga programa. See you tomorrow same time. Babay na ta.
1: Okay ah.
0: No, para makatipid man ta sa kuryente. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa tanan nga XFM station manager, sa tanan nga radio station ni Boss Rem sa NIR Kagpanay, madamang salamat. Sa ngalan sa amon CEO, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios! Muchas gracias!
1: Bye-bye!
2: Exciting!

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingit. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka ba

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sampon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
3: Exciting, bro!

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabatsyag ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
1: Mabibig sa
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gitingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: Pabili sa mga butika. Hala! Ka-exciting!

0: FM 103.9.
1: Couple Plus Gold.
2: Po si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
9: Go!

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat na akong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong mga isa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Wala imbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa ngakon siya. Isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Diintag tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Sa kaservice ko, may harap.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: FM 103.9. Santo Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santo Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kampay na may natural energy booster.

0: Pemex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Fisionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fisionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fisionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Fisionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Samsung Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Samsung Gold Coffee Mix.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansaun Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. System Pain.
5: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribis, sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na System Pain. Dasig lang madula, daso ng sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sansaun Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Sansaun Gold Coffee Mix. Ang iyang katapos

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika.
3: Mga katu.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipik.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag, isa ka studyante, kada gabi.

0: Southern Gold, Coffee Mix, Gawa sa pinaghalong mangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Mga katupa,

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasog sa atong natulan. Pampagkana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: mag Xanthone Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Xanthone Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag Sister Pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag Sister Pain.
2: Kalang pain.
4: Fast and safe.
2: Yeah!
4: Sister Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sister Pain.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw, kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Xanthone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang gutatayon ka pa.
4: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina,
2: garlic,
4: plus collagen.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
4: Exciting!

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Exciting!
4: Exciting!

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain!
10: Ako si Lani.

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

0: Good morning, Pilipinas! Good morning, Shudansi Bacolod. Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome sa atong programa diri sa Exciting Pilipinas, subong adlaw sang Miyerkules. Sa Miyerkules na kita, September 16, 2026. Kumusta ang inyong mga adlaw? Samtang naga inat-inat pa sang inyong mga butkon. Hawak sa mga bagong bugtaw dyan. Naga-stretching! Naga-stretching-stretching sa umaga. Imagine na, ano? Sa pila mo taka-oras nga tulog, medyo stretching gamay, ah. Igi o ada ng imo nga ulo, butkon, hawak. And you, ano man ang imo nga mga tiil pakadto sa kusina o kon. Sa imo na nga mga gawion o subong nga aga, no? Tigang. So may lalabhan ka nga inid ka ron, no? Iprano mo palabhan, yun. Amat-amata lang, di ba?
1: Sir, yes sir.
0: Kag syempre sa mga adlaw mga katrawasang Miyerkules sa September 16 sa liwa 2026. Kamusta kayo dyan? Sa mga nag-celebrate sa ilang mga kaadlawan, mga birthdays today, September 16. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! And of course, happy birthday galit dira kay Tita Pat, kay Tita Marian Mayoga. Happy, happy birthday! Enjoy your day and God bless you more. Now, happy birthday sa tanan yung mga nag-celebrar sa ngayong mga birthdays today. Oras natin alas 5:09 na live na kita ha sa atin yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And batian kita, kumabatian sa inyong mga tag sa karadyo. Ara kita mga katropa sa 103.9 XFM Bacolod. Siyempre sa mga aga, kaupo din yung si katropang Wendell Balinario. Amat-amat na himos and patunogin niyo yung mga tag sa karadyo. Kay, nagasugod na ang Exciting Pilipinas. Ang programa nga pampukaw sa inyo kung aga, dari sa XFM Bacolod. Kag sa ito niya nga update o kung latest niya update sa lakat sang panahon. As of 2 a.m. today mga katropa, September 16, 2026, ang Tropical Depression o kung Tropical Depression formerly atong LPA 09D. Ginamonitor sa karon sa gwa sa Philippine Area of Responsibility. Meaning isang na-initial ka bagyo mga katropa. Ngara sa karon sa gwa sa Philippine Area of Responsibility. So, sa mga maagyan sininga bagyo na preparar na tanga daan, no? Kung monitor na nga daan sininga tag sa karadyo o kung television, good yan nga. May baluan natin kung dinin maagi kang makapreparar ang ato mga katropa peeps all over. Hindi man Negros Island, kutri hambal. All over the Philippines, no? And hopefully, hindi lang siya magpatama naman sa ato niya pungsod, especially nga lapit ng Christmas. So, dumduman niya doon pila naka-Christmas na nagasunod-sunod nga nag-celebrar ang mga Pinoy nga burnout, guba mga balay, kitungod sa bagyo. Hopefully, this year, mangin masadya, kagwala sa amusin ng mga sitwasyon na gamata po, di ba? Para happy tayo, happy, happy, happy, di ba? And of course, mga katrapa, dugang pag-iit nga diri sa local forecast ng GOST pag-asa sa Negros Occidental. Mayroon sa maglulumon nga kalangitan na kung nga langit sa pinakaparte sa Negros Occidental nga may dalang manipis nga pag-ulan. Dala sang thunderstorm, mga katropa, ari naman niya, dala naman ini mga katropa sang Intertropical Convergent Zone o kung ITCZ mga katropa. Hindi na niya bagat ang nagadala sa ning thunderstorm kundi ITCZ. So, ingat, ingat, ingat! Sumunyang nga adlaw sa Wednesday. Alas 5:11 na mga katropa. Kag syempre nagtutok mo sa gihapon rin sa Exciting Pilipinas. Komento lang ha. Dara sa itong nga live stream. Kaya itong isa-isa ko karon sa pagbalik natin. Dari lang. Yes. Saliwan sa Exciting Pilipinas with katropang Wendell Balinario. Alas 5:12 na! Samtang nagahimos ka mo dyan, arin na aton mga musikahan diri lang sa XFM. Hindi niya paglisuha ha, magabalik pa kita for more updates, especially here sa mga ganap sa Bacolod City and sa aton TikTok and video. But before that, arin na aton niya pang malakasang musikahan. Na-miss niyo ba lang ang boom, boom, boom, boom, boom, boom with Momoland.

0: 오빤 강남스타일.
1: 엑스FM 버컬러 뉴스 앤 퍼블릭 서비스 오토리티.
2: XFM.
3: Sangtong Plus Gold. Mas pinalakas.
4: I'm retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sangtong Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
3: Sangtong Plus Gold. Iba ka sa lahat. Sangtong Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sandton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
9: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
8: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
9: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
8: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
9: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
10: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbalang
13: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Sandton Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: X. XFM. FM.

Nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning. Mga katrapa, good morning and salamat. Welcome sa itong programa Dria sa Exciting Pilipinas. Sumunga adlaw sa Miyerkules, September 16, 2026. And as of today, mga katrapa, September 16, damo na sang mga ginapreparahan for events sa kon mga events nga nag line up here sa Bacolod City. Kagkahapon no, nagpatigayon sa press conference ang Gugma Foundation. May angot ya sa mga kiosko, mga katropa, no? Sa tatlo ka festival sites sa maabot ka Mascara Festival 2026. And of course, ang tatlo ka festival sites mo ang Bacolod Public Plaza, Bacolod City Government Center, kag Lacson Strip, mga katropa. Kag nahibaluan natin nga nami, doon po, doon ka nami gid. Ang subong nga year, mga katropa. For me, ha? Why? Kay mga katropa, aside sa mga team, mga brands, aside sa mga ibang padra nga mga dagko nga mga businesses, kon small enterprises man, small business man dira, nga maga, ano no, maga pwesto sa plaza, and of course sa BCGC, and sa Lacson Strip, mga katropa. Ang naipagid kaya this year is ang mga ambulant vendors. So, kung mga magagmay, gita ba lang ang mga nag-cart cart lang na bala kung makarito-karito lang na mga magbaligya, mga katropa. Ang ginupod man sa hindi nga kasadyahan kay sarang naman sila sa karon makabaligya. Di ang mga gabaligya, drabula sa mga pancakes, mga karito-karito na nag-apply man sila, mga katropa, nga sila man ang tugutan yung makabaligya sa mga festival sites. At isubo nga tuig daw mayo kay hindi lamang sa mga dalago ng mga businesses para ang ining kapiyastahan nga makabaligya man, makaginansya man, pati man sa mga ambulant vendors. And last time, tingnan yung balon natin ito. May mga baligyan na wala sa mga balon. Wala nga nagasiga-siga. Nabalon naman kasiga-siga. Pero usually, hindi na sila makasulod sa festival sites. Dala na sila sa gwa or digtubi sa entrance. No? Kaya hindi sila pwede sa sulod gid. Pero subong tuig, pati yung mga balon vendors, yun, ay nabalon may mga bit-bit-bit-bit lang. You know? Ang sarang man magkabaligya sa sulod sa festival sites. Di ba? Ito mayong man. And at the same time, mayara sa ano ado kinalain sa pagplastar sa karon kay mayara sa mga gin bago ining nasampit yung foundation. For example, mayara sa blue zone and red zone sa bayan sang Lacson Strip, mga katropa. Ang red zone amo ni siya ang medyo mahal-mahal kung dira ka magtukod sa imong kiosko o kon kiosko kay tungod nga dira ang area ang do dam ginakatuan gibala ka tawo. Tapos sa red zone naman ang last year among dudutay bala ang nag-put up digto kag do medyo gamay tong ilang nangin benta kag hindi lagi ginakatuan ka tawo, pero mas brato siya subong digto ka magpatindog, pero do gini naman lively ang lugar gali kay man yun butangan stage para nga ma-event madigto parang tawo magpadulong madigto nga area te amatamaton tani mga katropa no sa ilaman nga.

And of course, hindi siya Pinoy, abi. Ito ka, ang mga tsura nila, bala mga kano, no? So, or kana. That's why, hindi ko sure kung na it's a real footage or video, gid ba si AI man ini. Pero, regarding of AI or what, trending, hindi sa karoon mga katropa, sa TikTok. Ang hindi nga video, yasing si ka mother. Naging kalingaw sa mga netizen, bangod ni ginasunod sa nga baby, ang nga reaction, which is, ha, kakatabugin man ini, for example. Wag, ano ka ba lang mag-facial expression ka, mag-pout kasi yung mga lips, sundon man ka bata. Pero at this age, I don't know lang no, sa video. Pero ari ba lang, live si Karoon sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na, tik-tik ka na. Look at that. Yun na sunod niya, ang pouting lips. Ay, hindi daw reaction sa niya mother. Kabalo na siya magpadiwal, di ba? Ginakapi niya. Yan. Tigil ka, ano yung dinogin ka linga ako sa mga netizen, kaka cute, cute. Tapos, ti imagine, ano, mga ginasunod niya. Pero tigil ba, among iban nga mga mother, ang muma na nang share man the songs ang ilang mga experience sa ilang comment section. Nambal niya ko, no, sa gin-wink na ka, no, nag-wink na, or nag, ano bala, nag... pangilay, ay hindi, pangkisap mata, oh. Sa iyang bata, sa gamay ini, ginsunod man, sa iyang bata, ang gamay pa ko no ini, mga muna kina pang share Manila, pero this is gani, a reminder for all of us, di ba? Yung mga child, mga children, mga kabataan, mga kids, ginakapi nila kung ano ang makita nila sa adult. So, meaning mga katropa, not just the facial expression, but it's all about mga katropa sa kung ano na ang gina-act, no, sa mga gulang o kung sa mga parents inside the house or in your homes. Kaya kung ano na makita nila, typically they will copy that or gina-adapt nila, gina... ano nila, gina-replicate. Replicate. Hindi. Ginasunod ginila yung mga katropa. That's why, ngati kung mamuyayaw dang iban, tiyan mo na nga mga bata early, at early age ka pamuyayaw man. Because nakita na nila and nabatian na nila. That's why, ginakopy nila. Because, hambalgan ni isang una, no, isang teacher na mo, the best way to explain what a child brain is like when it's learning is it's like a sponge. Ang bagay ng balya, kung nag-learn ang bata, ang brain kano ka bata, do sponge siya, kung gamay pa ini, nga nag-learn siya bala, nga gin-absorb yan, nga gin-absorb ang tanan, nga mga makita iya, kung makita iya, ang apple, amuning sa work ka apple, na, ay, amuning gali, kung ikapon, kung tubig mo ba sa akon ka mo, to ka muna, do sponge ang ilang brain, nga gin-absorb bala nila, dasig mag-absorb sa water, to ka muna bala, no, so, amuna nga baga teacher ka, the best way to explain, ang, child gano learning ka bata, especially isang iyang brain kung gaway pa ini to sponge lang nag-absorb sang tubig. That's why nga dapat at a young age dapat kabalo ka gid magtudlo sa mga kabataan kay amuna nang matatak sa pinsar nila or whatever you taught them amuna na siya. So it's not just all about the facial expression, but of course, of how the parents guide, you know, their children. Nga sundun sila lang. Amangin, ay, abi responsible ng mga netizen or citizen of our country or of our world. Nante, dapat kung ano ka da, gusto mo mangin marami ang ano, boss na lang sa mga bata or yung attitude or yung personality dapat i-mirror mo sa self mo. Kaya gina-mirror na nila eh. Basta na-notice nyo gina nga ang mga bata nga ti may mga palasinggit sila balay, gamay pa, gapaninggit man. Diba? But it's not funny. Ti kay siyempre, ano na no, at a young age, amo na mag-act. Supposedly, hindi na. Diba? Abi nila, okay lang na. Dason, sa eskulaan, mag-skwila sila, gapaninggit na. To the point, kay maglabot naman sa time nga, ti makita naman kontra sa school. Tungod yung abi nila, okay lang na. And of course, sa other parties, gawain na nga gilasingkitan, diba? So it starts at home and it starts with what you act in front of your child. Uy, tera na! In pa-cute-cute ang mga kabataan. So,
Oras natin alas 5.33 na mga katropa kagang aton nga TikTok and video. Ang ginatulong sa inyo sa aton niya pinakabago nga kape.

0: sa Yes to Health ang ating Santang Gold Coffee Mix. Ang ating Santang Gold Coffee Mix, mga katropa, mayroon sa mangosteen, chia seeds, malunggay, turmeric, plus mayroon pa sa santon and glutathione plus collagen. Kung sa tingin nga yung iyong kape nga namit na healthy, may beneficyo po sa iyong lawas plus skincare mo pa. Ang ating Santang Gold Coffee Mix. And patulungan nato ng aton nga mga katropa pips nga rin diri nagatutok subong sa aton nga programa diri sa Exciting Pilipinas antes kita magtakop subong nga aga. Sige lang yan ni Ma'am Lynn Antonio Talde. Good morning sa inyo. Mayong aga. Sa ilan ni Tita Salina Trahe, madira sa dalan nun, ginagapanilig everyday. Mayong aga man. Sa kay Sir Jelwin, good morning. Dana siya kuno share, kambi ang Gugma Foundation. Amuna siya kuno ang magapalakat sa Mascara Festival. O kung amuna na nagpalakat sa Mascara Festival, nagligid niya tuig. Ang nagligid niya tuig, Gugma, man to Sir Jelwin, ang yuhum sang ano to sila sang 2024. O, sa 2024 eh. Nan. Pero sa 2025 last year, Gugma naman to. Kumbaga, subong ang Gugma Foundation. Ika-second time na nila mag-organize sining Mascara Festival. Sa kay Ma'am Lynn Antonio Talde, good morning. Ginapag-greet yan ako ng mga amiga. Yeah. Sala ni Ma'am Rina Diastro. Ma'am Jessica Gonzalez, Ma'am Miss Pa Moreno Pastor, Winston Villanueva, Marisa Largo, Dina Bocani, Janelle Lunario, kag sa ila ko na sa aton, noong CEO, dari sa XFM, kag Yes to Health, nga si Dr. Ramilito. Uy, kay Sir Wayne Salinas, good morning man, kay Sir Shuti Boy, kag sa tanan yung mga chapter sa XFM, Himamaylan, salamat gig ko no. Thank you so much, Sir, akong Ma'am Lynn Antonio Talde, good morning. Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good morning man. Sa kay Ma'am Maria Feaspa, Ma'am Mayna Siliadora Dumipig, mayong aga man dira ha sa mga ma'am sa Punta Taytay naton. Sa kay Ma'am Rina Diastro, kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning sa inyong tanan. Thank you so much. And of course sa mga listeners naton, yan kapamati sila mga tagsaya. Kamaga, ano mga katropa, no? Panimalay sila mga radyo. Good morning dira sa inyo and happy, happy Wednesday! Yan, and hindi nyo na pag-iliswapang yung mga tag sa karadyo mga katropa kay Magabulos ang The Secret of Health. And after that, ibalitaan na naman kita kaupod si katropang Franz Andre Burgos sa Express Balita. And sa liwat galiha sa bunga September 16, once again, happy, happy, happy birthday! Sa tanang yan nag-celebrar sa ilang mga birthday sa bungyang adlaw. Happy, happy birthday to you! And of course, once again, happy, happy birthday to Tita Pat, to Marianne Mayuga. Happy birthday once again. God bless and enjoy your day. Huwag nagkita sa oras mga katropa, kita-kits na naman buwas sa dali lang sa programa nga pampunga konaga sa Exciting Pilipinas with Wendell Balinario. Happy, happy Wednesday and good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: XFM.
3: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.

0: kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa aking katutan ni Lilo.
7: Sa aking

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Release sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Buyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akon ako. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon ako. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang kutis. Gani kamo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka pa.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
4: X

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Kag sa ato siring nga pagparagad, as usual, upuntang ato siring nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring nga programa.
2: Thank you, Sir Jose Hill. Kag welcome sa aton sining pagpangalaga diri sa aton sining programa. And as usual, upod sa aton sining mga tagpanamati, hatagan naman namon kamo ni Sir Jose Hill sang isa na naman ka tupiko nga amon sini pagahimay-himayon nga sigurado kita, Sir Jose Hill, sa kalabanan sini maigo lang gid ni sa basura ang aton sining ang parte sining tanom nga aton pagistoryahan.
1: Ang tanan nga pwede ta panginpuslan ta.
2: Husto ina, Sir Jose Hill, kapin pagid no kun halimbawa may lugar man lang balaki kita sa aton sini nga palibot kag makatanom kita mismo sini, why not nga ang kutob sang parte nga may benepiso sa aton sini nga ikaing lawas indi naton pagpanginpuslan kag kun pinsaron gid, Sir Jose Hill, sa aton kaugalingon na kapasidad sa mga tagpalamati naton, kisa may time babala kita magbusisi sa mga benepiso sini kag ano ini nga parte. Pero sa pagpamati sa aton sini nga programa, aton igahatag ni sa ila, Sir Jose Hill, para sa ila kahapusan.
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag nato nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo mang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Ang aton sini nga pagadiskusyonan ang health benefits nga aton makuha, ang ginger o kon tawag nato sini luya.
3: Sunthone Plus Gold.
2: Pero ginatumod naton diri ang native gid naton sini nga luya. Hindi nang mga lagkuan nga luya, Sir Jose Hill, nga hindi ya native sa aton sini nga lugar. Kundi yadtong mga makabig naton, Sir Jose Hill, nga damo kasang tilinluan, do kurinot ang panit, kuribod, damo gagmay nga sanga-sanga. Namin ko ang unod da. Muna ganing hindi magamit ang iban sina eh. Kay kauti kuno tinluan. Actually, amuni ang mas damo beneficyo sa aton sa ni lawas kumpara sa hybrid, which is ang native nga ini nga luya, Sir Jose Hill, ang iya sini nga tubdo o kunang dahon sa na amo nga aton sa ni pagkaistoryahan.
1: So hindi ang unod hang istoryahan ta subong ang dahon. Ang dahon niya is above siya iya sini nga tawag na to sini unod bala. Kay kun magtanom kamo sang luya, tagaan ta kamo ana idea magtanom sang luya. Kun magtanom kamo sang luya, ginaplat-plat pa ina gani sang iban. Labi na gid kun pwede matiniran sang tubig.
2: Tama.
1: Pagkatapos buho ani mo, pero ang pagtanom kun diin dang tulubuan niya, amo na ang imo paidalmon. Para nga kun magtubo man gid siya kag maningil, ang tawag nato sini mag sanga-sanga na sang iya nga unod, paibabaw dok Leo, hindi ka na yawan ka gabot kag kalukad.
0: The Secret of Health.
1: Sa tidiri kita sa dahon sang luya. Anong mga benepisyo? Kahit kalabanan sa mga benepisyo nga ginadiscuss natin sa luya sa Nagligan lang edisyon na natin, Dok Leo, ang anti-inflammatory number one, ang luya. Pero sa dahon niya sini, Dok Leo, anong may ara sa dahon niya? Kaganong iya sini nga mangin function sa ato sini nga lawas, Dok Leo?
2: May isa kita, Sir Jose Hill, ka-specific sini nga chemical nga tutukan sa aton sa pagtuon nga makita sa dahon sini sang luya. Though makita man na ni sa iban sa nga mga tanom, amo ni Sir Jose Hill ang cinnamic acid, isa sini ka natural chemical compound nga makita ini sa nagkarinlain sini nga mga tanom, dahon, prutas, kag iban pagit sini nga mga herbs.
3: Sunthone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Ang ining ginatawag cinnamic acid sorgosil protector ini sang mga tanom kag dahon batok sini sa stress, batok sini sa kagaw, batok sini sa tuman nga UV light. Kag kun kaunon sang tao, for example, makahatag man protection sa aton. Ang puntulan sini diri sa sorgosil kun makaprotekta ini sa tanom, makaprotekta man ini sa tao.
1: So anong mabulig ya sini sa ato sini nga mga body cells that comprises also our body organs, Doc Leo?
2: Protect cells from damage. Ano ba na ginahimo? Sorry. It acts like a shield against harmful molecules called free radicals. Taming galini, nag-aakto as taming sorgosil, batok sini sa free radicals. Ang iban sini nga free radicals sorgosil, kapilan na nato na ginahatag example nga kasubong sang tuktok sa metal, amo mani ang daw tuktok sa aton sa nga selula. Kali sa sulod lang sa aton sa nga lawas, amo ning free radicals. Paano sa nag-obra? Gina-neutralize niya ang free radicals. Gina-prevent o ginapalikaw nga ma-damage ang aton sa nga cells kagang aton sa nga DNA nga nag-resulta, Sir Josil, sa mahinay nga pagtigulang sa isa ka tawo bisan pa may edad-edad na siya, makalikaw man siya, mabuligan niya malikaw sa inflammation nga ang chronic inflammation kadamo sa balatian, Sir Josil, nga maangot dira pati mga metabolic problems sa mga tawo subong. Kag malikaw kita, Sir Josil, kay ginaprotektahan ng aton sa nga selula, syempre maluwas sa damage o kung temprano nga pagkaguba kag halit ang aton selula.
1: So ang protection niya sini sa ato sini nga mga body cells against the free radicals, nga mo ini nagapatay actually yung mga free radicals, Doc Leo, sa ato sini mga body cells. Una, gina-destroy niya ang formation sang cells, and then eventually mapatay na lang.
2: Kumbaga, ang protection nga makuha naton sa sa cinnamic acid nga makuha naton sa dahon sa luya, nagatudok, Sir Josil, sa alibutod sa aton sini nga lawas.
0: The secrets of health.
2: So speaking of cells, Sir Josil, sa bilog naton niya lawas, maprotektahan sini sang luya. Lakip na aton sini nga brain cells.
1: Okay.
2: Amo ni nga ko nami ang function sa aton sini nga utok, butambalon, nami ang condition sang cellula sa aton sini nga utok. Magluwas lang kun wahay kaya utok eh. Pero hindi man guro matabo.
1: Amo nang tawag nila nga less talk, less mistake mo. Mm-hmm. No talk, no utok.
2: Case by case na lang naton siguro, Sir Josil, ah.
1: Do hindi man niya konsiho nga aton
2: niya. helps the brain work better. So sa mga nagamalipaton dira, sa mahina ang focus, kapila mo naliwat-liwaton, Sir Josil, basa pero daw hindi ma-retain sa imo sa nga memorya. Hindi ma-retain sa imo sa nga utok. That's why ginapanugyan ganyan sa iban nga eksperto, Sir Josil, sa mga pagtuon na no. Nga kung nag-study ka mo, gusto ka mo nga may matandaan, instead nga magbira-bira ka mo tuon sa gabi, why not nga tulog ka mo temprano, kagkaagahon ka mo magtuon.
0: Southon Gold Coffee Mix.
2: Gina-reduce ni ang brain inflammation. Gina-increase ni ang brain growth signal. Kag gina-help nga gina-balance nga ito sa nga brain chemicals. Nga nag-resulta, Sir Josil, sa mas manami nga memorya. Siyempre, protektadong aton sa nga utok. Kag bisan pang aton sa nga mudo, Sir Josil, manaya-naya.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Dari kita kadto kung paano naton ini makuha ang iningin na tawag tanga cinnamic acid sa dahon sang luya. Paano naton ini preparahon, Doc Leo?
2: So para nga makuha nato ng more sininga phenolic compounds kasubong sininga cinnamic acid, Sir Josil, ato ni siya nga hinay-hinayon o kon inanayon, ha, sa pagpabukal. Amo nga aton nga buhaton. Hindi ta pagpersahon na kundi inanayon naton sa pagpabukal.
1: Arangay.
2: Mhm. Ang himuon naton sa ni Sir Josil, makuha kita sa ni sang 8 tumtob na pulo sa ni ka bilog nga fresh ginger leaves. Kumbaga, kung may tanom kita direti, kuha kita sa ni sang presko nga dahon sa ni sang luya. And then magpabukal kita, Sir Josil, sang duha katasa nga tubig dira sa aton sa ni nga anglit. Anglit lang gro, Sir Josil, kati gamay mo lang ni mo.
1: Oo.
2: Kung dakoti kulon eh.
1: Kung gamay ko na anglit, no?
2: No, kung gamay anglit. Mm. No? O kung ano man nga inyo pala bukalan sa nadra, Sir Josil, kung ginagamit sa paglaga, magluwas ang, Sir Josil, sa aluminum.
1: Stainless pwede, glass pwede.
2: Yes, pwede, Sir Josil, or what you call this, ano, pagandang porcelain-based sining mga ginagamit sa paglaga. Pagkatapos, ang aton himoon sa ni Sir Josil, pabukalon na ito, nulato na ito ng magbukalin ng duha ka, tasa sa ni nga tubi. And then, pagbukalan, Sir Josil, ilunod naton ang dahon sang luya. Pero ari tip pa para nga mas ma-extract naton ang phenolic compounds kusubon sa ning cinnamic acid. Pwede naton Sir Josil nga medyo kumbaga ang isa ka dahon sinino nga malaba-laba. Pwede naton utdon sa apat sinika parte.
1: Ikat na ton.
2: Yes, ikat na ton.
1: Para hindi mag-butok man sa ito sa nga sulod landok layo.
2: Isa man sa rason, Sir Josiel, kag para ma-extract gid na ton ng cinnamic acid.
1: Mm-hmm.
2: And then, pabayaan na ton, Sir Josiel, nga arangay, inanay sa nga magbukal na pulo, tub-tub, 15 minutos, and then aton siya saraon, kag pwede na ton mainom, Sir Josiel, samtang maalabaab pa.
1: So ang guwai sinid daw tigid ang preparation sinid Doc Leo.
2: Correct Sir Josiel, kag sa sining pamaagi Sir Josiel, kami iban pagin niya pamaagi actually, may cold process man, pero para nga ma-extract nato ng more antioxidant, kag mga benepiso dire, recommended Sir Josiel ang ining inanay nga paglaga.
1: Oh. Di pagkatapos mo laga Doc Leo, amo nang hambal nila panginpusla mo na lang gid kag halos hindi na matuka sa manok bala kun sa ugasi pa bala sang lubi Doc Leo.
2: Mm-hmm.
1: Ang dahon nga na pugaan ano pagid pwede pagid na
2: kun para sa imo daw
1: kaya
2: daw tuman na gidang pagbangon niya di mo or or pagpangin puslan mo pagid pwede gyapon Sir Josiel. Pero take note lang ha, ang cinnamic acid abi Sir Josiel sa dahon sa isang luya kinanglan gid naton abi initon para ma-extract naton nina. That's why amo ning aton sining recommendation.
3: Seven plus gold.
1: Now, best time naton sining i-take Doc Leo para nga mas magamit sang madasig kag maayos sa ato sining lawas Doc Leo.
2: Gina-recommend Sir Josiel no paginom siri 30 minutos tapos pamahaw.
1: After meal, ha?
2: Yes.
1: Okay. Daw, pampatunaw, abi, guwa niya, no?
2: Actually, makabulig yun, Sir Josiel. Makabulig sa pampatunaw, aton sa ring metabolismo, para nga ma-energized kita, siyempre, kung nami aton sa ring panunaw. Kag makabulig, Sir Josiel, magnami ang aton sininga blood circulation.
3: 7 plus gold.
1: May limit kita sa intake sini, Doc Leo.
2: As much as possible, Sir Josiel, 2 cups lang per day, pero gina-recommend isa katasa sa adlaw, okay na.
3: Premium D3 coffee mix.
1: In the absence ng dahon nga ini sang Luya Doc Leo, makuha na to na ihan ini sa Santon Plus Gold Capsule.
2: Actually sa pag tuon Sir Josiel, may amo-amo man siyang benepisyo like for example may antioxidant protection.
1: Mm.
2: May ara man siyang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na aton Sir Josiel na posible magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle, ang spirulina Sir Josiel. Ang yan sa ring phycocyanin ang makabulig dili sa aton ano, para nga maprotektahan ang aton sa ring kurason, ang aton sa ring immune system, ang aton sining lawas kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Josiel sa chronic inflammation tungod sa yas ring antioxidant protection kag ang what's it called this spirulina nga ni Sir Josiel nga may phycocyanin may binibiso sa aton sa ring lawas kasubong sa isang cinnamic acid. Pero sa lain man niya Sir Josiel iya nga pamaagi isa sa mayor nga sangkap sa aton sa ring Santhon Plus Gold Capsule. Pero base sa pagtuon Sir Josiel manami pagid ko ni upod naton ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C tungod nga ang vitamin D3 mismo kag ang vitamin C mismo ko ni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa ni isang aton Santhon Gold Capsule. Perfect sa Sir Josiel para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
3: The secrets of health.
2: Kinabalan sa nagainom sa ring aton sa ring ultimate trio ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Ang isa sa ila si Sir Josiel manutaran kaga mabatsyagan nagapagsik sila Sir Josiel. Isa sini sang patimaan nga nagapagsik man ang aton sini cellula. Kasubong sing cellphone ba Sir Josiel kung ano man niya gadget niya kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty Sir Josiel. It takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas, Sir Josil, wala? Nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian, budlay ka na, kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover, kag posibleng mas magasto, Sir Josil. Amo man nga samtang ang iban sa niya, hindi man tanan pero kalabanan na, nagabatyag pa lang sang medyo maluya, ila sa niyang bisan sa paminsaron, pamatyagan sa lawas, physical, nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton, Sir Josil, pamangkot yung numayo, suggest lang ito na aton sa nga ultimate trio. After 1 week, Sir Josel, ang iban sa three days time, nag-report na yun nga, pagsik ila sa nga pamatsyag.
3: Plus gold.
1: Ang too much nga blood sugar, actually, gapaluya man sa ato sa nga lawas in totality, Dok Layo. Kagang function mismo sa ato sa nga nagkalilain sa nga mga body organs. Anong may ara sa Santon Plus Gold, Dok Layo? Sa premium D3 soft gel capsule, magluwasin na sa Santon Vitamin C. Nga makabulig agud to, maka-normalize. Kag makabalanse sa ato sa ninyo blood sugar level, Dok Leo.
2: Isa si ni Sir Josil, no, nga makabuligid sa aton para nga manormalize ang mabalanse ng aton sa ninyo blood sugar. Dapat dito kita sa pinaka-cause ni Sir Josil, insulin resistance. Kay ang pagbalanse sa blood sugar, Sir Josil, ti management lang na eh. Kulo-kontrolon lang na ton. Pero ang punto sa ni, dapat i-correct Sir Josil ang insulin resistance. Dapat mabalik Sir Josil ang matamat sa ni ang insulin sensitivity. Kay kalabanan sa ni Sir Josil, mabalik gid na kay acquired ina siya tungod sa aton sa ringa lifestyle. Base sa pagtuon Sir Josil, pag-abot sa ni sa mga utanon, moringa, ang bitter melon, no, kon na ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sila Sir Josil para ma-improve ang aton sa ringa insulin sensitivity. Dugang pay combine naton Sir Josil ang pagpasilak sa adlaw sa ringa nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man gani ang pagtumar sa ni sang aton sa nga premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance sa ni Sir Josil, ang iban kumpiyansa lang. Kay normal pa kunong ila sa nga blood sugar. Pero actually, no, posibleng nag-amat-amat na Sir Josil sugod ang damage sina. Kag ang manami pagit, kay kung i-combine mo nga aton sa nga Santon Vitamin C, Sir Josil, nagabulig sa samadasig nga pag-repair sang mga na-damage dira nga parte sa nga aton sa nga cells, sa nga aton sa nga tissue para madasig kita sa nga umpawan. Kung i-combine na ito na rin tatlo.
3: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline. Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: Seven Plus Gold. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
2: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
1: Oo.
2: More ka sa gidatog benefit.
1: Mm-hmm. So may iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
2: Mm-hmm.
1: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
2: Mm-hmm.
1: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta. And sa mga ano naman, diabetic, nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muna sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano ko no? Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine. Labinagin sa mga kabataan niya, nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix, kaya may binipisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha, dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kaya ti, kung may hormonal imbalances, di mo tamalon, Dok Leo, nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances, ha?
2: Posible ang imbalances na, kung gahinupang ka pa, eh. Ara sina, dira.
1: Panatandaan sina, sa lalaki, nag-lagong ng tingog.
2: Yes.
1: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
2: Mm-hmm.
1: So, nag-inat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta ato sininga lawas. So, arada, Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix, and premium D3 coffee mix.
0: The Secrets of Health.
2: Kagabi mo kung anong isa makatrigger pagin sina na mga naritable nga sa katawo. Kung may ginahimutaran siya, pero nagalabo ng panulukan niya.
1: Ano na sila nga? Mababae na ikong lalaki. Kanya na ba manibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigute. Kaya hindi nagali sa kakita.
3: Yes. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secret of Health.
1: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ang makapaayo sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. Winded gali sa mga rare, inikon pangitaon mo mga minerals, Doc Leo, no?
2: Antioxidant. Sources. May mga mabakal makita sini, pero ang iban sini mga malahalon. Mm-mm. Kaging iban sini frozen na mag-abot dere, kumpara mo sa fresh ka, malayo gidi ya.
4: Yes, to help!
1: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kung wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulata nga magka problema kamo sa mata, mag Vision X Plus.
2: No, kapin pa ko ng mga outside factors, bala Sir Josil, gapulaw, tubang permiso sa computers, gadgets, kag kung ano pa, nga posible makapakapoy sa mata, kinanglagi nila mag Vision X Plus for prevention.
1: Kaya nga daan subong ang tao, siguro we can say, Dr. Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million siguro sinagatubang sa cellphone. Kay nga mambal, damo iya kabataan gagmay pa. Oh, eksakto pa lang makamurot na kung ano pala na nga arumira o pang pananawan sa bata. Datagalan gani ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
2: Sa una, Sir Josil, magbatsyag nga doon ang nagaproblema ka sa mata pag edad mo 40 pataas.
1: Oh.
2: 50 pataas.
1: Mm.
2: Subong niya, pila pa lang katuig ang bata. Nagabatsyag na. Ang ibang sinikadamol na sang ilasan ni nga mga antipara. Ang iban sini, masako ang maginikanan, himuon nga manugbantay cellphone para malingaw ang bata.
1: So mag Vision X Plus kita, kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, specially made to maintain good eyesight, gini ya, Dr. Leo.
0: The Secrets of Health.
1: Available ini sa suki niya mabutika kag pharmacy, malapit sa inyo lugar kag sa clinic, dari sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Euro Street, tatubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Lisari Street, Bacolod City.
0: The Secrets of Health.
2: Sagari pagit Sir Josil, sabahan na tinga lang magpasingit asawa ko. Pamangkuta ko galingon no, basi may kulang.
0: The Secrets of Health.
2: Suno sa mga pagtuon, ang ining mga bagay no like kulang sa sexual activity, hindi magigit sa kausa sa ginatawag hormonal imbalances. Ang isa sinin nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone na nag-increase. Pero kung magsigisigi kang mapabayaan, muning hambal blaster Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga, nadula na lang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Ganun buo imo testosterone, ganun buo man imo libido. Tano mo na kapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo. Nakik na lang si misis mo.
0: The Secrets of Health.
2: Maging maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton sa ningalawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, maayon inyo paglabing-labing ni misis, mas magahanuot ang inyo sa nga relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas ito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: The Secrets of Health.
1: Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahin problema if you have that intention nga mag-asawa. Mm-hmm. Kay that can suppress ang inyo sining urge eh. Ano naman na nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambal, ay may balayran kali kita buwas sa bumba.
2: Nagkunol.
1: Siguro hindi masarangan sang turbo na.
2: Pero may experience siya man Sir Josiel, ang isa naton da kilala sa ni nga makatumarle sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya, wala sa pakialam sa problema.
1: Bala na
2: kamuda.
0: The Secrets of Hell.
1: Ang manami ko nung ikayong lawas, buta mo nung glowing ikayong lawas, mas magahamis pagid ang aton yung kutis kung mang habon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Mano siling bala nga, bisan itom lang kuno kun hining.
0: The Secrets of Hell.
1: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ini may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kun kay sa kinututan mala na sang subay, may gagmay nga subay mo kinututan sang lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kay sa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: The Secrets of Health.
2: Kung paano ginaprotect na to ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection. Like body odor. Muna isa ka problema mo itong hambalo balahagina. Huwag palabot sa physical mo. May nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap? Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan. Kaya pati ilok mo siya, amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito, ma. Kundi alin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
6: Yes!
2: Isa pagit Sir Josiel manotis manaton. Bisan anong takapilit nga mangin maayo nga aton sininga mudo, hindi kita mangin irritable, pero kung ga pala nakitlawas ta, matrigger. Bisan anong kuno kanamit dapli mo. Kung ga pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala makapungko ka budlayan ka magtindog kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko tudlo mo budlayan ka maguntay, makauntay budlayan ka magtiko. Sino man hindi mairitara sina? So bina ka manami sini, dulaon naton. O kun pahagan-haganon naton ng pain, alleviate naton ng symptoms, healthy lifestyle kag kundo hindi gan magwantang sakit tumari bala sang the pain.
1: Ang cease the pain actually is a pain reliever. Kinang lano na ito nina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang overb lang physical work.
2: Yes.
1: You need really to rest.
2: Yes.
1: Kinang lano mo ginatiyempo. Aside nga, imnani mo sang cease the pain, hatagigid tiyempo nga makarecover. Ang imo sining unod.
0: The Secrets of Hell.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Sandal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Pero may mga palanakit man sa lawas, Sir Josiel, nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina, kung nalibag, palanakit palang alay, why not nga try mo na yung mulong masahe? Kag para mas nami pagiging effect, gamitin pala sa Santon Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang marilak relax nga na dan, pati mga muscles mo nag-relax man, kag dali ka maumpawan.
0: The Secrets of Health.
1: So, initanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ka pharmacy, wherever you are. Pamangkot lang ka mo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Cease the Pain, Santon Herbal Oil, Clear Skin, Santon Herbal Soap.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: The Secrets of Health.
1: Sa mga hindi ay makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santon Gold Herbal Tea or Santon Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santon Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
2: Ini ang inyong certified naturopath or practitioner, Dr. Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gadasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: The Secrets of Health.
1: So salamat gid sa inyo sa inyong pagpakigupod. Ako naman, Josil Banias.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Hanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ay, dali na.
13: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
14: Girl,
13: di mo kailangang magtiis.
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
14: No more!
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Lula tayo ng pain.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Isa naman kabya natin ang nagpamatuon sa kanamit kag-benepisyo sa Santon Gold.

0: broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo babalaan. Diri mo babalaan. Express Balita. Labas. Kag-eksklusibo nga nasaga pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
0: Express Balita.
2: XFM Time alas 6:18 na may ngaga syudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka man sa buong bahay sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag. Sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Adlaw kita sa buong mga katropa sa Miyerkules, Setyembre 16, tuig 2026. Kagsubong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si Katropang Wendell Balinario.
2: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Sige dulong naman sa inyong mga katropa makaudahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiman pa. Sa mga katropa na tondra nga nag-monitor sa radyo, ang XFM Bacolod mga katropa, mabatihan ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM sa Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. XFM Caban Calan City sa radio frequency mga katropa nga 106.1. XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7.
3: Mga katropa, kita amalantaw man sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayroon makita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod nga mahimo na ninyo ma-download nga libre nga itong official streaming app sa XFM Philippines. Sa inyong mga Android phones, pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install mga katropa kung ma-download ninyo nga libre. Kag ma-access na rin ninyo kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, mayaraman kita sa atong text line at dari sa itong estasyon, atong nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:20 na, kag mga katropa, itong padulungan ng mga pangulong dinalan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kag iba pa, dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita.
2: Headlines. Sa itong mga headlines sa balita dari sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: LTO, aktibo naman nga nagapangsikop sang van nga ginagamit for hire.
3: Driver patay matapos makabunggo sa sako sang humay ang iya motor sa banwasang hinubaan.
2: 131 ka mga kiosko renters sa Bacolod Plaza para sa Maskara Festival nagahulat na lang sang ilang pagsugod sa pagbaligya. Kaya sa itong mga headlines sa Balita National.
0: Express Balita. National News.
2: Net worth ni Vice President Sara Duterte kagba na sini ang nagsaka sa 91 million pesos.
3: Wala makilalaan nga mga biktima sang nasunog nga MV June Aster sa Caron, Palawan ang ginpalubong na lang.
2: Dahil sa itong mga headlines sa Balita International.
0: Express Balita International News.
2: Dako nga protesta nagluntad sa Syria bangod sa pagsaka sa presyo sang gatong.
3: NATO nagapromesa sang dugang mga suporta para sa Ukraine pagkatapos ang pag-atake sang Russia malapit sa Poland.
2: Sa itong balita sa sports, Gilas Pilipinas napaslawan nga depensahan ng titulo sa Asian Games matapos ginluto sang China.
3: Sa ito naman yung balita sa showbiz, Elena Darna nag-flex ang iya bundle-bundle ng kwarta ng halin kay John Lloyd.
2: Kag mga katropa, sa itong nga balita espesyal, topo na ito si katropang James King. Ibalo na ito ng istorya sa likod sa sining proposal sa isa kalalaki kay doon naging kontrobersyal ini. Kay ginsukot niya pang iyang fiancé sa tunga sa presyo sang sing-sing. Alas 6:22 na mga katropa. Ninyo na ba tayo ng mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginingin na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Vitamin C.
4: Express Balita. Dala sa inyo ang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
2: Alas 6:23 na padulungan tamang katropa makaundaan sa mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Kolorong van nga may napulong ang mga paserong plete sa ila pagbiyahe. Haliin ka ban ka lang padulong Bacolod ang gindakop sa elemento sang Land Transportation Office kon LTO. Ang van ang hindi otorisado nga mag-operate bilang for hire ang ginpadulugan sang LTO sa may dalan singkang sang kahapon nga adlaw. Ginako sa mga pasero ang ila pagbayad kun sila nagbutang sa operator kag driver sang van sa pagsupak sang LTO policy nga dapat may nagakaigo nga permit ang naga-operate nga for hire. May penalidad nga dako nga kantidad tungod sa pagkopiskar sang unit ang mahimo atubangon sang operator. Madugay na nga ginadumili ang for hire sa van bangod nagakompetensya sila sa dalagong abas ka may kompleto nga permit sa pag-operate. Ang panumdom sa LTO sa publiko mo nga dako ang risgo kung magsakay sa hindi for hire bangod in kaso nga may aksidente nga matabo, wala sang insurance nga magasalo sa ila galastuhon.
3: Patay ang isa kalalaki matapos maaksidente ang ginamaniho sining nga motorsiklo sa National Highway sa Porok Rose, Barangay Talakagay, Banwas sang Kinubaan, gabi sang Setyembre 14. Ang nagtaliwan gid kilala sa kay alias Jin, 51 anyos, kagresidente sang Porok Walingwaling, Barangay Talakagay, Banwas sang Kinubaan. Sandig sa investigasyon sang Kinubaan PNP, antes matabo ang insidente o kung ang aksidente, nag-inom ang biktima upod ang iyang abyan sa barangay Bakuyangan apang sang iniang papauli na sakay sang iyang motor. Pagkadangat sa lugar sang aksidente, ginapatihan niya ini ang nakabunggo sa sako sang humay. Nadulaan sang kontrol ang driver kag nagresulta sa aksidente kabandanan sa pagkatumba sang biktima sa sementado nga dalan. Giningagaw dala sa ospital ang biktima apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor.
2: Hindi na magpasakas ang kasong pamilya sa sospek na naglabo kag nagbuno sa iyang magulang sa sitio Palaypay, Barangay Quintinremo, Banwa sa Moises Padilla, gabi sa Setyembre 13. Ang napatay, ang kilala sa kay Johnny Pilarin, 36 anyos. Samtang sospek ang kilala sa kay Dave Pilarin, mga residente sa nasambit ng lugar. Sinasakay Police Major Ryan Villasario, ang Chief of Police sa Moises Padilla PNP, nagpahayag ang imata sa magutod nga wala na sila plano ng magpasaka kaso batok sa sospek bangod away pamilya ang natabo. Gumawa pa ni Villasario, nakahunong sa karon sa ilang kustudiya si Dave apang ining igahilway kung maglapas ang reglementary period bangod wala sang kaso ngay pasaka batok sa sospek. Nagagawas investigasyon nga masamigin na sakit ni Janing ilang amay kabangdanan sang pagkaakig ni Dave nga nagresulta sa krimen.
3: Naaresto sa kapulisan ng isa ka wanted person angot sa pagpangawat sa Barangay Granada, siyudad sa Bacolod, aga sa Setyembre 15. Ang nadakpan kikilala sa kay alias Giovanni, 36 anyos, kagresidente sa nasambit nga lugar. Sandig sa impormasyon sa Bacolod City Police Station 5, ginserbe sa sospek ang warrant of arrest angot sa kaso ng robbery, kag violent and intimidation nga gin-issue sang Regional Trial Court sa siyudad sa Bacolod. Sa karon, nakahunong sa kustodiya sang pulisan ang sospek ang magapangatubang inisang nagakaigo nga investigasyon kag disposition.
2: Dako pang duha ka mga persona sa gimpatigay nga drug by bust operation sa kapulisan sa Porok Gomamela, Barangay Tipolo, Banmas ng Pontevedra hapon sa Setyembre 14. Ang mga naresto ging kilala kanday alias Jasper, 27 anyos kag alias Paul, 38 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Gilunsar ang joint operation sa PDEU Nokpo, Pontevedra PMP, PIU Nokpo kag PDEA Negros Occidental. Nakuha sa mga sospek ang 6 ka mga sachets ng shabu kag ining may kabugusan nga 50 nga kabugaton. 50 gramos o kung 50 gramos nga nakuha sa duha ka mga sospek. May kabugusan nga 340,000 pesos ang balor sa shabu nga nakumpiskar sa duha kag sa karoon nakaunan sa kustodiya sa kapulisan. Kag magapangatubang sa kaso sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Ginako sang United Negros Alliance Secretary General nga si Salvador Escalante nga bisan sila nag-ayo kay Governor Bong Lacson nga himuon nga partylist group ang Avance Negrense kag si Lacson na magapamuno. Apang sunod sa iya napaslawan sila sa paghaylo sa kay Governor Lacson at tubtob nga naabdan sila sa cut-off period sa pagrehistro sanay sa COMELEC. Dugang siningayara sa iyang application form nga kung magpasugot si Lacson mahimo sila gilayon nga magaduso sang partylist nga Avance Negrense. Bisan sa Sabado nga pagatubang ni Lacson sa mga katapos ng local media, nagpamaliba din nga iparehistro ang abanse ni Grenze sa COMELEC. Ang luyag sang gobernador nga maghatag anay sa iya sa kogalingon nga kalinong kag pribado nga kabuhi kung matapos ang iyang term sa maabot nga tuig 2028.
2: DCD doon ang United Negros Alliance nga magabutang sang ila kandidato sa pagka-gobernador sa 2028 elections. Sunod sa kay una Secretary General Salvador Escalante, yara ang ngalan nila nga tatlo ni Congressman Ferdy Marañon, Congressman Jeffrey Ferrer ka nga mahimo nga magakandidato. May alyansa man nga matabo kun wala. Sunod kay Escalante, may linya dan sila nga ibutang, wala sang

Malapit na nga mapuno ang mga pwesto para sa mga kiosko sa Lacson Strip, isa sa tatlo ka mga major festival sites sa Mascara Festival 2026. Samtang ginataga naman tubtub Setyembre 30 o kon Setyembre 30 ang mga interesado nga makasumiter sang kompleto nga mga requirements kag bayad para makabaligya sa ilang nga nasambit nga lugar sa festival sites. Suno sa impormasyon, nayara na sa karon sa 187 o kunyara na sa 80% ang target o kon ang accomplish na ako nakuha ng mga pwesto sa 250 tanan ka mga food kag corporate kiosk sa Lacson Strip. Samtang ang mga kiosko naman ang kinahanglan yayara sa kadakuon nga 10 feet by 10 feet ang espasyo kag dapat fully paid na ini antes man makapwesto ang mga manugbaligya sa Lacson Strip. Ang mga labot sa 12th Street pagkadto sa 22nd Street kag may anom tanan ka major stages ang ibutang sa nasambitya nga tourism strip. Sa may duha naman indica zone nga ginakabig nga prime lot amo ang red zone area nga harin sa may 6th Street pagkadto sa 13th Street kag mas mataas naman ang bayad di kumpara sa iban nga zones. Samtang ang bayad naman sa kiosko sa Bacolod Public Plaza kag Bacolod City Government Center sa 10 by 10 man nga pwesto may bayad sang 30,000 pesos. Samtang sa mga standard naman nga pwesto kag espasyo para sa kiosk ang may bayad nga tag 25,000 pesos. Sa kabugusan mayara sa masubra 1,000 ka kiosk slots nga ginapaabot sa tatlo tanan ka festival sites. Kung sa diin sa public plaza ginalauman nga ara sa 131 ka kiosk ang mabutang. Masubra naman 140 plus sa bakin sang BCGC kag yara sa mga 560 naman ka mga mga kiosk ang makaigo sa Lacson Strip. Para naman sa mga ambulant vendors, may kabugusan naman sa karon nga 260 ka slots kag 180 na dari ang nakuha. Kung sa diin pinakabag-uman ini sa subong nga tuig nga naka-intra ang mga ambulant vendors nga sara makabaligya sa mga festival sites. Ang bayad naman para sa mga ambulant vendors ang mga 1,500 para sa bugos nga event gikan October 1 to 18. Samtang ang mga pop-up carts naman ang may bayad nga nagalabot sa 1,500 tubtub 5,000 pesos. Apang libre naman ang registration para sa mga rehistrado nga mga ambulant vendors ng syudad pareho sa may mga special permit bisan pa

0: nga may gin-designate lamang nga lugar kundi in sila makahimo nga makapuwesto. Sa piyak nga bahin, padayo naman ang preparasyon para sa pag-install sa mga bamboo kiosk sa public plaza. Nga ginapaabot man nga masugura na sa Setyembre 25 kag makasugod naman ang installation sa mga kiosko sa plaza sa maabot naman nga Setyembre 28.
1: Alas 6.34, na inyo nabatihan ang mga detalye sa balita sa lokal kag ginadulong sa inyo mga tropas ng Santon Gold Herbal Capsule.
2: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity, mag Santon Plus Go. Mabakaw sa mga butika.
1: At napadulungan ang detalye naman sa balita sa National.
3: Express Balita, National News.
1: So na sa private prosecutor nga si James Brian Ibrahim Ali, mapakita sa testimonya ni Bato nga ang gintingob nga gindeklarar nga net worth na dahil vicepresidente Sara Duterte kag sang iya banda nga si Attorney Manasses Carpio, nagsaka sa 91 million pesos. Ginsambit ni Ali ang 7.25 million pesos sa 2007, 65 million pesos sa 2021 kag 98.65 million pesos sa 2025. Sa indik sa tanyag ni Ali, ang Office of the Ombudsman ang nagahupot sa sell-ins ni Duterte para sa 2007 tubtob 2012 kag 2016 tubtob 2025. Sunod siya, wala sa listahan sa mga filings nga cash on hand o kon sa bangko halin sa 2019 tubtob 2025. Matapos nga gideklarar ni Duterte ang cash sa iya 2007 to 2018, 2007 to 2018 nga mga sell-ins. Dugang niya nga ang mga sell-in wala nagalista sa mga foreign currency deposits lakip na sa dolyar sa Estados Unidos o kon renminbi sa China. Si Ali nagpahiyag man nga si Duterte nagdeklarar sa mga interes sa negosyo kag pinansyal nga wala nagdeklarar sa mga bahin sa stock nga ginapanagian niya kag sang iyang abana kon ang uko ng ilang acquisition cost. So na siya, wala si Duterte nag pahayag nga pagkatapos ng iya pagkapili bilang vice-presidente kagungod nga gintipigan sa itong mga interes nga giningadlan ni ang Metro City Chow Foods Corporation kag GenCorp Industries Incorporated. Si Bato mag-authenticate man sang sertipikado nga matuod nga mga kopya sa salins suno sa kay Ali.
0: Ginatanaw sa House Prosecution ang 19 tanan ka mga foreign trips ni Vice President Sara Duterte nga nagabugos ang 91 ka mga adlaw sa nakaligad nga duha ka tuig bilang kabahin sang ebidensya sa Article 2 sang kaso nga impeachment angot sa iya ginaligar wala mapaathag nga manggad. Suno sa kay House Prosecutor Terry Ridon, lakip sa mga ginausi sa amo ang non-official foreign travels sa ang Vice Presidente kag kung paano ini ipanggid sa yalihitimo nga income. Gipanindugan ni Ridon nga kinahanglan ni paanggid ang mga galustuhon o kung biyahe sa gina-report nga legitimate income ni Duterte nga ginabanta yara sa 4.2 million. Ang prosecution posible man nga magapresentar sa mga testigo gikan sa Office of the President kag Department of Foreign Affairs agod nga maghatag sa impormasyon na hanungod sa mga mga biyahe.
1: OIC sa Ombudsman Records Division nga si Karen Bato nagpamatuod nga ang pila kabahin sa mga statements of assets, liabilities and net worth o kung sa lens nga gipresentar siya ginredact o kung ginkakas agod masunod ang kinanglanon nga amligan ang mga identity sa mga minor de edad. Si Bato nagsiling nga ang mga ngalan kag address sa mga minor de edad ginredact bangod hindi sila kinanglan nga magintra sa mga butang na hanungod sa mga salins. Ini matapos una na nga nagmanifest si Defense Counsel Justin Nicole Gular nga ginredact na ang mga salins nga ginapresentar kay Bato.
0: Ang mga otoridad sa isla nga Banwas sang Corona, Palawan, nagsugod na sa pagpalubong sa mga wala makilalaan nga biktima sa nagkalamatay sa nasambit nga sunog sa MV June Aster sa isa ka temporaryo nga lulubngan. Bangod, naglabot na sa 76 ang mga napatay sa nasambit nga trahedya. Ang mga lubong nagsugod lamang o kung nagsugod samtang ang mga pamilya nga nagkasubo naging labi ka desperado sa ilang pagpangita sa mga pinalang gagamising pa sa karon tubtuba nga wala pa masabat kung ano ang gintunaan sa nasambit yang trahedya. gikan sa Burak Port. Sa diin, ginakuhaan sang DNA sample sa mga na-recover ng mga bangkay. Ang mga bangkay ginakarga sa mga funeral van nga ginaupdan sa mga polis ka ginadulong sa San Nagkulas sa Public Cemetery. Sa diin, gintukod ang temporaryo nga lulugan. Wala sing mga seremonya, wala man sing mga bulak, wala man sa mga kandila, wala man sa mga ngalan ng mga lulugan, kag wala sa mga katapos ng pamilya ngayara sa paghatag sa katapusan nga pamaalam. May kabugusan naman nga 41 tanan, kawala pa makilala ang mga bangkay ang temporaryo nga ginlubong, samtang ginahulat sa mga otoridad ang resulta sang DNA testing.
1: Alas 6.39 na mga katropa. Inyo nabatayan ang mga detalye sa balita sa National. Kagininga na doon sa inyo mga katropa sa Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: At napadulungan ng detalye naman sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Lapnagon nga protesta ang naglungtad sa pila ka mga lugar sa Syria bangod sa padayon nga pagtaas ang presyo sang gatong. Naglabot sa 40% ang ginpataas ang gobyerno sa presyo sang diesel, samtang 28% naman ang gintaas ang petrolyo. Ginbalabagan sa mga nagaprotesta ang mayor gadalan sa sulod sa pila ka oras. Ang pila sa mga lugar sa diin nga ang mga protesta mabaskog amo ang bahin sang Hama, Kanchikun, kag Maarat Alnuman. Sunod kay Syrian Energy Minister Mohamed Al-Bashir, ang ila pungsod sa karon nagapatubas ang 102,000 kabareles sang langis kada adlaw samtang nagakinanglan ni sang 325,000 kabareles kada adlaw para sa iya adlaw-adlaw nga konsumo. Gani nagasalig sila sa imported nga langis sa good mapuno ang kakulang. Ginpasalig sang Ministry of Energy nga pagatunan nila ang presyo sang pangkalibutan ng merkado konsiderin nagbago ang kondisyon sang pangkalibutan ng merkado.
0: Si NATO Secretary General Mark Rutte nagpromesa sang dugang nga suporta paraya sa Ukraine sa ginpabakod nga depensa sa eastern border sang alyansa kasunod sang serye nga mga pag-atake sang drones sang Russia matapos sa dulunan o kung malapit sa dulunan sang Poland. Ang pahayag sang hepe sang NATO kasunod sang pag-atake sang Russia sa isa ka tren sa crossing point malapit sa Poland. Ganatabo pila ka minutos matapos nga naglabay ang tren nga sakay sang anay leader nga sanday Boris Johnson kag Carl Bildt. Ang mga opisyales sang Europa kag Poland ugot nga nagpakamalaot sa insidente nga ang Prime Minister sang Poland nga si Donald Tusk nagpaandam nga ang pagsabotahe kag pag-atake sang Russia sa mga border point mahimo nga magpadayon kag magpabaskog sa masunod nga mga binulan. Bilang sabat naman sa panawagan para sa ceasefire ginanunso ni US President Donald Trump sa social media nga ang Russia kag Ukraine nga ginaligar nga nag-ugyon kaunta ton ang pag-atake sa ilatag sa ka-energy infrastructure agud mapanubo ang presyo sang langis kag diesel.
1: Alas 6.42 na mga katropa, inyo nabatayan ng mga detalye sa balita sa International. Ginigin na doon sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
1: Dulungan ang mga katropa, ang detalye naman sa balita sa sports.
3: Express Balita, sports, sports.
1: Napaslawan ng Gilas Pilipinas nga madepensahan ng Asian Games Men's Basketball Champions. Sini matapos giluto sila sa China sa group stage sa Japan sa score nga 105-61. Kinanglan kung tani sa Gilas nga madaog ang hampang ukon hindi makalapaw sa 37 kapuntos ang abansi sang kontra agud makaabansi sila sa quarter finals. Apabangon sa 44 kapuntos nga antad sa scores, dali ni sila naging kakas ang hindi na makapadayon sa hampang. Ang balita sa sports mga katropa, ginadulon sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: At ang napadulungan ng detalye naman sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz!
0: Mga katropa, sa ito naman nga showbiz balita, subong yung adlaw sa Miyerkules. Mga katropa, nag-post sa isaya ka, nagsugot sa story mga katropa, no? Si Ellen Adarna, kung sa diin nga, ginahampangan sa niya ang bundle-bundle ng mga kwarta mga katropa. Kagda may video pa nga, doon sugo niya ang upo niya sa isa kabalay, no? I don't know kung kasambahay niya ini, o kung family niya ini, member sa family niya. Nga tampa-tampaon siya sa kwarta mga katropa, no? bundle in isang kwarta. Kag tinaintriga ang mga netizen kung inihalin nga kwarta. Nagsabat mga katropa si Ellen Adarna no sa yung story man sa Instagram. Nga hambal niya, nga ano ba? Hambal niya, ano ito ng monthly nga sustento ni John Lloyd sa kanyang anak. Kag hambal niya, ano ko no ini mga katropa? Ginapangampangan na lang kuno niya. Amo na naging pahayag niya mga katropa. Kaya ti, hambal niya, monthly kuno ini nga mga sustento mga katropa ni JL sa ila anak. Kaya ti mga katropa, may bata ini sila nga subang ni John Lloyd mga katropa. Nga isa kalalaki mga katropa. Ti, amo ni, hambal niya nga, ano nga, yani nga ano ang mga ano bala sustento kagang iya to galing ginhampang-hampangan to that time mga katropa 500,000 to ang tanan no kay wala labot sa ginatampa-tampa ni sa iya kag kinakaptan-kaptan niya may sa iya nga ano daan nga sunglasses to sa video do ginapa sila nga pagid ba sunglasses niya ang tumpok pagid sang kwarta sa iya nga atubang kag tihambal gani isang iban nga netizens mapapasana all ka na lang ko no no ang bata ni nila gali amo si Elias ang pangalan kag ti mga katropa pagin katuwa oh, daw nalipay mo naman natin dyan kasi somehow si John Lloyd mga katropa isa ka-responsable nga amay samtang kasi na di ka madula mga katropa ang pag-compare sa mga netizen kasi si Ellen mga katropa kasal kay Derek Ramsey kag may bata sila mga katropa nga hindi gamay pa sa karuman nga babayi nga ti una nagpahayag nga nga ti ano ya kamusta ya ang sustento man ni Derek kuno sa iya nga bata kasi si John Lloyd gani ba di ba sa una pa lang daan gahambalan niya si Ellen nga wala palso mo ang sustento ni ano ni John Lloyd sa bata niya wala ga kulang ga sobra pa no amo nang iya pahayag ni Ellen pero sa kay Derek te wala pa nakasabat si Ellen wala pa sa saying at kumusta ang kay Derek mga katropa pero una na nakahambal si Ellen nga daw ano bala ga kalipatan kis aya ni ano ni Derek nga maghatag sa iya sustento sa iya anak mga katropa te ambal sa mga netizen nga ano ko no, nga daw, kumbaga, biskan hindi na mag-ubra si Ellen, no? Dumabuhi naman siya sa sustento nati sa iyang bata, mga katropa. Muna nga ito nga showbiz balita sa mga adlaw. Subong iya, mga katropa, ati Wednesday. Ang ito nga balita sa showbiz na ginadulong sa inyo sa nga ito mga kabon nga pampaputi sa Yes to Health. Una din nga ito nga, Santon Plus Herbal Soap. Ang ating Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent kids early signs of skin aging mga katropa. Makapaputi sa ato mga panit sa natural sininga ingredient. Kag namin gigamiton sa mugos ng pamilya at daw-adlaw. Madulagit ang germs kag baho sa inyong alawas with our Santon Plus Herbal Soap. And syempre may isa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic mga katropa. Ginimpunan pa sa virgin coconut oil. Ginisa sa isa na itong kahabon sa Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita tala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
1: Alas 6:47 na mga katropa nyo nabatihan ang balita sa showbiz. Kakatropang Mindel, mga produkto sa Yes to Health sa Dinta ni Mabakal.
0: Mga katropa, nga itong mga produkto sa Yes to Health ang Mabakal sa itong mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located kita sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kag mga katropa, ini Mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa itong mga online shopping application, i-search mo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Kag sa mga katropa, tadra, good morning, tira sila.
0: Yes, good morning guys sa mga katropa natin nga nagatutok subong sa itong programa. Dria sa Exotic Pilipinas sa ilaya ni Sir Jill Win. Good morning. Kag sa ilan ni Mamay na sila Dora Dumipi. Good morning man gali dira sa inyo. Sir Jill Win, ang balyad ko no, papulit naman siya kalin sa eskwilahan ko no. No, sa kay Sir Lloyd Davales, good morning. Belated happy birthday ko no kay SM Joven Anesco. Dira sa kag katropang Joy Banag. Banagudo sa XFM Rojas. So, happy birthday. Happy birthday. Yes. Kay Sir Ivory Chris Casiris, good morning man. Kay Ma'am Lia Lombrado, mayong aga. Maya, salamat ko no, nagabalik na. Balik na di ang ano, Ma'am Lilia. Kay
1: Nanambalik, ma'am.
0: Gani kay Ma'am Shirley Arevalo. Good morning, man. Kay Tristan Wyatt Gulay. Mayong aga. Sa mga moms dira sa Punta Taytay. Members sa mga moms dira sa Bacolod City. Good morning. Kag sa mga miyembro sa aton XFM Campus. Good morning. Good morning. Kung class na ito, no? Kung katrop pang listeners and solid supporters. Good morning sa inyo.
1: Sige. Oras na mundo yung nakulapos. Na-standby ka magabulo sa bulusay ko po si katropang Erwin Salinas. Mga katropa, saliwat kami yung mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: At si katropang Franz Andrew Burgos. Para sa nagawagin ng Pilipinos, Pilipinas. XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
10: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
9: Oh, yes!
10: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
9: Mas lalakas ka pa!
10: Sister Pain!
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaad na akong trini, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na datay ko akong malalis sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
10: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: XFM 103.9. Jack!

0: Secrets of Health.
1: Ang aton suni nga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suni nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, bakaya malang nisa sa aton suni nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton suning lawas sa aton suning brain dira nagkakaproblema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton suning lawas kung mapabayaan ni ng inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sa nga problema sa aton suning lawas lakip sa aton suning utok.
0: Seven Plus Gold.
1: Ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga ko nagapadayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
0: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Isang makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhon Plus Gold capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
0: The secret of health.
2: Maginom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. And mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
0: Seven Plus Gold.
2: And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
0: The secret of health.
1: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa ringakutis.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagatahas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa pampatamis.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton sa brain function. Isoflavones na makabulig balance. Sino kung bolo balance sa isang aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa mga kababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas. Kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi, nagamenopause kamo, nagauntat ang inyo sa nga pamulanon. Di may mga mabatyagan kamo sa nga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no ang isoflavones gali sini sa soya, isa kasangkap sini sang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas. Hindi ka mo matamaan sini sa pag-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipato. Pero Santhon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Gold. The secrets of health.
4: welcome sa Bullseye.
5: Depart

0: Sanford Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Sarap!
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: Aprofesyonal boxer sa agad-agad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko ng kumulani sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwapa pa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kapi ka na, may bulong ka pa, mas manami.
3: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
5: Ihin ang ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Xanthan Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Xanthan Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Kung vitamin

0: Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Gary, sa ka-service ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako.
2: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kag benepisyo sa paggamit ng Santon Gold Coffee Mix.
5: Makatupa, may bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag collagen.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa luan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
6: Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
9: Ako si Naldo. Pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
12: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
16: Uh-huh.
15: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Sister Pain.
18: Si Michelle Legale.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: So mabuti ka.
0: Sampong Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
4: Na XFM kid how?
5: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
4: Na XFM kid.
6: Inami ang music ah.
4: Na XFM kid.
6: Ay, pura ka lang music mga tapos bugtaw ka pala mayara kuno mga balita. Labs ng amin mga DJs nila kag.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X.
7: Simply
4: may how gid dapat
7: enjoy lang
4: nga XFM gid how
9: Timo
10: XFM 103.9
0: Santon Gold Live Testimony.
11: Aurora Valley City, Lual Laguna. Laging nga CD kaharing gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang selling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
12: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
14: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: System.
1: the pain.
9: Ako si Sarah, sa aking kapitan ni Lilo.
16: Sa aking call center agent.
17: Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
18: Ibagay na ito sa akong sang
19: assess the pain.
20: Nagasigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
1: Assess the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assess the pain.
21: If symptoms persist, call your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
22: Ako si Mervesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon.
23: Collagen kag-glutathione.
22: Pahubin pasang na
1: warm. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
24: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
25: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
26: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
27: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
29: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
28: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
30: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
31: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dati ng akong lalas ang Sister Pain para diro-diritso ang trini.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga Santon Gold Coffee Mix.
32: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
33: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santo Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santo Gold.
1: Santo Plus Gold. Santo Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcia sa una, gainyong ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon, isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, o okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oo, oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
11: Sigari, sa ka-service ko, may aratos sa chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong ikot.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Kuman ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
14: Department of Agriculture. Kamusta ka?
15: Ayong hapon.
16: 103.9 XFM.
1: XFM Network Philippines.
17: Mga katropa, X

0: country with only a president. And then sue me a piece of
1: Bullseye! Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
1: It's Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin
1: nila. Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo, kagreklamo sa tao. Bullseye! Ay,
4: wag ko ng bata, tapos may malay ng impapit masa ako. Pero wala man nila kinakta.
1: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangka sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

May aga mga katropa, may aga sa aton yung mga tempranamati. Welcome na sa pagpaparagat na sa Bullseye on a Wednesday, mga katropa, September 16, 2026. Cloud seeding, mga katropa, oh, ginapangayuan pa sa dugang suportas probinsya sa pinakamang planters, Dres Negros Occidental. Samta, mga katropa, La Castellana ang Ibid Creek, bala mga abyan, no, ginbaha, nag-awas naman ang tubig. Pira ka man transport sector, mga katropa, padayon nga panawagan.

0: sa aton first 2 days ng trading. First day dito sa US katropa, trend mga katropa sa presyo sang kada barilis sang sang baligyan ay sang krudo sa world market, may indicators nga magataas pa sa dason semana kuno. Samtang mga katropa, i-confirm ko pa ha mga katropa, pero sa aton pinaka mga kuturan, ginalantaw karon ang posibleng pagkakas sang excise tax sa produktong petrolyo sa siling panahon. Amo naman ang aton nga pwede may himo as of this time nga ipanawagan ta sa gobyerno mga katropa mo, no?
1: Ipapaalam sa inyo, hatid namin
0: ko na patuman na mga katropa ang ining price cap sa presyo sa kuryente. Why not nga hindi natin mapatuman sa presyo sang

Pinakapabalita natin sa Metro Manila, mga katropa sa National. Update sa impeachment natin, mga abyan, Mautoribliho, ang sal-in sa Vice Presidente, ginatalaka ito, no? I-presentat nalan ni mga katropa. And then 2007, nagpalo siya sa 7.2 million statement of asset liabilities and net worth sang Vice Presidente. Sa 2025, sumaka siya sa 98.6 million pesos ang iyang net worth. And this is something nga ginatagaan atensyon sang impeachment court, na kung paano na-acquire sang Vice Presidente ang inikadakuon nga mga assets and net worth sa sulod lang sang pila ka tuig abit, no? I-base naman karon ang pagpainuino naton because nag-so good ang political career ni Vice President Sara Duterte 2007 mo as Vice Mayor sang Davao City. Nagpangalagad man ang aton nga Vice Presidente bilang mayor from 2010, 2013, 2016 to 2022, no? Tag, nagpangalagad bilang Vice Presidente started 2022 to the present. Daydayon ta karon ang ilang statement of asset and liabilities, mga katropa, and net worth. Amo rin ginambal ta sa mga opisyal tas gobyerno. Grabe, risky, no? Ang panerbisyo, bugat ni siya. Ang panerbisyo, mga katropa, advocacy muli. Ang pagpanerbisyo, mission muli. Nga kaya mo, isakripisyo ang imong kaugalingon para gidlang sa ining pagbulig para sa pila ka mga kuturan ta nga nagakinahanglan sini. And amuri gusto nato ipalapot sa mga aspiring politicians, no, nga magapadlagan sa tagsa ka mga posisyon sa aton gobyerno, na this is just not easy task, no, nga magpungko kita sa posisyon, mag-comply kita sa mga requisitos, no, base sa pagpati naton sa mga konstitusyon ta. Terrible ang pagsaka, makita tayo pagsaka sa mga manggad nila, no? May mga politiko pigado nagsugod pero natapos sila, manggarano na sila. Mga mantra, mga katropa, dapat nato di baloon, dapat na po naton na ibutang sa kukots naton nga ang pagpungko naton sa posisyon sa gobyerno, hindi kita para magpadako sa mga itlog ta. Hindi ta man iba gidako na eh, ha? Hindi ta magpadako sang gaho, sang yaman ta, kundi magpadako kita sang integridad.

0: bilang mga opisyal sa gobyerno grabe sa pagbulig sa mga aton constituent. No, that goes sa barangay kapitan, sa aton nga mga barangay officials, sa aton nga mga konsehales sa syudad, banwa, sa aton alcalde, vice alcalde, sa aton gobernador, sa aton nga mga tag-as ka posisyon sa kongreso nga karon amo ni ang nabutangan sa bahid ang aton nga kongreso tungod sang terrible nga mga isyu sang korupsyon. Bongkis sila naman na inigintindihan na amo na pinaka latest nga pag-istoryahan naton karon sa pagpangalagad ta sa aton para tuntunan diri sa Bulls ay mga katropa morning. Sulod na kamo sa aton Facebook page, no? Aton Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. You can check in, drop your comments, or shout-out. Kaya mas shout-out.
1: Ari na sila! Larga na!
0: Imbukada si Sir Epiho Malias niya. If the war in the Middle East won't stop, we faces bleak of local oil prices. So yes. Kaling bala ang bligyaan ay isang supply isang ang ining istorya ta sang oil. Bisan wala pa sang crisis sa Middle East. Nagatubang na ta sang tuman nga crisis mo. Diri nakasalalay ang ekonomiya sa pungsod naton katropa. Isa ni sa mga bagay nga ginalantaw sa ekonomiya sa pungsod, no? Kay once sumaka na sa magsasaka na sa ang presyo sang aton nga mga balaklon, sang aton nga petrolyo that goes up to tanan, no, ng mga produkto diri sa pungsod Europa. And maresulta na sa pagtaas sa mga balaklon, okay, taas man sa inflation rate because of pagnubo naman sa kapasidad sa tao nga magbakal sa mga produkto nga kinahanglan niya sa matag-adlaw. And diri man nagakapatay nga ato mga negosyante because if may ara sang pagnubo sang buying capacity sang tawo katropa, natural ang tawo masinggit man sang dugang nga sweldo, no? So amo na lagi nahambal ta dapat ang tanan nga mga sektor sang komunidad mga katropa mag-unite kita, no, kontra korupsyon, no? Amo man ang pinakasimple nga away ta nimo korupsyon sa gobyerno. Ang grabe nga kinauti anay, it's public knowledge. We know already na may corruption da. May ara sa mga pagkawat sa kwarta sang kaban sa gobyerno. Pero ginapabayan ta. Why? Affiliated man ta sa politika mo. Ara man ta sa politika sa mga politiko mo. Kung magpunta mga katropang allegiance ta, ara da. Hindi ya sa interes ng tao. Gaka-intuan ta permi. Promisahan ka mo. Tagaan ka privilegio, yes, nami. Pero, how about ang tao? Ang interes ng politiko, pareho sa mga pagsulod sa mga kontrata, mga proyekto, nga may karga na sila ng mga porsyento, isa na na sang sahi sa korupsyon. Pero we people, we tend to just dwell, close our eyes sa mga nagkakalatabo niya. I think importante sumong mga katropa, sumong mag-iho na ta. Para pinawagan nga, tama na, kapoy na kayo, ipit na kami kayo. Sa eleksyon, baton ka kwarta. No? Like for example, nakabaton ka 3,000. How long muna sa makon mo for the next 3 years mga katropa, you will suffer the wrath sang imong ginhimo nga pagbaton sa kwarta sa mga politiko muna bla pagkatapos suprer ka tananta sa namahan wala isang exemption. Ay nako, Oras na mga katropa, 9:38 na sa pagpangalatin natin. Ang ato ng mga produkto, ho, ang ato Yes to Health product, mga katropa, ang premium deep freeze Santon Plus Gold, ang ato ng Santon o kung Santon Vitamin C, baka bulig sa pagpabakot sa ato lawas, mga katropa, ha? Si Sir Epi, ho, may kape ko di, sir. Oo, i-tag ko na blessing mo. Actually, gabakal ni isang Santon Gold Coffee Mix si Sir Epi. Kaya medyo ka taas ng kalamay, siya maninagang daw sa akin. Pero huwag kaya problema, sir, sa kape-kape, ito yan. No? Ang kalamay, ito yung stevia ginagamit. Ha? Wala yan sa kontra-tsempo. Ang premium litro, mga katropa, ang supplement natin sa vitamin D, nagapabakod sa aton nga sistema, antioxidant. Siyempre, nagapabakod sa bones naton, kag siyempre, nagapanami sa brain functions nato, mga katropa, okay? Ang production bala sa dopamine, happy hormones sa aton nga brain, mga katropa, mas nagadasig kung ang supplementation mo sa vitamin D is consistent, no? Adlaw-adlaw ka nagainom sa mga katropa, because not all day we can have that harvest, no, sa vitamin D through sunlight. Hindi man takakwa, ibanda, often the nuts, subong panago, kita halukan man tamag itong, halukan man tamag, pati al sa adlaw, kay hambal nila, white is beautiful, black is me. Tapos mga katropa, ang aring Santon Plus, mga katropa, ho, I'd like to make an emphasis na ang palaya bala. So kung nagapuksi kita kay ang kalabanan pagpati sa aton nga mga katigulangan. Ang aton nga ang palaya nagabulig sa pagbuhin sa kalamay. Kalamay sa aton lawas, no? Nagapuksi ta. Ginatanom tapa ni kalabanan sa gamay kami, hindi tayo magkaons ni mo, pait-pait kayo. Pero huwag ka kabalo, mga katropa, tuod grito ginhambal sa mga katigurangan ta, nga ang palaya aryo nagabulig sa pag manage sang blood sugar naton. That's really fact. Para sa aton pila mga kuturan, aton nga mga experts nag hambal man sina, pataas man sang immune system ta, kag nagabulig sa digestion ta, katropa, no, nagabulig sa gut health naton, kag pagpanubo sang calories sa aton lawas, amo na sa ang bulig. Antioxidant man siya, anti-inflammatory, no? Ang ining ang palaya, katropa. So bulig sa para sa lawas naton, kung kisabla mo na yung ginhambal ta, nga ang kalibutan alam-alam kayo, ha? Nga kay ang tanan arada ginhatag gina for us to survive, para magnami ang aton nga sistema sa lawas, resistensya. Pagkatapos ang palaya, mga katropa, nagbulig sa digestion ta, okay? So kung namin digestion ta, naganami man ang aton nga movement ba, ang bowel movement naton, no? Kag sa nambal naton nga panubo sa calories ta, pinsar ko mention lang ni, pagbasa ko tutuod gali damo sa mga benepisyo, mga katropa, no? This is according, ha, sa Healthline's The Better Melon Guide and Hello Doctor PH, no? Amo ni ang naghatag sang ila mga suporta sa pagtuon angot sa benepisyo sa palaya. Margoso sa aton termino, ha? Manunggay, mga katropa, sa namal naman nato, namo ni sang Miracle Tree, mga biyan, dako-dako nga mga bulig sa nandi, garlic, spirulina, anti-inflammatory man para magbulig sa aton, control sa pinaka may inflammation nga nagluntad sa aton lawas kung may ara na sa infection, okay? Plus, mga katropa, buligan talawas naton, para mag padasig sa aton absorption sa mga vitamins kini. Okay, hindi pwedeng nakainom ka lang sa premium D3, naka Santon Plus Gold ka, mabal ka, okay na. Importante may vitamin C man, no? May na sina nalipat ko sa Barangay 35 na interview namon ho. Sinya nagagasto ko sa bulong ko, no? Nag-maintain ko sa high blood ko, pigado mga katropa, no? Kita to sitwasyon. Pero why gid nila ya ginakalimtan ang pag-inom sang tatlo ka mga produkto sang Yes to Health. Premium D3, Santon Plus Gold, kag ang Santon Vitamin C. Sinya nakita kang nabatsyagan ko abi ang alibyo, no? Though I do maintain sang akon nga ano, sang akon nga bulong para sa high blood. Pero ang ilang blood pressure maintained mo, no? Kaya kung high blood ka, may tendency kung nagasaka para mo, no? Pero maintain makakatropa. Oh, kundi ka ayo, inya gusto ko pa yung ma-enjoy nga akong kabuhi. So, that's really it, no? Na-enjoy nila. Naka-galakat-lakat, galagaw-lagaw pa. Nagapanghilamon pa. Oh, at the age of 80, mga katropa, my God. Oh, makarapot mo't ngayon. Amo na mga katropa, no? Mga produkto natin sa Yes to Health, mabakal na sa Mercury Drug Store, sa aton South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores Nationwide, mga katropa. Okay? Or pwede ba ka mga kanto sa aton nga Yes to Health Wellness Center, ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Oh. Alright? So, okay doks mga katropa, kantong tanong pila ka matupin ko na ito pag-istoryan ng guys sa ito para tuntunan darigid lamang sa Bullseye. Welcome, welcome. Abinabi-abi ka mo namon. Sulod na sa ito nga, ano, sa ito nga online social media sa Facebook page natin. Mabatian man kita mga katropa, kamagitan via YouTube, ha? Please check out. Oras na ito, 7:45. Let's take a break. Balikan ito mga balita na ito mga katropa pagkatapos gid lamang sang mga pahanumdum.
2: XFM 90.3, XFM 103.9.
3: Santo Plus Gold.
4: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santo Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Visio Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
7: Visio Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. Samson Gold Live Testimony.
4: Apur, balit si Milo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Samson Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Samson Last Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
6: Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Samson Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Samson Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Samson Gold Herbal Tea.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Xanthan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgay-detecto sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na matulang pagsakit sa
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
1: if symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
2: Samson Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon, collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na warm.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Samson and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Samson Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samson Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Samson and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR
1: DTR permit number 0098 series of 2026.
13: Balancing ang mga komentaryo.
14: Pwede,
13: may nag-atrust ang public opinion.
1: Objective.
13: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pa sila yan.
13: Ini ang Bullseye.
16: Oras mga katropa, 7:53 na. Sa aton nga pagpangalagan. Ari po, morning sa kay Ma'am, kay Sir Julwin, Parig Vincent, morning. Salamat, Ged. Dan share na, nakatapos naman kudulong sa eskwelahan. Kaga, ang electric mascara, ang nanamian ko sa Mascara Festival. So, ako man nanamian, man ko na, sir. Nga, colorful, kaga, nagasigasigad lang. Manantaw kami na makadto kami gani katropang Chris ho. Sa una, dancerettes mo na siya mo. ako yun nagpa-failure ko na iya. No, kaysa una, piliton ka mo nga. Dapat sa requirements sa eskulahan, masaot ka sa, ano, sa school category, bla. Masaot ka to sa, ano, galinti, bisa na ano ko. Kada saot ko ya, tingala ko ka na sa out ko, kadla ko mga tao. Tipisara ko, singko, nalingaw sa laguray. Until, isa ka teacher ko, naghambal sa ngayon, ano na yung sa out mo doon. Kung nga man, ma'am, hindi niya sa out. Strat ina. Tiyan mo na yan, singko. Dito ko nagka-ano, singko, hindi idman kuway ko talent sa pagsaot. Sige, team, hindi lang ako mag-intra. Yan, balsang may stroke ko. Sige, intro ka, gid. Requirement na. Di ano karon niya? Mapuya-uya. Until, sige ko makanta, nako. Lingya, wala kanta sa maskara, no ka? Hindi man tayo, hindi man ta mayo tingo gali. Anyways, susin ko ah, hindi ko mag-intra. Pili ka, ma-failure ka o masaot ka. Ikaw ma-failure lang ko. Gawain ko nagsaot eh. Ang budlay lang, kahit kung kiss mga katropa, inablang ang mga maestro ta, na-realize ko mga katropa, ang mga teachers ta is really pushing us to do something, to be a better person. One realization is that kung nagsaot ko, siguro danserets naman ko. Kay nagsugod, masugod ang career mo to mo, no? Ambal nila ko, no, singya, practice makes you perfect. Ti, anong ta kay White nag-intra? Ang role sa ato mga teachers, mga katropa, is pushing us forward, no? Despite sa mga budlay, mga husga, no? And that na really na appreciate ko sa teacher ko sa mga nga wala sa nag-care si mo kundi nag-encourage kag nag-move pa sa imo bla para mahimo mong imo nga hindi mo mahimo pero tenon ulihin ang tanan nag-edad na ko 30 pagkatapos ko na realize na 7:54 57 mga katropa. Balikan to ni ang aton nga mga balita sa patrol ho with the katropang Franz Andrew Burgos ang pinaka latest update no babae na aresto sa pag-aresto pagkalipas ng duha ka dekada nga pending may pending warrant of arrest sa siyudad sa Bacolod mga kadugay ba no check tayo ang pinaka latest update ni wed katropang niya Franz Andrew Burgos mga bayan sa ating patrol
17: XFM live reports
16: katropang Franz morning
18: katropang Irving sa patrol ng pinaka update kahapon mismo ang Ibig Creek sa Barangay Diak na Bato sa Baluwa sa Lakasiliana.
16: Ay, oo.
18: Nag-awas naman kahapon.
16: Nakita ko.
18: So, ato ni naging pakigangutan kay Tropa Irwin.
16: Oo.
18: Si LDRRM Buhet sa Lakasiliana.
16: Oo.
18: Si John BFD Assis. angon sa sining hitabo to kahapon sa Papa Irwin. Pero kung sa mabuno kapag tapas ang ulan, dito mismo sa ibabaw sa Bulkan Calaon.
16: Oho.
18: So, kapag ganan ni Papa Irwin yung nagresulta, ginisang do masiling naman nato nga si